0: kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes Tonton Alcusantugo.
4: And you're listening to 93.1 FMR!

0: kanyang favorito na ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Vibes.
3: The vibes ka pagdagan kag kinumpra. Mao na ni ang akong kinumpra.
4: The vibes kasama sa
5: Oras mga ka-vibes, alas G's uno na.
6: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. AC-

0: yung paborito ng ating sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arang

0: dito ng ating sakanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes, Tonton Alcusantugo.
4: And your

0: Kabibes!
1: Kabibes, tiguan na ka? Arthritis? Mauna ni!
2: Kabibes! Kabibes! Kasama sa awanan!
3: Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay! Diri lang sa inyong favorite music radio! 93.1 Kabibes!

0: up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
1: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
0: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arang

the music and feel the moment on your favorite music radio, 93.1.

0: yung paborito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes, Tonton Alcusantugo.
3: And yo!

0: Kumusta man ang imuhang weekend? The vibes, Chini.
1: So, okay ra. So, kumusta man mo diya mga vibes? So, today is Sunday. How was your weekend, Lavinia?
0: Okay ra. Ganina, nakulbaan jud kay ko kay...
1: Oh, Saturday pa di iron, sorry. Saturday pa di iron.
0: Nakulbaan jud kay ko ganina kay... Dito ta sa DS ba? Yeah, murag first time dito na to nga mabutang ta sa field. Medyo full ba dyan siya?

0: Kamo mga ka-vibes, gipangkapoy ba mo karon or ligon pa kay mo nga sabado naman?
1: Unta nakapahuway mo mga ka-vibes and unta nakapanglabasad mo?
0: Para mga uga.

0: favorito na ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong

Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio.

0: pampainit siguro sa atong kalawasan, mga banana queue ba ron? Or mga sabaw-sabaw, pwede ka gihapon na. Hamo mga ka-vibes, unsay yung maganahan kanon sa karon nga panahon?
1: Ako kay Bali. Ay, bug na ang panahon. Ganaan ko makaunog mga bug na sa ng ice cream. Inana ko ang inana kong trip.
0: Same. Ay, lahi day ta. Chini, no?
1: So, naka-prepare na babog snacks yung mga ka-vibes kay hapit na alas tres.
0: So, mauto. Anyway, ato nang padayunon o paminaw ang remaining songs for this week.
1: So our next song is we have our top 5 for this afternoon. Rundown, we have Multo.

0: favorite music rundown.
1: Again, mga ka-vibes, this is your CTU Campus Ka-vibes, Chini.
2: And this is your CITU Campus Ka-vibes, Lavinia.
1: So, mauna to siya, no? Kulba, good siya, day.
2: Dito siya lalim din, hiday, Chini.
1: So, sa musunod na mo, kamo na'y bahala.
2: Pero uling nga obya siya ang experience, no?
1: Puno-puno yeah. Sa journal, no?
2: Oh, kaya puno-puno siya sa learning.
1: Yes.
2: Diba?
1: Mm, yeah, oh. Sa katusang good luck sa dinyo sa musunod na mo, no? So, ugmao to.
2: Good luck ninyo, guys. Grabe ka, kuya, no? Bawi lang mo, sunod mo na mo, ha? So. So, mga ka-vibes. So karon ato nang i-recap ang atong mga kanta no nga nadungog kaganina. Top 10 we have The Cure by Olivia Rodrigo.
1: Top 9 we have Lifetime by Ben and Ben.
2: At number 8 Libulibong Buwan by Kyle Raphael.
1: Top 7 Ikimbot Mo by Baby Dolls.
2: Ang atong number 6 Ulala by Baby Dolls.
1: Number 5 Multo by Cup of Joe.
2: And number 4, Hate That I Made You Love Me by Ariana Grande.
1: And we have number 3, Since Day 1 by Skusta Klee and Flo G.
2: Oh, ang number 2 di ay, mga ka-vibes, i-inform lang ta muna.
1: Moni siya ang requested songs.
2: Same sa number 1, no? Moni siya ang top 2 requested songs for this week.
1: So before
2: Believe we... Mwana?
1: No? So before we reveal our number 1 song, so excited na ba kabalo?
2: Excited na kay Coach Hini!
1: Kamo mga ka-vibes, excited na ba mo?
2: Excited na niya itong mga ka-vibes, no?
1: So our number one song, we have Loki by Blue Dreamers P.

0: Music Rundown.
1: Kung mau ka to, ang top 10 songs for this week, mga ka-vibes, daghang salamat kayo sa inyong pagkiguban this week.
2: Oh, this is your Campus Ka-Vibes, Chini.
1: This is your Campus Ka-Vibes, Lavinia. Mula na kaguli, Chini.
2: Mauli na dahil. Wano na to tarun.
1: Good luck sa mga...
2: sa musunod na mo this week. So, good luck na lang sa nila, no?
1: Mag-enjoy mo, guys. Promise.
2: Daghang salamat. Bye!
1: Ug mosunod na ang programang Cuadro Alas.

0: up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimiat.
1: Hello mga ka-vibes! Kini niyong ubos nga alagad, Langga Neda.
0: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arang

0: Mahaba ito ha.
1: Ang dami nila eh. Ito ang programang laging una sa issue at balita. Kwentuhang kanto, lapagan ng komentaryo, masaya, banayad, walang bayad.
2: Ito ang 4 alas kasama ang 4 na news kupero Michael Fahatin, Alan Herman, Professor Guido David at Secretary Ronald Liamas. Sila ang 4 alas. Kumakasa, rumaratsyada, bumibira, 4 alas. Tuwing Sabado ng hapon, dito lamang sa PRTV Prime Media at DZMM Radyo Patrol sa East 30.

0: magandang tanghali sa inyo lahat. Ito po ang 4 Alas. Siyempre, ako po si Michael Pahati ng inyong Ace of Hearts. Magpakilala kayo, guys.
1: Ronald po! Ace of Spades! Yeah. No? Pinapala ko yung China sa Scarborough.
0: Agad-agad, ha? Oo. At syempre, meron kaming regular na ata ito na ating host, si Miss...
2: Ang inyong pasabog.
0: Yeah.
2: Love ni Granada po. Magandang hapon.
0: Wala po si Ace of Diamonds, Alan Herman. May nasikaso pa. Pero mamaya sasabihin namin sa'yo kung bakit siya wala. Pero bakit wala si Guido?
1: Ha? Ba? Ba't dito? Kasama mo ba dito yun? Ha? Ang tagal na nawawala nun.
2: Baka nga, eh. Dito?
0: Ha? Puro kasi Facebook Live eh.
1: Ha? Parang hindi na natin ma-reach.
0: Lumaki na ulo. Lumiit yung kwelyo kasi lumaki yung ulo. Diba?
1: At least may lumalaki sa kanya.
0: Nasaan pa si Guido?
3: Bloodied
0: and bearded,
3: but unbound.
0: Nasaan na yung laptop mo?
1: Oh, ikaw pala si Invictus, ah.
0: Nasaan na yung laptop mo sa kaka-Facebook Live mo?
3: Siyempre, pag nagla-live tayo, may Zoom app naman yung...
0: Zoom ba?
1: Talo mo pa yung kwan, ah. Yung lagi kong binabanata na online seller.
3: Sino yan kaya, Sex? Huh? Sino kaya? I wonder who.
2: Sinong bumato sa'yo ng laptop?
0: Ito ba yung cameraman na hinahanap ng isang senador na may source daw?
1: Nasaan yung original? Original, nasaan?
3: Ako, saan gabi yung original? Original na datos ko dyan.
1: Yung mga DVD ko, hindi original.
3: Nako, Sek. Is that self-incrimination?
2: Baka pina-photocopy pa.
3: Yan na.
0: Sa mga naghahanap, sino yung cameraman? Andito lang pala sa studio namin.
3: Andyan lang, sa studio. Hindi tayo fake news. Pero talaga nagka-camera.
1: Parang napanood kita dun sa Netflix yung isang araw eh. Mm. The Curse of the Mummy.
3: Sorry.
0: Actually, nagulat sa'yo yung ating bigating guest ngayon.
3: Sorry naman, bigating guest.
0: Ang pagkakilala sa'yo, isang respetadong mathematician.
3: Okay naman.
0: Pero nung nakita, parang gusto ka ikaw temp eh.
3: Ay!
0: Nakanina eh.
2: Respetado?
3: Oo naman. Diba, Sek?
1: Ano ba credentials mo?
0: Yun.
1: Ha? Credentials mo para maging respetado.
0: Oo. Ha? Ikaw ba ay taga-UP?
1: Oo.
3: Oo naman. University of Professors.
2: University of Diliman.
0: Diliman. Parang ganun naman talaga.
3: UP Diliman.
1: Anak, nagiging kasing corny mo na si Guido. Mag-ayos ka, anak.
2: At least hindi kasing corny mo.
0: Ano yun nasa baba mo?
3: Alin? Aling nasa
0: baba. Backpack pala yun.
3: Backpack pala.
0: Bakit ba may benta ka sa ulo?
3: Kasi nga, Well, I'm bloodied.
0: Ano?
3: I'm bloodied but unbound.
2: Unbound.
1: Kasi napabaw. Pag si Lovely nagbaw, patay siya.
2: hindi lang ako pwede magbaw.
3: Kasi napabaw na ako ni Maki kanina. Anyway, Ace of Clubs, sorry. Matagal tayong nawala. Pero last week, I had a...
0: The honor to
3: witness the graduation sa University of the Philippines. Tanggalin natin. Whoa. Para ano na tayo.
0: Ibalik mo, prof, para mas maganda itsura mo.
1: Mil na mil yung itsura mo. May balbas ka. Parang yung isang senador na nakita ko ulit.
3: Sino kaya yun, sir?
1: Kwansya, di ba? Very...
3: Haggard na. I had the honor to witness the speech of... si Mayor Joy Belmonte.
0: Very
3: unapologetic and fearless.
1: Ay, kasama ko siya bukas.
3: Ay, wow.
1: Unveiling
3: ng
1: West Philippine Sea statue sa Quezon Memorial Circle.
3: Ano oras yun, Sek? Para kung may gusto mag-attend.
1: Alas 9. Ayan. Dun sa Bell something.
0: Ganun. Yung t-shirt ni Lovely. Oh.
1: Yes,
0: Lovely.
1: Yes.
2: West Philippine Sea.
1: Ating ito. Sumakay sa jet ski.
3: Ano yung t-shirt ko naman? Ito. Ano ba ito? Ano ba ito?
0: Ano yung Team Pinas?
2: Team Pinas.
0: Saka 4 alas.
3: 4 alas. Dun
1: si Mayor Joy Belmonte. Dun si Justice Carpio, Congressman Chel Jocno, etc.
2: At si Honorable Ronald Liam.
3: Of course. The one and only.
1: Walang ako doon, singit. Maganda yun. Yung mga mangingisda, may dala ng bandera ng Pilipinas, statue. Tapos parangal sa ating mga frontliners.
0: Siyempre, kasi may palibago na naman issue. Bukod sa West Philippine Sea, may inaangkin na naman itong...
3: Ano yung Batanes?
0: Oh, may ganun eh.
3: Kala ko probinsya natin yung Batanes.
0: Siyempre, ano kala mo?
3: Hindi na ba?
0: Totoo.
3: Nakon na yata eh.
1: Baka yung isang senador dyan, sabihin, ibigay na yan.
0: Yeah,
1: ako, sino no?
3: Sino kayo magpapabigay ng Batanes?
2: Buti na lang, nakulong na yun.
1: Pakiusap, huwag kayo magbabanggit ng mga pangalan. Dahil meron tayong guest.
3: Kailangan
0: na. Ang tabayari ko, siyempre, nakita nyo siguro sa aming mga teasers kung sino itong pinakamabigat.
3: Ako, mabigat talaga.
0: Mabigat.
3: Nakisig. Very respectable.
0: Kaya nga nung nakita ka niya kanina, parang,
1: hindi katulad natin. Muntik na umuwi.
2: Tapong show ba to?
1: Ano ba itong napasukan ko na show na ito?
0: Sabi ng ating buting senador.
3: Sabi, nasa tamang lugar ba ako?
0: 4 alas ba to? Ano ba to?
3: 4 balbas.
0: Magsimula na nga tayo ng jokes. Sir Ted, check, ikaw muna. Ano?
1: Ano ang paboritong Google ni...
0: I-Google.
1: Alan Peter Cayetano.
0: Ano?
3: Ano yan? Ano?
1: Alan Peter Cayetano.
0: Ay!
2: Ginugel ang sarili.
0: Bakit nahihirapan ang AI kay Robin?
2: Bakit?
3: Ha? Nahihirapan ba?
0: Nahihirapan.
3: Oh, talaga. Bakit?
0: Kasi pag hinihingan siya ng prop, emoticon ang tinatype niya.
1: Parang natawa si Lovey.
3: Anong unang ginagawa ni Senator Alan kapag nag-post siya?
0: Ano?
3: Eh di, siyempre, nilalike niya agad ang post niya. Oo, gano'n.
1: Parang ikaw ah.
3: Ay, ako rin.
0: Nakita ko.
3: Nakita mo, linalike mo lahat ng nagko-comment.
0: Pero pag nag-post ka, ikaw una nakikita ko nagla-like sa post mo eh.
2: Grabe ka naman.
1: Balita ko. Mababa self-esteem ko eh.
2: Balita ko, binaturaw ni Amy ang cellphone niya.
0: Binato?
3: Talaga?
0: Bakit?
2: Ayaw gumana ng face ID niya.
0: Anak mo talaga.
1: Tawa lang eh.
0: Delegado.
3: Delegado.
0: Puso na ngayon ang legal terms sa impeachment. Siyempre, dahil ang ating guest eh, talagang sa mga bating na bating eh. Mag-joke ka tayo ng mga termino ng ginagamit nila. Oh, sige, ikaw muna, Sek.
1: Kung sinabi ni Amy, ayan, concerned lang siya sa kapatid niyang si BBM, kaya niya binabanatan. Ano sagot ni Sandro?
0: Ano?
1: Argumentative.
0: Uy, ano?
1: Hindi daw yan galawa ng tunay na kapatid.
0: Oo nga. May isot yan eh.
4: Mm-hmm. Do you understand what you just said, sir?
5: Oh.
6: Yes, sir.
5: Oh.
6: Can I object to that, Your Honor, please?
4: I'm asking, sir. It makes sense,
7: argumentative,
4: Your
7: Honor. Counsel. Move on.
6: Oh, argumentative. Are you sure, sir?
7: Move on.
0: Oh, sige, alam niyo ba ibig sabihin ng argumentative? Ang argumentative ay nakikipagtalo ka sa magkaiba ninyong pinaniniwalahan. Ah, may ganun!
3: Talaga, yun ba yung ibig sabihin nun?
0: Oo.
1: Diba, are you sure? Parang 4 alas. Wala tayong pinakakasunduan dito. Wala tayo nagbabakbakan. Ano lang yun?
3: Palagi sinasabi doon ni Senators Alan at Pia, ginagawa lang nilang ginagawa nila, hindi para sa sarili nila. Ano sagot dito ni Lino Cayetano?
0: Ay, kapatid,
2: Ano?
3: Kilala niyo yun?
1: Usap ko lang kanina umaga. Usap ko lang kanina umaga si Lino.
0: May TV manager na tayo.
3: Sabi niya, I object!
0: Uy!
3: Tama na, kuya! Tama na, te!
0: Parang galit ka.
2: Tama na, te!
3: Tama na, te!
0: Si Pia! Si Pia
1: yun! Ano po nga pinapahiwatig mo?
8: Objection, Your Honor. My objection. Objection, Your Honor. Objection, Your Honor. Objection, Your Honor.
6: Wait, I'm not yet done.
3: I object.
0: Ang objection naman ay tinututuloy.
1: Uy, para kung Octa, binilang ko gano'ng karami.
0: Ay,
1: 48.
2: Wow.
1: In one sitting. No?
0: In one sitting.
1: Binilang ko.
3: Kala ko sec, 49. 48.
1: Sige, pagpagawayan natin.
0: Argumentative. Tinututulan mo ang isang pahayag dahil may nakikita kang mali. Yun ang I object. Di ba?
2: Michelle.
0: Oh. Eh ano ang simpleng paliwanag ng overruled at sustained kapag ikaw ay may asawa?
2: Naku. Ano?
0: Simple to para maintindihan ng lahat. Overruled, sustained, di ba?
3: Wala akong asawa, so hindi ko gets.
0: Okay, sayang wala si Alan din. Sayang wala si Alan. Pero ikakasal ka na malapit na. Ang overruled, sinasabi ni Mrs. kapag may objection si Mr. Okay? Ah. Ang sustained naman, ang sinasabi ni Mr. kapag may objection si Mrs. Yun.
1: Diba? Parang speaking from experience.
8: Objection, Your Honor. Leadings.
5: Your Honor, he's not on direct. He's
7: overruled. Witness may answer.
0: Ay, ikaw, Lovely.
2: Motion at move, saan ginagamit?
0: Ay, motion at move.
3: Motion at move.
0: Saan?
2: Well, si Senator JV, malinaw ang paliwanag. Mm. Pag walang motion, hindi gagalaw. Kaya si Robin, napilitang mag-move.
0: Ay, paliwanag natin sa video na to para hindi nila alam yung sinasabi mo.
3: Hindi nga
0: Wala daw video.
3: Walang video, walang song.
2: I move.
0: Oo, yun.
1: Sinabi natin, ay, mga kalokohang pinagsasabi natin dito, walang kinalaman yung ating guest, ha?
3: Walang kinalaman ng ating station. Walang kinalaman lahat.
0: Siyempre, kaya mamaya pa natin siya paupuin. Sige.
1: Nabash si Robin ukol sa pahayag nito kung sino ang kumuha ng original na live streaming. Pero may dalawang tao ang sumuporta sa kanya.
0: Uy, sino? Sino?
1: Eh di si Bibi Gandang Hari at si Bibi Gandang Hari, Roque.
9: Hindi po na ibigay yung original copy nung sinagawang interview kay Vice President Sara Duterte. Yung original po, na kopya, kung sino po yung nag-record. Wala po kayong affidavit? Meron po ba kayong affidavit na nakuha nyo? Yung mismong nag-record po kay Inday sa Vice President. Nakausap niyo po ba? Yung raw file po. Kasi napakahalaga po nun. Kasi doon po natin malalaman kung original ba o hindi.
10: The video itself, sir, is publicly available. That's why I performed the recording, sir.
1: Haba nun.
0: Yun o nga. Parang pareho kayo ng suot ni... Yung ba yung ginagkaya mo kanina?
1: Ha? I object! Misleading!
0: Misleading!
1: Leading! Sabi ni Harry, siya yung gumawa eh. Siya at hindi yung NBI agent. Pwedeng mag-authenticate ng video. Dahil siya ang nag-share nito sa FB. Actually, kailangan mo rin i-authenticate sa Harry.
3: Kailangan ko ba i-authenticate?
1: Ay, si Harry Roque.
3: Kailangan ko yung video eh.
1: Kaya wala akong nais mahiwati.
0: Kakaiba ka talaga, prof. Baka mapahamak talaga.
2: Pag kayo, na-mispronounce niya yung authenticate. Bisaya pa naman ako.
0: Ano yung sabihin? Authenticate.
2: Hello? Sige na, bakit gigil?
0: May mga bisayang tumatawa rin.
2: Bakit gigil si Robin na malaman kung sino ang kumuha ng video sa live
0: stream? Gigil na gigil nga siya.
1: Bakit?
2: Kasi, nakunan din dati sa live stream ng misis niya ang patintin, ang kanyang patintin. Nang walang paalam.
1: Napanood ko rin yun.
3: Laki nga eh. Laki ng puso. Laki ng puso. Laki ng puso ni ano.
1: Parang bumaba yung self-esteem.
0: Idol.
1: Magayos ka. Magayos ka, prop. Head ka ng isang surveying firm.
3: So ano ito? Bigyan doon ng... pangalawang pagkakataon, Senator Marcoleta. Tungkol sa mga inamin niya on air, kaya siya nakasuhan.
0: Oh, second chance, ha?
1: Second chance.
0: Anong second chance niya?
3: Kasi gusto daw niya ulit tumestigo para sa sarili niya.
1: Sabi nga ni Mocha Uson dati, I invoke my right against self-discrimination.
3: Gusto mag-self-discrimination.
2: Mas matalino raw si Amy kasi sa kanyang kapatid na si BBM.
0: Bakit?
2: Mas matalas daw siya kahit sa ang angulo mo tignan.
3: Very weighty.
1: Self-incrimination ni Lovely. Lakas na loob eh.
2: Siyempre, ako lang may karapatan gumanon.
3: Okay, listen mo mag-self-discrimination.
0: Humiling si Cayetano na padaluhin dapat si Marcoleta at Jinggoy sa impeachment trial. Pero may nakalimutan siya.
1: Ano?
0: Nakalimutan niyang hilingin na dumalo din si Bato. Selective justice yun, ah. Oh. Ah. Diba? Parang ganun eh. Oh. Oh, ikaw.
1: Nag-Google Translate si Robin English to Filipino. Oh. Natuwa siya.
3: Nakakatuwa naman.
1: Oh. Oh, pagkatapos, ginugel niya ang sarili niyang pangalan.
3: Oh, nakakatuwa rin.
0: Ano nakita niya?
2: Ano nakita niya?
1: Magaling daw pala siyang artista.
3: Uy! Oh.
1: Pero mas magaling pala siya na komedyan. Actually, tinitiis lang niya tayo, di ba? Sabi niya.
3: Oh. Guess kaya natin siya.
1: Pwede, pwede.
3: Makapag-joke time tayo.
0: Siyempre, kikisan. Ikaw na.
2: Pinagtatanggol ng doktor. Akala ko may sot. Ipinagtatanggol ng doktor si Robin matapos itong mabash. Wala raw siyang problema sa pag-iisip matapos magpa-MRI.
0: Wow! Anong resulta ng brain scan?
2: Well, negatibo ang MRI.
0: Abuti naman.
2: There's nothing right and there's nothing left.
1: Sobra ka.
3: Walang right, walang left.
0: See what you did there, lovely.
3: Bukod daw sa anti-dynasty bill, mas mahalaga pa raw na maipasa para maiwasan ang sigawan at iyakan sa Senado.
0: Oo nga, magandang panukala. Ano panukala yan?
3: So support natin to.
0: Siyempre, ano yan?
3: The Anti-Family Drama Bill.
2: Yeah!
0: Maganda yan.
2: I second the motion.
1: Ay, di mo ako kinakamusta eh.
0: Yan. Sot ba yan? Hindi. Sabi ni, kasi sabi ni Ma'am Pia, if you don't like Alan, siguro naman you like me. Diba?
3: We like Alan, diba? We like Alan Herman. Diba? Kahit wala siya dito.
2: Pero eto, nagpa-press con daw si Sara, pero ilang linya lang ang sinabi at hindi tumanggap ng tanong.
1: Press con ba yun?
0: Press con ba? Parang isang linya lang sinabi niya.
2: Well, hindi. Nag-shout lang siya kay Aimee na mag-ingat yung moko. Diba, sabi niya unbowed.
0: Oo nga pala, unbowed. Tama.
1: Ito bang i-eject na itong katabi ko sa kanya? Natatabunan tayo eh. No? Guest lang yan.
0: Guest lang yan.
1: Guest lang yan, ha?
3: Iba ba natin papasok ng ating team guest? Ito. Si Senator Pia, di sang-ayon sa statement ni VP Sara tungkol sa impeachment.
0: Bakit naman?
3: Ayun yung
0: seryoso tayo, no?
3: Serious to yan. Ayun yung maging unbowed. Ayun yung tumingala at gusto niyang magpalagay ng TV sa harap niya.
0: Yan.
11: If it's possible, Mr. President, if our secretariat can install a monitor here because magkaka-stiff neck na po ako watching this. And it really doesn't look nice that I'm slouched there looking this way. So, and then this one here is a little bit, not for videos, but for the copies of affidavit, it's quite difficult. So if they can put one here, the others want another, but I can speak for those in the front row, we would like to request. Thank you.
0: Yan po ang mga kaganapan kung hindi nyo nakita sa Senado nitong mga nakaraang araw. Pero syempre mga jokes lang yan, di ba?
3: Jokes lang yan.
0: At binigyan natin kayo ng preview kung ano yung mga sinasabi nila. Pero syempre, kayo yung magiging seryoso dahil sa ating pagbabalik, makikita nyo na at makakasama na natin ang
3: ating
0: pinaka-pinuno ng Senado sa pagbabalik ng
3: 4 Alam!

0: Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
1: Kwentong kanto.
2: Ganyang-ganyan na nangyari sa akin.
1: Labagan ng komentaryo.
3: Bakit ikaw ang gustong banatan?
4: Baka ba?
1: Real talk. Wala kang ligtas.
5: Ano klase ka?
1: Sa 4 alas.
6: Si RTV na kami.
1: Kasama si Dr. Guido David.
7: Ano ibig sabihin?
1: Michael Fatin.
8: Seryoso usapan po ito, guys. Oh.
1: Alan Herman.
9: Masyadong maingay.
1: At Ronald Liamas.
10: Magkakamon ng debate.
1: Ano ba ang issue ng bayan? Walang kakalas. Kasama ang 4

0: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
1: Dahil hindi tumitigil ang balita,
0: umakyat sa 6 ang bilang ng mga namatay.
1: Ang mga kaganapan sa anumang sulok ng bansa, ipabalita agad na sa PRTV Newsbreak.
0: Ako po si Naomi Timosyo
1: sa PRTV Prime Media. Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito, San Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!
0: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
1: Dahil hindi tumitigil ang balita,
0: umakyat sa 6 ang bilang ng mga namatay.
1: Ang mga kaganapan sa anumang sulok ng bansa, ipabalita agad na sa PRTV Newsbreak.
0: Ako po si Naomi Timosyo
1: sa PRTV Prime Media.

0: Style Sun Plus.
1: Okay, nagbabalik ang Gato Alas. Ilan ba ang live viewers natin ngayon, Doc?
2: Ah, mga 6,000 plus na. 6,500.
1: Siyempre, may inaabangan siguro yung mga yan. No?
2: Nako.
1: Ito na.
2: Anong naku?
1: Nako,
2: ito na, ito na. Ito yung inaabangan nila.
3: Oh. 7,000 na.
2: 7,000 na, okay. Delayed yung aking okay, internet.
1: Ipapatagalin, dahil ang inaabangan nyo ay katabi na namin at magiging kaharap nyo na sa inyong mga television at social media. Set!
4: Itong nakaraang mga buwan,
1: yan.
4: Nakita natin yung weakening ng isa sa pinaka-importante nating institusyon, yung Senado. Yung crisis sa Senado nitong mga nakaraang buwan was unprecedented.
1: Mm-hmm.
4: For the first time, doble yung taas ng Kongreso sa approval rating sa Senado. No, hindi pa ako nakakitang ganun dito sa 40 years ko sa politics, no? Kaya for a while parang Humpty Dumpty yung Senado.
1: No,
4: and mahirap nang ibalik. No, pero nitong mga nakaraang araw, nakaraang linggo, ay parang biglang nagbago.
1: Oh, nahulasan tayo lahat.
4: Oh, with the new leadership, dito sa survey ng mga institusyon natin, dito sa survey ng leader ng ating institusyon, executive, kongreso, Supreme Court, aba, eh yung bagong leader ng Senado, ay siya yung pinakamataas dito. At
1: ayon
4: hindi naman
1: survey.
4: Ito, hindi ito, Juan, credible ito, hindi ito survey ng Okta.
1: Aray!
4: Ito survey ng Okta.
1: Aray, aray!
4: Kaya,
1: pwedeng
4: paniwalaan ito.
1: Pwede.
4: Diba? Kaya, very phenomenal ito, ha? In so short a time, na ibalik yung, at least, yung partial credibility ng Senado. Mula dun sa pagkaguho nito, itong nakaraang mga linggo. Hindi ako sumisip-sip. Wala naman akong balak maging senador. No? No? Kaya,
2: but it's empirical, second.
4: Yes, empirical. Scientific yan. No? Hindi yan katulad ng mga pananaw ni Michael Paha.
1: Dami lang ba natin
4: ito? Kaya without further ado, no? I guess natin ang pinakamataas na naging guest natin, pinakamataas na na leader ng ating bansa, walang iba kundi si Senate President Win Gatchalian.
1: Yes! In the house,
4: Senator. Pasensya na, Senator, Senate President, doon sa mga kawalangyaan ng mga kasama ko.
1: No? Ako.
2: Naririnig ko kayo kanina. Gusto ko na nga tumakas. Basta lang mawawalan daw kayo ng guest.
1: We don't blame you, Senator.
2: Alam niyo, sabi ko nga kanina sa staff ko, nung mula naging Senate President ako, ang daming naninira, daming tumitira sa akin. Sigurado pagtapos din yung show, triple yung banat sa akin.
4: Kaya nga, sinimula ko sa disclaimer. Walang kinalaman yung Senate President dito. No? Ang may kinalaman lang dito ay si Alan Herman.
3: At Ronald Yaman.
2: Thank you guys for inviting me. Maraming salamat sa pag-imbita sa akin. Maraming salamat.
1: Ako na una magtatanong, Sen. Kamusta ang Senado? Kamusta ang pananaw nyo sa pagbuong muli ng kredibilidad? Kasi sana nga maanggaan nyo kami ng kredibilidad eh. Pero kamusta po ang Senado?
2: Well, okay naman. At kahit na ang Senado ay binubuo ng 24 senators, ang pinaka-importante ngayon, yung institution gumagalaw.
4: Mm-hmm.
2: At nag-umpisa yung impeachment ng maayos, orderly, at tuloy-tuloy na yan. At of course, yung mga next activities namin, yung sa SONA, at yung mga hearings na kailangan gawin dahil maraming hearings na nabinbin, especially mga bills. So tuloy-tuloy na yan at babalik na tayo sa normal na trabaho ng Senado.
4: Actually, nung crisis sa leadership ng Senado, yung habulan sa hagdanan, yung barilan, no? Nga pala yung barilan, hintayin nyo, may susunod pa lang ako na tayo.
2: Sana wala na. Sana hindi na sa loob ng Senado.
4: Hindi, merong, ibig sabihin, merong impormasyon doon na hindi pa lumalabas. Baka lumabas next week.
1: Yan.
4: No? Ikatlo, yung mga drama, yung mga ganyan, talagang durug na durug yung Senado sa social media. Alam, minomonitor ko nun eh. Pinagtatawanan, no? Pinagkagalitan.
2: Saka Ronald, yung sa kausap ko yung mga business leaders, dahil nga ang Senate, ang pinakamataas na legislative body na ating bansa, kung merong ganitong instability, pati yung business community, ang feeling nila ay unstable ang bansa natin. At marami doon, hindi mamumuhunan dahil unstable.
4: Yes, kausap ko nga maraming mga ambassador eh. Parang ang attitude, anyari. No?
2: Totoo yan.
4: Anyari, no? Hindi ko na babanggitin yung mga ang mga ambassador, no? Pero very concerned sila. Ano i-report nila sa mga bansa nila? Anong sasabihin nila sa mga possible investors nila? Kaya nga, unprecedented yung crisis. Pero unprecedented din yung nangyayari ngayon. Dahil biglang, naging seryo, kung papanoorin mo yung social media, mula dun sa ridicule, satire, katulad ng Cuatro Alas, eh ngayon, biglang seryoso. Nagiging seryoso yung attitude. Ano, of course binabanatan pa rin yung mga magagaling doon, pero nagbago yung attitude halimbawa sa social media na measuring stick natin lagi, at saka sabi ko nga kanina, unprecedented na from double yung approval rating ng Kongreso, ngayon umangat uli. No, umangat uli, unprecedented yun. Ilang araw lang bumalik yung ganung klaseng tiwala, at sana ma-sustain.
2: Pinaka importante ma-sustain.
1: Susugan ko yung tanong ni Sec. Atong binanggit nyo kanina, kasi sabi mo nag-alala ang business community, ang economy, ang ating mga negosyante, kahit kami mga kababayan mo, mga mamamayan, nag-alala po. Ano po yung mga konkreto ninyo na naisip at napag-usapan sa inyong mga kapwa senador para ibalik po itong ganitong klase
2: diwan? Well, unang-una yung arrangement sa impeachment, dahil alam naman natin politically charged to. Yung Linilitis ay no less than our vice president, at mataas yung kanyang approval rating. So ako, nung personally, ang gusto ko ay maayos yung pag-umpisa ng impeachment. At yung mga arrangement rin dapat maayos. At yun naman ang nangyari the first week. So, very critical yung starting point dahil yun ang mag-dictate sa mga next few weeks. At ngayon, ang pinaghahandaan namin ngayon, yung mga bills na naiwan, meron kasing 50 na, intawag namin, LEDAC bills na naiwan, na kailangan matapos hopefully in the next 6 months to 1 year. At of course, yung budget.
1: Yeah,
2: pinaka-importanting piece of legislation in the next 5 months, yung budget. No? At ang budget kasi may time element before the end of the year, kailangan ma-approvehan yan. So ito yung mga bagay na binibigyan namin ng pansin.
4: Medyo naiiba rin, Senate President, yung inyong leadership ngayon. Dahil alam naman natin, for most of the time, yung leadership ng Senado ay polarized, no? For or against the administration, no? Pero hindi na rin naman linggit sa lahat na kayo as Senate President, kahit malinaw yung political positioning nyo na bahagi ng majority, no? Ay kaibigan din kayo ni Vice President, no? Wala naman kayong pinag-awayan, no? Kaya meron kayong distinct role ngayon na para kayong fulcrum dito sa mga nagbubungguan ng mga political projects, no? So paano niyo minamanage 'yan? Yung ganyang klase, paano? Eh, hindi ganun kadali 'yan.
2: Hindi madali. Talagang tama ka, Ronald, yung navigation, hindi madali. But tama ka rin, no? Marami sa mga members of the minority, mga personal na kaibigan natin, at ang focus naman natin ngayon ay mabalik sa trabaho ang Senado. At sa marami kong kausap, whether majority or minority, yun rin ang gusto nila, na magtrabaho, gumawa ng mga batas, na makakatulong sa ating mga problema. So, in that sense, pare-pareho kami. Iba lang yung grupo, o iba lang yung political views namin, pero pareho naman yung gusto natin na magtrabaho.
4: Yung institution.
2: And of course, mag-function yung institution as a whole.
4: Hindi katulad ng Cuatro Alas,
1: Pinapanarinig yung tanong mo tungkol sa budget. Ano yung tanong mo sa budget? Kasi di ba si Senwin, nakitaan natin na kagalingan nung hinimay-himay niya,
2: medyo matrabaho, pero matrabaho yun.
1: Paano po mangyayari yung budget natin ngayon? Hindi matulad sa dati, kasi yun parang pinagsimulan po ng sigalot ng...
2: Tama ka doon, Michael. Talagang yun din isang bagay kung bakit rin tayo na kitaan na na pwedeng maging Senate President, dahil nga doon sa budget. At ang ating finance chair ngayon ay si Senator Ejercito. At ang kanyang commitment, ituloy yung transparency at mag-improve pa. No? Marami pa siyang mga ideas para mag-improve yung ating budget transparency. At makita ng taong bayan kung saan talaga linalagay yung kanilang binabayaran na bondo.
1: Bawat sentimo.
4: Ito po si Doc Guido. Isa sa kanyang ka-counting credentials.
2: Actually, nung pandemic, Ronald, binabasa ko every single day ang report ni Doc Guido. Ngayon ko lang, ngayon di ko nababasahin.
4: Mabagis na yung buhok yan. Maliban sa magaling umarte. Kung ho yan, mathematician.
2: A musician, di ba?
4: Magaling na mathematician.
2: Nakita ko kayo mag-play ng music.
0: Ay, nako. Yes, sir.
2: Isa doon, di ko nabinasa yung report niyo.
0: Pero naayos na yung buhok,
4: ha? Dok, ano mong tanong mo?
0: Yes, Senator President. So, yung mga bagay-bagay na ganito, sa tingin nyo, syempre, matutulungan yung Senate as a body na mag-improve yung trust and approval. Kasi ayon sa datos, talaga medyo bagsak nga yung datos. Pero of course, hindi nyo naman ginagawa itong trabaho nito para pataasin yung trust and approval, di ba? I mean, parang it's focus kaya sa trabaho lang.
4: It's a bonus.
0: It's a bonus, yes. Kasi it's a, yun yung feedback natin na para makita na you're doing the right thing, di ba? Pero ano ba yung sense nyo sa mga, you know, sa Senate as a whole na na we could move forward together, sir?
2: Of course, hindi ko rin kaya mag-isa, Doc, dahil the Senate President will only be as good as yung
1: members,
2: as its members and yung trabaho ng members, no? So blessed naman ako na yung ating mga members, and again, like I said, no, majority minority gusto talaga nilang bumalik sa normal na pagtatrabaho. No, marami akong kausap ng mga members of the minority na gusto rin na tala, ano na natin, pag-usapan na natin mga bills, pag-usapan na natin yung mga naiwan ng mga mahalagang mga panukalang batas. So, in that sense, same in direction natin. And ang public kasi may minimum expectation sa Senado, yung trabaho eh. So, we need to achieve that minimum expectation, and then next dan yung mga mag-focus tayo sa mga pressing problems ng mga ng bansa natin.
4: Mm-hmm. Ano bang gusto niyo yung priority bills ngayon, no? Dahil sa crisis ng Senado, marami na binbin eh.
2: Yes.
4: 'Di ba? Yung freedom of information.
2: Freedom of information.
4: Yung dynasty,
2: yes,
4: etc. Yeah. Sa ngayon, ang hirap dahil meron kayong impeachment process.
2: Yes, mahirap talaga. Sobrang hirap.
4: Baka gusto marinig ng mamamayan. Paano nyo gagawin?
2: Tama ka, Ronald. Oh, no? Talagang mahirap. In fact, kahapon kamiting ko yung legislative office ng Senado at tinitignan na namin in the next 6 months ano yung mga haharapin namin mga aktibidad. No? At mahirap dahil ang impeachment takes up about 6 to 7 hours a day, 3 hours a week. Tapos pagpasok ng August, budget na, and budget takes about 4 months yan, every day.
4: At least.
2: And then may mga bills pa tayo na mahalaga. So, and then yung mga investigations pa na papasok. So, tinitignan nga namin, talagang napakahirap. In fact, yung committee rooms lang, dahil sa Senate, meron kaming at 12 committee rooms. Tatlo lang natitira for hearings. Dahil yung tatlo, nabigay sa prosecution, nabigay sa defense, nabigay sa media. So, re-renta pa kami ng committee rooms sa PICC para magkaroon ng hearing. So, mga ganitong challenges, kailangan harapin. At ang amin, kailangan talagang i-schedule lang at makasama yung mga senador dito sa paggagawa ng schedule.
4: Siguro yun yung kailangan ma-appreciate ng mga mamamayan. Hindi normal
1: yan
4: yung sitwasyon ngayon.
2: Hindi talaga. Tama kayo, impeachment is
1: taking up. Wala ka sinasabing may
2: abalaking oras ng Senado.
4: Natutulog pa ba kayo?
2: Nahirap naman.
0: Baka fresh na fresh naman si Senator.
2: Sa nagdadala lang yan.
0: Nagpa-fanboying ka.
4: Ano si Doc Guido, kahit mahaba tulog niyan, ganyan pala itsura niya pa rin.
3: Hindi naas yung buhay. The entire Philippines is actually nakatutok sa impeachment trial. Even the Filipino communities abroad ay tutok na tutok, lalo na sa social media. What can you say about your fellow senator judges na may mga posts sa social media na parang, you know, seemingly may kinikilingan?
2: Well, under our rules, kailangan impartial. Kailangan impartial ang mga senator judges. And under our rules, lahat na may kinalaman sa impeachment, prosecution, defense, kami center judge, dapat hindi nagsasalita tungkol sa merits ng case. No? So, and we have to be disciplined enough to follow the rules. No? So, reminder of course sa lahat, no? Whether counsel for the defense, counsel for the prosecution, center judges, na huwag natin pag-usapan yung merits ng case sa publiko. No? Dahil yan ay nasa rules at mahigpit na pinapatupad yan.
4: Anong tingin niyo, Senator, dun sa comment ng aking idol, si Humba King, Harry Roque, na kayo daw ay mukhang flower base.
1: Uy! Ba't ganun?
3: May meme nga yun eh.
2: Kaya nga sabi ko, mula nung naging Senate President ako, dumami yung memes ko, dumami yung bumabatikos, marami yung mga tumitira, pero kasama talaga yan eh. Kasama talaga sa trabaho yan. It comes with the territory.
4: No? Tsaka pag binabanatan kayo ni Humba King, value added sa inyo. In fairness, no?
1: Nabanggit ni Sagrawal kanina, kaibigan nyo rin si VP Sara. Kamakailan nanawagan siya. Tigil natin ang politika. May ganon, di ba? So, ikaw ba nararamdaman mo rin, sobra na sa politika ang Pilipinas at kailangan, meron na tayong pagkasunduan, di ba? Hindi yung puro na lang pagkakaiba, pagtutunggali ang tinutuunan ng
4: pagkakaiba. Baka nasara na yung 4 alas.
0: Bye-bye.
2: Well, itong impeachment talagang hindi natin maiwasan na magkakaroon ng hati. In fact, ako, even before, concern ko talaga yan sa impeachment. Kasi hindi natin maiwasan talaga yan. Lalo na, ngayon, hati between the South and the North. So, tama na isang tabi muna ang politika para makafocus tayo sa mga halagang natin mga dapat gawin. Pero then again nga, the impeachment, ibabalik at ibabalik yun. And kailangan lang talaga natin na kami, Senator Judges, constitutional responsibility namin yan. Dapat lang namin gawin yan for accountability, for accountability. And ang goal namin, as much as possible, matapos na kaagad. Whether guilty or not guilty, matapos na at makabalik na tayo sa normal na legislative function ng Senado.
4: Sabi nga ni Michael, yung ating bansa ngayon ay talagang enmesh dito sa politics. Yung polarization between different forces.
2: Yes.
4: Pero ito kasi impeachment is both a judicial and a political process.
2: Correct. Yeah.
4: Again, how do you balance that?
2: No? It's very difficult. Very difficult. I'm sure alam ni Ronald to because matagal na pinapag-aralan ng political situation natin at political cycle. Pero mahirap. At kanya-kanyang senador, may kanya-kanyang pananaw, may kanya-kanyang political leanings, may kanya-kanyang pag-iisip at napakahirap, no? But ang importante ngayon sa impeachment, maging impartial tayo. At huwag natin pag-usapan to sa public.
1: May tinatanong po ang taong ba, may dalawang issues na nakabinbin. Siyempre, parang pinananabikan o ayaw o kung ano man po, no? May dalawa. Yung una, nag-file sa Supreme Court yung kine-question yung inyong pagiging Senate President, although nag-concede po yung dati natin. Hindi ko lang kung anong mangyayari. Pangalawa, ito pong pagtalaga nyo ng presiding officer, may nag-file na rin. How do you go about this, sir? Ano pong ine-expect nyo rin at
2: well, paparin ko yung lalabanan? Itong mga final nila, meron din tong kaakibat na prayer for status quo ante order. So meaning parang TRO na rin yan. And wala naman nilinabas ang Supreme Court na TRO. So as long as walang TRO, tuloy-tuloy lang ang trabaho, tuloy-tuloy lang ang impeachment.
4: Actually, bahagi ito nung sinasabi natin na sana maiwasan dito sa impeachment process yung politika. Dahil malinaw naman kung sino yung nag-file. A professional filer yun. Mabilang, gano'ng marami ang kanyang file. At hindi ko na rin mabilang gano'ng karaming beses siya natalo. Halimbawa, itong usapin ng presiding judge, Senate President, malinaw ang constitution dyan eh. No? Isa lang kasi yung in-specify nila, yung impeachment ng presidente, dapat chief justice, yung presiding judge, sa iba, tahimik. At saka, malinaw din sa ating constitution na kung saan tahimik, halimbawa dyan, Senate ang magpapasya sa kanilang sariling rules kung sino ang magiging presiding judge. No? Kaya, kahit halimbawa tayo, meron tayong mga reservation dyan, malinaw yung ating constitution sa usapin na yan.
2: Salamat ako kay Ronald na
1: nag-explain.
4: Hindi, yung kasi yung medyo may circumspection yung ating Senate President. Hindi niya pinapatulan lahat yan. No, kung iba yan, papatulan yan. Eh, no?
3: Kung dahil, ikaw yun.
4: Meron siyang
2: price. Tama sila. Galing na anak mo. Bilib ako sa medyo.
4: Yung tatay niya pinapanatan. Kaya mahalaga yan eh. yung pagiging fulcrum, no, ay kailangan malinaw yung listahan mo. Ano yung papatulan, ano yung hindi, di ba? Dito tahimik ka lang, dito ay pasa mo na sa iba. Mm. O dito ay 4 alas na yan, wala nang yayari, no. Yun yung di ba? May ganun
1: pa tayo
2: sundan ko lang sinabi ni Ronald, please, talagang kailangan rin talagang i-de-escalate the situation.
1: No.
2: Kasi kung lahat papatulan mo, hindi matatapos to. Magiging tit for tat at ang focus lang dito sa drama ng Senado. Kaya ako, in my opinion, ang focus dapat sa trabaho, hindi yung banatan dito, banatan dito.
1: Tama ba ako, Sen, na pag nakikita kitang hindi mo pumapatol o nagpipigil, may dahilan, hindi dahil sa hindi ka palaban.
2: No, may dahilan. Ang dahilan nga is gusto natin focus ang attention sa trabaho. Hindi yung anong sasabihin mo, hindi na matatapos tayo. At talagang sinasadya natin na ipababa yung emotions ng mga tao, kasama na rin kasi mga supporters, at i-de-escalate yung situation sa Senado. At sinasadya yun para ngayon, makikita natin na ang tao ngayon naka-focus sa impeachment at susunod naka-focus naman sa mga trabaho. At sinasadyang ganun ang dapat
4: gawin. Ibig sabihin, bawal maging unhinged yung Senate President. No? Hindi katulad ng mga ibang senador dyan. No?
0: Senator, yung napapansin namin sa social media, sa listening namin, na yung mga tao parang gumanda yung impression kay Presiding Officer, Senator Chis Escudero.
1: Hindi ka panbuoying ulit, ha?
0: Hindi naman. Na parang may,
4: ako hindi, Amayka.
0: Hindi ba ikaw yung nagsabing, may parang redemption kay Senator Chis. But anyway, of some sort. So, kayo, happy naman kayo doon sa, no?
2: Yeah, so far, maganda yung start. Again, malaking bagay dyan yung early preparation, malaking bagay rin dyan yung coordination at collaboration, at team effort to. In fact, malaking bahagi rin dyan si Senator Chis dito sa team effort, dahil hindi lang siya o hindi lang ako, may mga tao rin nasa likod na nagtatrabaho para maayos. At yun, pinag-uusapan namin ng buo yun.
1: Yung impeachment, hindi ako pupunta sa details, pero parang nababagalan, natatagalan, masyadong technical sa taong bayan.
4: Kunyari, I object.
2: Matagal pa ito, 3 days,
1: correct.
2: Out of the 90 days.
1: Correct. Kasi kunyari yung video po, alam nga, panood natin lahat. Pero kailangan pa ito ang ticket, kailangan pa ganyan. Yung mismong tao na... Oo, di ba? Ang dami pong ganon. Kayo po ba, kung kayo tatanungin ng taong bayan, ano bang dapat na hulma namin o karakter namin habang nanonood nitong impeachment?
2: Well, hindi mo rin masisisi yung abogado ng prosecution, abogado ng defense, dahil yan ang training nila, bilang mga abogado. No? Pero ang ating presiding officer is both a politician, a lawyer, and also alam niya yung pulso ng taong bayan. So minamanage niya yan, no? Para yung importante dyan, maintindihan ng taong bayan. At minamanage na hindi mawawala sa teknikalidad yung paglalabas ng ebidensya. So, nakikita ko naman yan in the first 2 days pa lang tayo. I think nakikita ko naman nun.
1: Pag leeway, ang binibigay nyo sila ng leeway, ibig sabihin, hindi yung parang gusto nyo sila diktahan na, uy, bilisan natin ng konti.
2: I think, umpisa pa lang to, no? Two days pa lang tayo nagta-trial. Tingin ko, nagwa-warm up pa lang both prosecution and defense. At maraming adjustment pa mangyayari yan as we go along.
0: May comment dito. Senator, from our more than 9,000 viewers, live viewers. Sabi ni Anton Reyes, Senator Wynn is incorruptible. He is a dignified and extremely honest gentleman and
1: Extremely honest.
3: Extremely honest po kayo. Extremely honest po kayo. Alam ko na itanong na ito ng maraming kababayan natin. How do you feel about the winery?
1: Pinigil
3: niya ako itanong to kasi itong katabi ko.
2: Sasabihin ko.
4: Walang ganyan.
3: Supportive siya actually.
2: Supportive. Baka dapat bumisita ka muna kay Papa.
4: Do
1: you think contribution sa inyo of winery? Yan, para ganyan. Kamusta po yung relationship niyo ni Senator Risa? And do you see a partnership of in politics? ha, na para in the future you'd be collaborating together in higher office po.
2: Actually, yeah. Michael, itong Wendy, organic to.
1: Apo, yes. Apo. Correct, correct.
2: Hindi namin, po, wala akong hand dyan o wala akong kinalaman doon sa pagbuo. It's really organic. Mm.
4: At, pero hundreds of millions.
2: Oh,
0: hundreds of millions. Eh.
2: Actually, nagulat
3: na po. Actually, I object, pero sige na lang.
2: Pero I think ang ano dito, ang analysis namin is, ang tao sawa na sa politika.
1: Apo, correct.
2: Gusto nila manood ng Senado, pero sawa na sila sa yung away dito, away doon, yung sumbatan. Kaya naghahanap rin sila ng light moments. Naghahanap rin sila ng I guess ng inspiration, no, in that sense. So nabuo itong Wendy. Hindi ko alam kung sino nagbuo niyan.
1: Hindi po kami.
3: Hindi
4: mo alam, baka si Ronald. This is relation dyan, SP, no? Cambio ako ng konti.
1: Ayan.
4: Eh, lahat kayong magkakapatid, puro kayong mga leaders.
1: Yan, yan.
4: Puro kayong mga politicians. Okay, may congressman, may mayor, may cabinet secretary. Nakita ko nga sa isang survey, yung pinaka much approved na kana Senate and secretary. Babasahin niyo mamaya. Ay, yung kapatid niyo, si Rex. So, paano kayo nag-uusap? No? Paano kayo nag-gather? No? Puro politika ba pinag-uusapan niyo?
2: Kami, Ronald, every Sunday, sacred yan sa pamilya namin. So, every Sunday, Sunday dinner, doon lang kami nakikita ng kasama parents ko, kasama lahat. So yan, sacred yan. Pero may secret kami ni Rex eh. Pareho kaming walang asawa. Buong oras namin. I guess, bubuhos lahat. No, mubuhos lahat sa public service.
4: Parehas pala tayo.
2: Parehas pala tayo.
4: Mga binata.
2: Pareho kami ng religion.
4: Wala nang kukontra.
2: May religion.
1: Kanina ko maambis kasi. Okay, ipabalik ko. Kasi makakalap, nakatakas ka. Hindi ba dahil, bukod sa Winry, hindi ba dahil sa ikaw ay isang, ano ba ito, ano yung word doon sa bachelor? Legitimate or
0: eligible?
2: Kung alam lang ng tao, ang bigat ng stress nitong trabaho ko. It's really, lalo na itong bagong rule natin, very stressful talaga. At ako naman, ang aking pananaw sa buhay, just do your best, do it with integrity, do it with dedication, bahala na sa taas.
1: Yan, ganda. No? Gusto nyo pa ba malaman ang mga personal na issues at background ni ating Senate President Win Gatchalian? Isasala na natin siya sa Ratata Win! Senator S.P. Win!
2: Gusto ko na
5: siya ng tanong, tapatan at tarang!
6: Tahan! Tara na, mga atat!
5: Simulan na natin ang Ratatap!
1: Ito po ang Ratatap. Ratsyad ang tanong, tapatan at tarantahan. Siyempre, isasalang natin si Senator Win dito, di ba? Ang una pong segment ay pili na. Pipili ka ng isa sa mga sasabihin namin. Yan.
0: This one.
1: Una na nga ako. Aso o pusa?
2: Aso.
1: Oo, nga nga.
0: Ito, Senate President, exercise or diet?
2: Exercise.
1: Oh.
4: Bilang estudyante, ikaw ba ay bully o nerd?
2: Nerd.
1: No!
3: Bilang kaibigan sa naliligaw ng landas, do you tolerate or admonish?
2: Admonish.
1: Admonish, Ay, ako pala, sorry. Bilang anak, ikaw ba ay masunurin o pasaway?
2: Masunurin.
1: Ooh!
0: Eh, bilang tito, ikaw ba ay cool or stricto?
2: Stricto ako.
1: Wow! Okay. Bilang senador. Kasi nakapahala mo sa Roblox yun.
2: Oo, kaya ba? Biyak nga kahapon.
4: Bilang senador, ikaw ba ay sumasabay sa agos? O may sariling daloy?
1: Yan.
4: Pag-iisip.
2: Alam ko naman may sariling daloy.
1: Yan.
3: Bilang boyfriend, ikaw ba ay sweet o seloso?
2: Sweet katulad ni Rona.
1: Ito naman. Charot, true lalo naman tayo. Ang charot, hindi totoo. ang True Lalu, totoo.
3: True or false? Apektado ka ba ng mga bashers?
1: Charot o True Lalu?
2: True Lalu.
1: Yeah.
3: Akala ko True.
1: Sensitive kasi si Sek.
4: Typical ka rin ba sa mga kapwa mo, Senador, kapag sila ay pasaway?
1: Pilitin mo, Sek, pilitin mo.
4: Napipikon ka rin ba kahit paminsan-minsan sa mga kapwa mo, Senador, pag sila ay pasaway? Lalo na yung napanood ko na very patronizing.
2: Very patronizing. Ano rin? True Lalu.
4: Napipikon ka rin.
1: Napipikon din.
2: May maraming times
4: tao lang.
1: Very good.
0: Senator, may hangganan na rin ba ang inyong pagtitip?
1: Yan yun eh, oo. Charot o True Lalu, may hangganan?
2: May hangganan rin.
1: Yeah.
2: Kailan kayo lalo? Hirap naman itong i-pronounce eh.
1: True Lalu. Naniniwala ka ba na ang West Philippine Sea, Batanes at lahat ng nakapaloob sa ating teritoryo ay atin?
2: Atin.
1: Yeah.
3: True.
1: Paliwanag yan guys ha.
2: Siyempre atin yun. Kahapon nga nasa celebration ako nung 10th anniversary sa DFA. Importante yun. Importante.
3: Okay. True Lalu, Babalu, Charot. Kapag Turakot, kahit kaalyado o sa kabilang kampo, dapat ba managot?
2: Dapat managot.
1: True Lalu. Kahit mawala na kaibigan.
0: Senate President, susuportahan mo ba ang isang tunay na anti-dynasty bill?
2: True Lalu.
0: Thank you.
4: Bukas ba ang iyong pintuan sa pagtawid?
1: Yan.
4: Mula sa Senado, sa mas mataas na posisyon. Hindi ko nasasabihin kung ano. No? Open ka ba?
1: Charot o True Lalu?
2: Hirap yata sa
3: mo.
2: Skip mo na yan.
1: Pass. Hi! Sige na, last na, Senator. Win Gatchelan, our Senate President. Parang usin ko pag inumo. Huling tanong, Charot ba o True Lalu? Naniniwala ka ba na may tamang panahon sa tadhana? Na may isang nilalang na naghihintay para sa puso ni Senator Ringo.
2: Naniniwala talaga ako dyan. True Lalu.
1: Yes!
2: Sana soon.
1: Yeah!
4: Ang dami na yung barong mo. Alam niyo ba, Senator?
2: Meron na ako mga ninong, tsaka...
1: Yeah!
4: Naku, yari ka.
1: Rice maid.
2: Ring bearer.
0: Flower girl.
4: Alam mo ba, SP, na si Prof. Guido ay malapit na ikasal.
1: Good!
2: Congratulations.
4: Malapit na rin mauntog. Naniniwala. Papakasalan.
1: Kaya naniniwala siya eh.
0: Baka maunan ako ni SP.
2: Puro single yata dito, di ba?
4: May isa. Dalawa.
1: Faithful kami dalawa ni Lucky.
4: Tanong single, faithful kami. Ang labo naman ang hugot mo ron. Ibig sabihin, kaming mga single, hindi faithful.
1: Ganun ba yun?
4: Bawiin mo yan.
3: Ang ibig sabihin naman, ang faithful sa pagiging single.
1: Yeah! Sa ating 10,200 live viewers, huwag kayo kakalas, magbabalik ang 4 alas! Yeah!

0: natin ang diskusyon dyan.
1: Nagpagas na ba ang lahat?
0: Ano man ang opinion mo?
2: Kalma, kalma.
0: Pag-usapan natin yan.
2: Tingnan natin, anong kanilang saloobin dyan?
0: Kasama sina Sandro Ochona.
1: Isi ka naman
0: at
1: dyan.
0: At maanpakapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon sa DZMM Radyo Patrol sa Isrenta, DZMM Teleradyo at PRTV Prime Media.

0: po sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
1: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.

0: Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito, San Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!
1: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
2: Dahil hindi tumitigil ang balita,
1: umakyat sa 6 ang bilang ng mga namatay.
2: Ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa, ipabalita agad-agad sa PRTV Newsbreak.
1: Ako po si Naomi Timosyo
2: sa PRTV Prime Media.
0: Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31.

0: Edwin Gatchal. Yan. Sa lahat po na nagpapalak at interesado, meron pong website siya ngayon. Sabi ng kanyang staff, no? Na pwede kayo mag-apply sa kanyang puso. Wow, puso talaga.
1: Kanyang pusod.
0: Yes. Sa pamilya, yan, pamilya na muna tayo. Pamilya Gatchal yan. Diba? Siyempre, itong binanggit mo nga kanina, halos na lahat kayo nasa politika. Meron po bang conflict ito? Kasi may pamilya Remulla, nakita mo, parang ombudsman, saka DLG. Paano po yung dynamics ng pamilya Gatchal yan?
2: Actually, Michael, napakagandang tanong yan. Kami rin, meron din kaming hindi pagkakaintindihan. Lahat ng minsan yung ideas namin iba-iba. At may mga times rin talagang actually nag-aaway rin kami. Pero at the end of the day, inaayos namin. At the end of the day, hindi namin linalabas sa publiko. Kasi naturally, hindi naman kakapatid eh. Diba? So, ang importante lang, nare-resolve namin. At kami-kami lang yun. So, meron rin. Maraming whether politics, business, or policy, or ideas. Hindi minsan iba-iba talaga kami.
3: So, hindi kayo katulad ni Montulpo.
0: Bakit ka na naman pamilya?
2: Kasi kanya-kanyang pamilya nila. Alam mo, kanya-kanyang dynamics yan. Kanya-kanyang dynamics
3: yan. Dahil si Mon, the Republic, pagkumalat eh. Sa kanyang kapatid, lalo na kay Ben.
2: Kanya-kanyang dynamics yan eh.
0: So, yung political dynasty, kasi doon tinatanong kasi nila eh. Ano pong ano nyo dyan sa political dynasty?
2: Actually, during...
0: Yung pinasang batas, do you see it's a solid thing o kailangan pa...
3: Iba kasi yung members sa Senate.
2: Iba sa Senate, iba sa... sa House, malayong-malayo. Pero ako, sinuportahan ko yung Senate version. At ang kagandahan, yung mga senador, sinuportahan rin yung Senate version. Na ang author yan. At ang sponsor ay si Senator Risa. So, sinuportahan namin yun.
0: Dito. Oh, sorry.
3: Yung kwan mo, yung survey mo.
4: Baka, yes.
3: Baka malaus na yan.
4: Mag-i-intro na yung survey natin. Pero basahin ko lang since wala nang...
0: Ba't puro coaching nasa Facebook mo?
4: Okay. So anyway, yung sa ating survey...
0: Sandali, basahin... intro kita! Oh. Hey, ito na pala! Ito na. The survey says...

0: Ito muna, basahin ko yung ano, yung trending topics. Ito yung mga sinesearch ng ating mga kababayan.
1: Nailang pa rin ako sa balbas mo, parang dahil lang, ano?
0: So yung, pero sa lip na lima, may mga tabla kasi, so seven sila. So number seven, most search topic sa government and politics,
1: ay?
0: Ben-Hur Abalos, cabinet secretary.
1: Oo, kasi kaka-appointment
0: sa kanya. Number six, Mau Aplasca ombudsman decision. So parang na-dismiss na siya. Mau Aplasca, yes.
1: Sa number five,
0: Jinggoy Estrada. Number four, the Sara Duterte impeachment dahil ongoing siya. Number three, yung plunder involving si Joseph Espiritu.
1: Ah, isang funder.
0: Number two, Efraim Henry.

0: Pino, ano salary claim. Parang nag-claim siya na dapat sweldohan siya doon sa panahon na ano. Naging congressman yata siya ng Laguna. And number one, yung final na ombudsman impeachment. And then pupunta naman tayo sa surveys.
1: Yan.
0: Ito galing sa kakilala ni Sec, yung publiko survey, pahayag survey. Ito yung mga top government officials, approval and trust ratings. At nakita natin dito, doon sa president, vice president, sa senate president, sa speaker of the house, tsaka sa chief justice, ang pinakamataas na approval rating ay none other than andito siya.
1: Basahin mo naman, approval is
0: 32.
1: And trust is?
0: Ang kasunod niya na approval, si VP Sara with 28.
1: Grabe. So, bumalik na talaga ang tiwala. Ganun ba yun? Parang sinasabi mo?
2: In a way.
0: In a way, na-re-restore yung faith sa ating systems, sa ating democracy.
2: Baka pwede mo rin basahin yung iba. Tama sa survey.
1: Come on, bully siya. Come on, bully.
0: Meron din, ito may isa pa from Tanghere naman. Marcos, yung nabanggit kanina ni Seth.
2: Hindi, ibig sabihin dun sa...
0: Yung sa ano, so yung sa approval rating,
2: Supreme Court,
0: yes, 32, sunod na mata si VP Sara, 28, and then si ang President, third na highest, with 18, and then si ano, Chief Justice with 17, and then si ano, Speaker of the House with 13%.
1: So ang sa nakikita ko dyan, kahit mataas yung sinasabi sa kanina, mas mataas ang Congress kaysa sa Senado, ang leaders naman, mas mataas ang
0: pinakamataas actually sa Senate President. Senate. Compared sa Speaker of the House.
2: Kahit paano, mababatak niya.
0: Batak yung institution.
2: Head ng institution.
3: So nakatulong yung ano, meme na flower vase.
2: Sa ulo ba yun?
1: Ako hindi ko gets it.
0: Hindi ko rin gets.
2: Bumba King, magayos ka.
0: Bumba King,
2: malapit ka na.
0: Ay, nako, malapit na. Ito naman, yung isang survey na nabanggit kanina, yung Tanghere survey on Marcos cabinet members satisfaction and dissatisfaction survey. So, may listahan tayo dito ng mga, yung mga cabinet secretaries. And yung top five, number five si Estrella III sa Department of Agrarian Reform.
2: Sino yun?
0: Number four, si Francis Tolentino. Kakaupo pala. Ni former Senator Tol sa Dole naman. Number three, sa DOSD, kakilala ko to, si Sec Solidum Junior.
1: Ano mataas ay kakilala mo?
0: Sorry. DOST kasi, science kasi.
2: Magaling ang programa ng DOST, ha?
0: Yes, sir.
4: Magaling scholarship.
2: Magaling nga ba niyan? Tsaka nagpapahiram yan ng walang interest.
1: Yun, no.
0: Sa mga ating ano incubators. And number two sa DepEd, si Sec Angara. And number one, the one and only secretary ng DSWD, si Secretary Rex Gatchalian.
1: Sa pang Gatchalian.
2: Ano-ano yan? Anong ating bisita?
3: Magkapilido sila.
0: Magkapilido. So yun. Yun yung ating mga surveys na na-discuss ngayon. Next week, abangan nyo yung mga susunod na surveys.
2: Yeah. May survey din yung Okta, di ba? Kahit hindi ko sigurado kung gano'ng ka-credible.
0: Yung survey ng Okta, since nabanggit ni...
2: Sa West Philippine Sea.
0: Nabanggit ni Sec. Yung tung sa West Philippine Sea, na 66% ng mga respondents ay approved dun sa ano direction ng handling ng administration ng West Philippine Sea issue. So yan, nakikita natin.
2: Eh, yung 70 plus, ano yun?
0: Yung 70 plus, teka.
2: Alam, mas kabisado ko pa yung survey.
0: Iba-ibang issue. Ito,
2: nagay na sa
0: speak, ano, yung sa West Philippine Sea handling, 13% lang nag-disagree, 66% yung nag-agree. Yung awareness ng West Philippine Sea issue is mga more than 80%. And yung primary, ano nila, gusto nilang mangyari sa West Philippine Sea is to expand naval patrols for the Philippine Coast Guard.
2: Parang may bahagi dyan na yung nagdi-disagree sa foreign policy ng gobyerno in relation sa China, mga 6-7%. Tapos yung nag-agree ay mga 79%.
0: Ayun, yung tinutukoy ni Seke. Hanapin ko lang yun.
1: Pero bago namin kayo pakawala na SP Win, gusto ko namin malaman. Kasi binanggit mo na kanina yung kahalagahan ng West Philippine Sea, yung Batanes, itong unti-unti habang nagkakaroon tayo ng political impeachment kung ano-ano man, ito yung ibang bansa na nakiklaim mga ganyan. Gaano kahalaga po at anong paano niyo tinitindigan itong ganitong klase?
0: Kahapon nga nasa event ako ng DFA to celebrate yung 10-year anniversary ng arbitral ruling natin. Importante to dahil dito makikita ng mga ibang kaalyado natin yung commitment natin sa rule of law. No, dahil kung tayo mismo hindi committed sa rule of law, hindi tayo susuportahan ng bansa. So importante na tayo mismo pinapakita natin yan at kinomemorate rin natin yan para makita ng mga like-minded countries katulad ng Japan, katulad ng America na committed tayo sa rule of law.
1: I don't want to put you on the spot kasi dati may nag-sense of the Senate tungkol doon sa kabilang side. Do you feel that there should be also a sense of the Senate when it comes naman to, intindigan naman natin ang sariling atin kasi nagpahayag sila pati Batanes, parang lokohan na po ito.
0: Actually, tuloy-tuloy yan. In fact, every time na merong ganitong mga issue ang Senado, mabilis na nagre-responde. Apo, apo. Yung pinakahuling pinagbotohan namin ay yung pagkukodina ng Chinese Embassy doon sa mga maanghang nilang salita.
1: Opo, opo.
0: Sa Senado, tungkol sa mga enforcement agencies natin, sa Coast Guard. So yun ay pinagbotohan namin. At unanimous naman ang naging
1: sakot. Sana, no?
0: Pagdating doon naman nakikita ko na unanimous ang sentimento ng Senado.
1: Sige, bago namin pakawalan, Sen. Win, sa harap ng publiko, ano pong nais nyo ba ipanawagan sa ating mga kababayan?
0: Well, una-una, maraming salamat sa inyong apat, kay Professor Guido, kay Michael, kay Ronald, kay sa anak niyo, kay Lovely. Maraming salamat. Nag-enjoy ako.
1: Yeah.
0: Sigurado ako mamaya mas maraming bashers na ako dahil sa inyong apat.
2: Hindi yun totoo, sir.
0: Pero kidding aside, thank you sa inyo at sa ating mga kababayan. Maraming salamat sa inyong suporta at pagsubaybay sa Senado. At ang aming pangako naman sa inyong lahat ay balik na kami sa trabaho at bibigyan namin ng atensyon ng mga importanteng problema natin at hindi lang atensyon, magbibigay rin tayo ng solusyon.
1: Napakasarap pakinggan mula sa ating Senate President Win Bacchanal. Maraming din pakawalan.
0: Thank you, thank you.
1: Peter Ma, kayo ba ay namamanata sa katotohanan?
0: Siyempre.
1: Yan. Kung meron pa po kayo sa aming board dahil kayong pinakamabigat, no? As of date, eh. Yan.
0: Huwag yung mamabigat sa timbang, ha?
2: Balak namin imbitahan si Vice President, pero hindi ayaw, eh.
0: Andito pala si Ridon, eh.
1: Si Raffi.
0: Sino pa ba?
2: Si Raffi Tulfo.
0: Si Sharon. Si Senator Raffi.
1: Last week. Yan.
3: Win na win.
1: Win na win, ha?
0: For the win. For the win.
1: Yan po. Sa website po.
2: Next time, bumili kayo ng pentel pen na tinta.
1: Thank you.
0: Wow. Thank you.
1: Ay, kami ano sa inyo.
0: Thank you.
1: Yan. Hindi yung babaeng pumasok, ha?
2: Hindi kasama.
0: Alam ko kasama yun.
3: Box yan, box.
1: At yan po si Senator SP Win Gatchalian para sa inyo. Huwag kayong kakalas. Magbabalik pa rin ha? 4!

0: sa Servicio Niña Corpus at Mix Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
1: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and bibigyan ka nalang serbisyo DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
2: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
0: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
3: Para sa Baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
0: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
4: Basta

0: pag-usapan natin yan.
1: Tingnan natin, anong kanilang saloobin dyan.
0: Kasama sina Sandro Ochona.
2: Easy ka naman
0: dyan. At maan makapagal kung anong take mo. Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Isrenta, DZMM Teleradio, at PRTV Prime Media. Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao, at Zamboanga. At sa mga channels na ito, sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro, at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!
3: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
0: Dahil hindi tumitigil ang balita,
3: umakyat sa 6 ang bilang ng mga namatay.
0: Ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa, ipabalita agad-agad sa PRTV Newsbreak.
3: Ako po si Naomi Timosyo
0: sa PRTV Prime Media.

0: Nag-enjoy kayo dahil ang studio namin, hindi pa rin tapos kayo sa photo ops. Lahat na lang nagpapakuha dito sa paligid kaya nawalan po kami ng mga camera naman natin. Pumipitik ba yan?
1: Wala, walang camera.
2: Sa atin, wala nang papakuha.
1: Wala nang papakuha sa atin. Wala nang cameraman, wala nang director, wala na lahat.
0: Wala na lahat. Pero kami patuloy dahil meron pa kami mga segment sa inyo. Unahin natin ang
1: walang

0: Request ko lang ha, sa Supreme Court, sana bigyan ako ng ibang mag-i-introduce sa akin.
1: Bar na gulay!
0: Bukas po, ipagdiriwang natin
1: yan
0: ang 10th historic victory natin sa UNCLOS
1: yan,
0: laban sa isang superpower katulad ng China.
1: Yeah. 10 years na pala yun.
0: Buong mundo ang nagpapasalamat sa atin dyan. Dahil hindi lang natin na ipanalo yung karapatan natin sa West Philippine Sea, kung hindi napanalo rin natin yung freedom of navigation sa pinakamahalagang waterway sa buong mundo. Mas mahalaga pa sa Strait of Hormuz.
2: Yes.
0: Dahil 40% ng global trade dito dumadaan.
2: Mm-hmm.
0: At gusto itong sakupin ng isang bansa.
1: Sino kaya?
0: Tayo lamang ang kumontra ron sa UNCLOS at nanalo tayo.
1: Mm-hmm.
0: At 10th panalo natin
2: right
0: bukas. No? At nangyayari ito sa gitna ng patuloy na harassment. Pero muno isang araw, kinlaim ng China ang Batanes. Bilang bahagi daw ng kanilang teritoryo.
1: Nakakatawa yan, Sek.
3: Apalbos eh.
0: Alam nila kasi mahalaga ang Batanes.
1: Mahalaga yan.
0: Dahil kung gusto nila sakupin ang Taiwan,
2: mm-hmm,
0: Batanes at saka ang Taiwan, 100 kilometers lamang ang distansya niyan.
1: Mita mo daw yung Taiwan.
0: At yan ang gateway galing sa Pacific, yung mga tutulong. No? Sa Taiwan, sa Japan, dyan papasok. Kaya

0: i-waxi na.
1: Yan, waxi.
0: Oo, oh, i-waxi.
1: Waxi.
0: Lumipad na, papunta ng China. Katulad nung mga kwanjan, no? Yung mga pro-China na mga vloggers na pinagmamalaki pa, pinagmamalaki pa nila na sila ay binigyan ng libreng biyahe.
2: Mm. Pinagmamalaki?
0: Oo.
1: Junket eh.
0: Kaya, kailangan natin gawin within the next 2 years na i-weaponize yung 90% mahigit ng mga yan. Pilipino na tutol sa pananakop ng China sa ating teritoryo.
3: Yes.
0: Pero ngayon,
1: yan.
0: Ay hindi pa nila ginagamit itong kanilang pagtutol para tutulan din yung mga politiko, mga senador, mga vice president na pro-China. So going into 2028, kailangan idikit na natin yan. No? Yung galit ng mga Pilipino laban sa pagsakop ng China sa ating teritoryo sa West Philippine Sea at yung mga sumusuporta sa kanila.
1: Yan.
0: Dapat huwag na natin kalimutan yan. Idikit na natin.
2: Kailangan i-associate sila.
0: Yes. At malaki ang tulong dyan ng mga survey firm.
1: Yan. Sana.
0: Tawag yan, grudging.
1: Yan.
0: No, grudging compliment.
2: Grudging compliment.
0: Kaya, itong mga nangyayari sa ating bansa, impeachment, mga anti-corruption, mga trials, no, mga contra-impunity, international criminal court, lahat ito ay magkakaugnay. Kailangan, we have to be worthy of the support of the world.
1: Yes.
0: Hindi yung kinakahiya tayo, hindi yung nalilito sa atin, no? Kaya kinakailangan natin going into 2028, a very decisive moment in our history. Tayo ay maging isang malakas at isang marangal na bansa at lipunan. Or else, walang tutulong sa atin.
1: Wala.
0: Laban dito sa isang bully.
1: Yeah.
0: Laban dito sa isang aggressive superpower na ito. We have to be worthy of the support of the world.
3: Right.
0: By being worthy of our people.
3: Right.
0: No? Yun yung mahalaga dito sa labanang ito na huwag nating kalimutan.
1: Right. Yan po si Sec. Ron sa kanyang legasiya at pinaglalaban. Sana po tagtabla naman kayo. Dahil yung nananahimik tungkol dito, eh, ano wag sabihin pag nananahimik?
2: Bro. Taksil.
0: Hindi. Wala itong gitna.
1: Oo.
0: Ikaw ay sang-ayon sa pananakop sa ating teritoryo o ikaw ay kontra.
3: Yeah. Yes.
0: Walang gitna. Walang neutral dito.
2: Ang problema, Sek, yung mga kalaban mo, mismong mga kababayan natin, nagbabash pa sa,
0: dapat sa natin silang suotan ng bayong.
1: Yan.
0: Bayong. Parang makilala sila bilang mga makapili.
3: Yeah. Iba na ngayon, wig na.
4: Bardagulan
1: din?
3: Ay!
2: Kala ko senator ka!
3: Yun, hindi tayo taksil. Ayun, pag-usapan natin ang pang-red tag.
1: Ay.
3: Galawan ng mga taong tila walang sustansya ang utak.
1: Uy, malnourish.
3: O na-dislocate siguro ang utak at napunta sa talampakan.
1: Aray, nag-iisip sa paa.
3: Si Lorraine.
2: Ay,
3: muli na namang umuto.
2: Ay! Amoy na
3: yun.
1: Bahayag.
3: Na iniuugnay si Attorney Ligutan sa isang terrorist, quote-unquote, terrorist organization. Bagay na maraming observers, lawyers, at media ang naglalarawan bilang red tagging.
1: Grabe.
3: Para sa kaalaman ng lahat, si Attorney Ligutan, usa ka bisdak lawyer gikan sa Cebu. Bahagi ng private prosecution panel sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kaya nire-red tag, ha? Ang tanong ko lang kay Lucring Baduy. Hindi ka pa ba nadala? Once you found guilty by the Supreme Court of indirect contempt dahil sa pangre-regtag mo sa isang Manila judge, do I have to remind you of Atom Arroyo's case against you and Jeffrey Celis? Nagbayad

0: Na ba?
1: Hindi na natuto!
0: Yes! Suspended medical practitioner ka nga pala. For red-tagging healthcare workers, this is not a simple name-calling. Kapag walang sapat na ebidensya at basta mo na lang iniuugnay ang isang tao sa armadong kilusan o terorismo, you're threatening a person's life, liberty, and security. Kapos na ba sa argumento? Kaya red tagging na lang imbis na sagutin ang punto, sisiraan ang tao na hala. Kung tinuod man ka na, maglatag ng ebidensya. Dili magbinaho sa social media. Well, why do I even expect some common sense from people who have already lost their mind to fanaticism and are addicted to Digong's rotten buko juice?
2: Hello!
3: Sakit sa tiyan yan.
0: In a democracy, hindi dapat ginagamit ang red tagging bilang sandata laban sa mga abogado, mamamahayag, o sino mang may ibang pananaw. Super intimidated na ba sa isang bisdak? At hanggang ngayon, tapon putik na lang? Liwat-liwat ra jud mong mga mahilig sa bloodbath ug bloodjuning.
2: Bloodjuning.
0: Ang baduy mo, Lupring. Ginawa mo ng personality ang apelyido mo. Apelyido ko Granada. Kaya ayan, pinasabog ko na rin sa mukha mong puro red tag. Because I am not a Granada for nothing. Chariz! Shukran!
2: Okay. Hey. Ika na ang puso ko dito. Bumabati kami kay Attorney Edgar M. Avila and his wife, Bernadette Arevalo Avila, and the entire E.M. Avila Law Office of Baguio City.
3: Salamat!
2: Hindi ka pala tinabay!
3: Attorney, salamat!
0: So much!
3: Salamat sa lang yung kedok gido.
0: We are breaded!
2: Hindi ko pinabos! Susunod na ang fact sheet!
4: Katotohanan dahil kwatro alam
5: fact sheet!
4: Para sa bayan lagi!
2: Na ang objection, pero ano na rin ba ang ating dapat isulong? Mauna na nga ako, ha? Itigil na ang pamamulitika. Simulan na ang mga reforma. Ihatid ng tama ang serbisyo publiko sa mamayan, mga dinastiya. Wakasan na! We object! Fashion kayo! Gabi.
0: Mga kurakot!
2: Yan.
0: Mag-iisang taon na mula nang narinig natin ang
2: mahiyaman kayo!
0: Nag-iisang taon na mula nang sumigaw sa kali ang sambayanan na
6: kulong na yan, mga kurakot!
0: Iilan pa lang ang nakukulong. Kailan pa ang iba? Isunod na! Now na!
6: We object! Fact-sheet kayo!
3: Sobra na ang singil sa kuryente. Ang bill namin ngayon, triple, quadruple, quintuple, power companies. Maya din naman kayo, huwag pahirapan ang Pilipino.
6: We object! Faction kayo!
3: Itaas na ang minimum wage sa living wage. Nakaka-insulto naman yung 60 pesos.
2: Yes.
3: Ang mga nagbabayad ng buwis, hindi dapat nagtitiis.
0: Right.
3: Ang serbisyo, dapat walang mintis. Kung ayaw niyo maglingkod ng tapat, hindi kayo karapat-dapat!
6: We object! Fact-sheet kayo!
3: Tuloy pa rin ang corruption sa mga ahensya. Hindi pa nga na-resolve ang ilang mga diversion sa pondo tulad sa kalusugan at enerhiya. Kahit pinag-utos nang ibalik na, akala nyo ba nakalimutan na namin?
6: We object! Fact-sheet kayo!
3: Ang West Philippine Sea.
6: Atin ito!
3: Hindi tayo pasisihin. Kapayapaan ang aming hinahangad, hindi gera.
2: Yan.
3: Pero ipaglalaban ang teritoryo kapag may naghahangat sa kupin ito.
6: We object! Fact-sheet kayo!
0: Amin ang Batanes!
2: Yes!
0: Ang Batanes ay bahagi ng Pilipinas. Mga Pilipino ang nakatira sa Batanes. Mga bata ni Xi Jinping!
6: Alis! We object! Fact-sheet kayo!
2: Mga politiko, makinig sa daing ng mamamayan. Solusyonan ang mga problema ng Pilipino. Magtrabaho, hindi lang mangampanya. Dahil sa darating na eleksyon, mabibingi kayo sa sigaw namin na
6: We object! Fact-sheet kayo!
2: Yan po ang ang fact sheet. Diba?
0: Bakit may ganito?
2: Ano yan? Tungkol makita yan.
1: Ito, Daisha. Ito.
2: We love you, Guido.
0: Ano to?
2: Maring nagtatanong kayo kung bakit wala po si Alan Herman.
0: Ayan.
2: Siyempre, sige, sasabihin na namin kung bakit. Dahil sa aming upo at patola.
7: Usapang pananaw at opinyon, ating upuan at patulan, sa Upo at Patola. Sa Upo at Patola.
2: Yan po, pumano na po si Kareli Herman. Yan po ang tatay po na ating Ace of Diamonds, sa si Alan Herman. Sabay sa pagpukay namin kay Kareli Herman, palagi tayo sumisigaw ng pagkakaisa. Pero pinagwawatak tayo ng politika. Hindi dapat sa politiko pumapanig, kundi sa kapakanan ng bayan, ng ating pamilya at ng ating kinabukasan. Nakalimutan na ba natin ang respeto sa kapwa? Dahil abala tayo sa paghahanap, pagkakamali at pagkutsya. Para lang ipagtanggol ang mga paniniwala ng ating mga idolo na may sariling interes na malayo sa ating bituka at sa araw-araw nating pakikibaka. Alalahanin po natin ang sakripisyo ng ating mga bayani para makamit natin ang kalayaan, pagmamahal sa bayan at masigurado ang kinabukasan ng ating kabataan. Isa si Kareli Herman sa mga nanguna sa pakikipaglaban. Walang takot at walang alinlangan. Makamtan lang ang pagkakaisa, mapalaya tayo sa diktadura at maisulong ang mga reforma. Susundan namin ang inspirasyon ng inyong buhay, Kareli, ang mga sakripisyong inyong inalay. Hanggang sa muli at hanggang sa bawat sandali, saludo kami sa inyong paninindigan at pagmamahal sa bayan.
8: I know how many of you here are here for the first time.
9: Each week, the anti-Marcos numbers grow, and the protests get more imaginative. When street marches were banned, they turned to joggings without confrontation.
8: There will be no chanting that will provoke the military to do some drastic actions against us.

0: paborito ng ate sa kahanginan, Ate Bae!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, langga neta.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangka.

0: favorito ng ate sa kahanginan, Ate Bae!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada

0: ating paborito na ate sa kahanginan, Ate Bae!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkaya.

0: dahil walang makalapit sa kanya. Dead on arrival siya sa ospital. Patuloy ang imbestigasyon ng pulisya kung may kapabayaan sa nangyari.
1: Naniniwala ang ilang miyembro ng House Prosecution Team na mas lalakas ang testimonya ng nauna nilang testigo sa bagong isasalang na witness sa susunod na linggo. Iginit naman ng isang senator judge na dapat nang plansyahin ang voting threshold sa naturang paglilitis. Nagpapatrol, Harlene Delgado.
2: Sa papasok na ikalawang linggo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, inaasahang isasalang ang mga bagong testigo ng prosekusyon kaugnay ng ika-apat na article of impeachment na umano'y pagbabanta ng bise sa buhay ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Kabilang sa mga uupo sa witness stand si National Bureau of Investigation Regional Director at Senior Agent Jeremy Lotok. Inaasahan ng prosekusyong palalakasin ni Lotok ang naging testimonya ni NBI Senior Agent John Mark Kalilong.
3: Ang nangyari itong unang linggo ng ating paglilitis ay mismo yung paglalagay ng pundasyon sa kaso, lalong-lalo na sa Article 4. Itong mga darating na linggo, ang makikita natin yung bahay na mismo ang itatayo.
4: So brick by brick, we're going to make it stronger. The evidence against VP Sara, against the respondent, is for Article 4. So mostly, mainly testimonial evidence.
2: Kabilang anila sa inaasahang ilalatag ni Lotok ang resulta ng investigasyon ng NBI sa umano'y banta ng pangalawang pangulo.
4: He will both be corroborating as well as adding certain aspects to the testimony of Agent Kalilong, lalo na doon sa pinaka-imbestigasyon mismo at ano ang resulta, ano yung basehan ng kanilang konklusyon kung bakit rinifer nila at rinifer na nila o finorward nila sa DOJ.
2: Naniniwala rin si De Lima na hindi na dapat pagdebatihan pa ang authenticity ng video ng umano'y pagbabanta ni Duterte matapos itong gamitin din ng depensa sa cross-examination ni Kalilong. Ayon naman kay defense spokesperson Michael Poa, posible pa rin ipalabas sa paglilitis ang buong higit 2 oras na video ni VP Duterte.
5: It's very important to get the context of the matter, no, in terms of grave threat, no, itong pinag-uusapan natin kung ano ba talaga bang may pagbabanta. At kung hindi yun pagbabanta, paano tayo dumating sa ganung utterances?
2: Bukod kay Loto, inaasahan ding sasalang ang Chief of Staff ni VP Duterte na si Attorney Zuleika Lopez bilang hostile witness. Una nang nagtungo si Lopez sa Senado noong Huwebes.
6: Prepare for Typhoon Inday.
2: Basa dyan ni De Lima, may double meaning ang pahayag ni Lopez.
4: So, literally, tama yun. Prepare for Typhoon Inday. Pero pwede rin natin ma-interpret in another manner. It has to do with the impeachment. Meron na naman bang kababalaghan, pinaplano yung kabila, yung kampo ni VP Sara para makadiskaril, makadelay dito sa impeachment trial.
2: Inaasahan ding tetestigo sa susunod na linggo ang Executive Director ng House Legislative Security Bureau na si Captain Belinda Bello. Sa usapin naman ng voting threshold o kinakailangan bilang ng boto ng mga senator judges sa paghatol, masyado pang maaga para kay De Lima na pag-usapan ito sa ngayon. Pero para kay Senator Judge Panfilo Lacson, mas mainam na mapagdesisyonan na ito habang maaga pa.
7: Napaka-awkward, halimbawa ang sinabi namin hindi. 12 lamang yung 2/3. O kaya 13 o kaya 14. Pagkatapos eh, mayroong magre-raise ng issue sa Korte Suprema at kire-reverse. Yun ang messy.
2: Para sa isang eksperto, mas mabuti kung sisimplihan ang proseso sa paglilitis.
8: Pwede kasing simplihan eh, itong process na ito na nakafocus dun sa ebidensya. But instead, parang mas nagiging laban ng mga abogado yung proseso. At ultimately, hindi ako comfortable, no, kung yun yung magiging direction. But let's see.
2: Pero ayon kay Professor Tamase, posible namang mabalanse ito ng Senate Impeachment Court sa mga susunod na linggo. Harlene Delgado, ABS-CBN News.
0: Para sa pamahalaan, makasaysayan ang bagong minimum wage hike sa Metro Manila. Pero para sa maraming manggagawa, hindi pa rin ito

0: sapat. Paano nga ba nabuo ang 85 pesos na dagdag sahod? Pag-usapan natin yan dito sa Hanap Buhay.
1: Gaya ng sentimiento ng maraming minimum wage earners, tila dumadaan lang sa kamay ni Erica ang sahod kada kinsenas. 1,500 sa mga kalta sa benepisyo, 1,500 sa bills, 3,000 para sa upa sa bahay, at 3,000 para ipadala sa magulang sa Sorsogon. Idagdag mo pa ang gastos niya sa pagkain at pamasahe, kaya kahit pa tataas ng 85 pesos ang minimum wage, hindi pa rin sapat.
2: Kung pagkukonsumoin po natin yung 85, parang nga po, tumaas po yung salary namin, pero yung benefits po, ibabawiin din po doon.
3: Hindi po pa rin ramdam?
2: Hindi pa rin po ramdam. Tapos ang ginawa po nila, itinugives po nila.
1: Dalawang bagsak ang pagpapatupad ng taas sahod sa NCR. July 25, magiging epektibo ang paunang 60 pesos, kaya magiging 755 pesos ang arawang sahod. Habang January 2027 pa, ibibigay ang balanseng 20 pesos. Pero paano nga ba dinidesisyonan ang taas sahod? Sa ilalim ng Labor Code, ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang nagtatakda ng minimum wage sa bawat rehiyon. 7 ang miyembro nito, 2 kinatawan mula labor, 2 kinatawan mula employers, kasama ang mga regional director ng Department of Labor and Employment, Trade and Industry, at National Economic and Development Authority. Bawat wage order kailangan ng majority vote, at nitong huli, 5 ang pumabor sa 85 pesos na aumento. Ayon sa DOLE NCR, ito na ang pinakamataas na aumentong ibinigay sa kasaysayan ng NCR. Pero dahil parehong apektado ng mataas na presyo ng bilihin at petrolyo ang mga manggagawa at negosyo, minabuting unti-untiin ang pagbibigay ng aumento para hindi rin ito makasama sa ekonomiya.
4: We come up with an amount that is acceptable to both the labor or if not, at least the majority of the members of the board.
1: 17 petisyon ang natanggap ng NCR Wage Board. Higit 700 pesos ang pinakamataas na hinihinging taas sahod. Pero bukod sa petisyon, kailangang ikonsidera ang iba-ibang datos gaya ng inflation, poverty threshold, purchasing power, unemployment, underemployment, at capacity to pay ng mga negosyo. Hindi rin nalalayo ang bagong aumento sa mga nakabinding minimum wage hike sa lehislatura.
4: Kasi they are saying na sa Congress, ang filed bills ay between 100 to 200. So yun po yung realistic sa kanila na possible na dapat itaas ang sahod.
1: Exempted naman sa minimum wage hike ang mga maliliit na retail at service establishments na hindi lalagpas sa 10 ang empleyado, mga distressed o negosyong tinamaan ng kalamidad, at mga barangay micro-business enterprises. Pero hindi ito automatic at dapat applyan sa loob ng 75 days mula nang ilathala ang bagong wage order. Ang mga may kapasidad namang magbayad pero hindi susunod sa wage order, maaaring ireklamo.
4: Pwede silang magreklamo sa amin or papatawag namin ang employer and we will have to or conduct an inspection. At isa rin natin titingnan din yung wage distortion. The companies should also give the corresponding increase din po.
1: Pag hindi pa rin sumunod matapos ang inspeksyon, maaaring maglabas ang DOLE ng writ of execution para silipin ang mga asset ng kumpanya na maaaring gamitin para mabayaran ng tamang minimum wage ang kanilang mga empleyado.
0: Ang kasalukuyang regional wage setting mechanism ay nasa Labor Code, kaya mandato ng mga regional wage boards na sundin ang batas. Pero may mga nagsusulong na gawing national ang pagtatakda ng sahod na kailangan munang pag-aralan ng ating mga mambabatas habang hinihintay ulit umusad ang mga bagong petisyon sa Kongreso. Tandaan, hindi malayo ang tagumpay sa taong masikap at may tamang kaalaman. Alamin ang inyong mga karapatan at oportunidad dito sa Hanap Buhay.
3: arbitral ruling sa South China Sea higit pa sa pagtatanggol sa mga linya sa mapa ayon sa pamahalaan. At PBA player John Amores binigyan ng second chance na makapaglaro matapos masangkot noon sa pamamaril sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
5: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
6: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
7: Tuloy lang sa activities on the go.
6: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
8: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
6: Let's go!
7: Make your move, baby.
8: Arthrisin, get going!
9: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrisin. Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
11: Ako to, si Chang Ami.
10: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
12: Siguradong papanalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing patalakay ng lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
3: Isinakay sa chopper ang mga bangkay ng mga nasawi sa landslide sa Malapatan, Sarangani na sinalubong ng mga naghihinagpis na kaanak. 9 na tao naman ang naiulat na inanod ng baha sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Live mula sa Malapatan, Sarangani, nagpapatrol Hernel Tocco Hernel. Saan dinala ng chopper ang mga na-recover na bangkay?
13: Adrian, dito lang ibuburol sa sentro ng barangay poblasyon ang mga nasawi sa landslide dahil napakalayo ng kanilang lugar. Nasa 3 hanggang 5 oras na lakad at motorcycle ride bago makarating sa lugar. Samantala, mula naman sa sunod-sunod na lindol ay landslide na naman ang pinangangambahan ng mga residenteng nakatira sa mga bulubunduking lugar dito sa Sarangani Province. At sa karatig na bayan ng Jose Abad Santos sa Davao Occidental na labis ding naapektuhan ng lindol, ay baha na naman ang tumama sa halos buong bayan nila.
14: Pasado alauna ng hapon ng Sabado, dumating sa bayan ang mga labinang namatay sa landslide sa sitio Pandao sa barangay Poblasyon sa bayan ng Malapatan. Kinailangan nilang isakay sa chopper ang mga ito dahil sa layo ng lugar.
15: Ay, kalor!
14: Labis ang hinagpis ni Lola Velia. Anya, madalang na nga lang niya mabisita ang kanyang mga anak at mga apo dahil sa layo ng tirahan, pero ngayon, bangkay na nang muli niyang makikita ang mga mahal sa buhay. Parang gumuhuraw ang kanyang mundo sa sinapit ng pamilya. Lumipat sa bukid ang dalawang pamilya sa takot na magka-landslide sa kasagsagan ng malalakas na ulan, pero natabunan sila sa guho. Hindi nga nasira ang kanilang bahay sa Lindol, nawasak naman ito sa landslide. Mahigit 800 pamilya pa rin ang nasa evacuation centers dahil sa Lindol noong June 8. Nadagdagan pa ang mga lumikas dahil sa baha at banta ng landslide. Isa si Melanie sa mga lumikas mula sa sitio Lanao Mafno sa barangay Poblasyon. Halos hindi na sila makatulog dahil bukod sa takot ng Lindol, maaaring bumigay ang lupa sa kanilang lugar. Napapaiyak na lang siya sa kanilang sitwasyon dahil wala pa silang malilipatang ligtas na lugar. Ganito ang sitwasyon sa kanilang lugar. Bumaba ng husto ang lupa na lumala dahil sa malakas na ulan.
16: Dati sa wala pang landslide, itong solar dryer na to, label siya dito, serpantine siya.
17: Oo.
16: Ngayon pag landslide, parang ang laki ng binaba.
17: Oo.
16: Tapos itong bahay na to, may mga distansya to. Nung after sa Lindol, yun na ang resulta. Parang nagkalapit sila.
14: Sa Glan Sarangani, patuloy na pinaghahanap ang mag-asawa matapos matabunan ng landslide sa Purok Native Reservation, Barangay E. Alegado, Biyernes ng gabi. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, natutulog umano ang mag-asawa at dalawa nitong mga anak nang biglang gumuho ang bulubunduking lupa na malapit sa bahay ng mga biktima.
18: Grabe Lord, tabang in town!
14: Sa kalapit na bayan ng Jose Abad Santos sa Davao Occidental, kasunod ng Lindol, ininda naman ngayon ang matinding baha dahil sa habagat na pinalakas ng bagyong Inday. Siyam ang inanod ng baha at nawawala pa.
19: Ilang araw na bad weather sa Jose Abad Santos, and then malambot na din yung lupa because of the earthquake. Ang report is that they were inside their houses at natangay ng baha yung bahay nila at kasama sila sa natangay ng baha. We were supposed to be in the recovery and rehabilitation, no? Pero as it seems ngayon, na parang back to zero na naman.
14: Samantala, umakyat na sa 7 ang bilang ng mga nasawi sa baha at landslide sa Calanogas, Lanao del Sur. Patuloy namang hinahanap ng mga search and rescue team ang 4 na nawawala. 2 naman ang sugatan. Puspusan rin ang kanilang clearing operation sa mga apektado ng landslide.
20: 60% na po yung natanggal. And then noon naman sa baba, mga almost 50% na din yung matatanggal na. Basa-basa sila ng ulan, buong araw ng ulan na sila, kaya nagpahinga muna sila.
14: Ayon kay Mayor Benito, nabigyan na rin ng paunang tulong ang mga apektadong pamilya habang paparating na rin ang ayuda mula sa probinsya. Umabot naman sa mahigit 70,000 pamilya ang apektado ng baha sa Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur. Lubog pa rin sa baha ang buong bayan ng Northern Kabuntalan. Tuloy ang pamamahagi ng relief goods ng bawat pamahalaang panlalawigan.
13: Adrian, dito sa isa sa mga evacuation center ng bayan, itong Malapatan National High School ay dumarating naman ang mga tulong. At may mga nagsasagawa rin ng mga aktibidad gaya na lamang ng Department of Health sa Caraga Region na nagsagawa sila ng mental health and psychosocial support para sa mga residenteng lumikas dito. Adrian?
21: Colonel, kamusta naman ang panahon ngayon diyan? At kasi syempre yung para maibahagi rin kaagad yung mga relief goods na ibibigay sa mga kababayan natin.
13: Adrian, kumpara sa sitwasyon kahapon na napakalakas ng ulan at buong araw na makulimlim ang panahon, ngayong araw naman ay napakainit at wala pa tayong nararanasang mga pag-ulan dito sa lugar sa banda ng Soccsaygan Region sa Malapatan, Sarangani Province. At umaasa ang mga residente na magtutuloy-tuloy ang magandang panahon para hindi na sila maapektuhan nitong sama ng panahon dulot ng habagat na pinalakas ng Bagyong Inday. Adrian?
21: Maraming salamat at ingat kayo, Hernel Tokmo.
0: Balik prime time sina Catherine Bernardo at James Reed sa bagong serye na Someone Someday kasama si Maha Salvador. Bago naman mapanood ang serye, may isang music hangout. Tampok ang mga OPM songs na magbibigay buhay sa bawat yugto ng kwento. Live mula Quezon City, nagpapatrol Ana Cerezo. Ana, anong update dyan?
2: Then, may special hangout ngayon ang cast ng Someone Someday kasama ang ilang singers na magbibigay buhay sa modern feel-good serye. Dito, ipapasilip kung bakit worth the wait ang comeback ni Catherine Bernardo, James Reed, kasama ni Maha Salvador. Ayon sa cast, hindi lang kakaiba ang kwento, kundi pati ang paraan ng pagkukwento dahil sa espesyal na playlist. Ang Someone Someday ay produced ng Dreamscape Entertainment at ABS-CBN Studios. At hindi natin patatagalin pa, makakasama natin ngayon ang multimedia powerhouse na si James Reed. James, hello! Grabe! Ayan, grabe talagang ramdam mo kung gaano kami ka-excited mapanood ka ulit gabi-gabi. Pero para sa'yo, ano ba yung gusto mong mapanood na worth the wait talaga at bagong experience mapapanood, bagong watching experience?
17: Para sa akin, yung story ni Jordan, played by me, and Billy, played by Catherine, iba talaga yung relationship na. I think it's a very inspiring story about friendship, love, loyalty.
2: Right.
17: So, yung dapat abangan ng audience.
2: Of course. And bukod dito sa plot na talagang excited na kami panood, ang ganda rin ng playlist ng OPM dito.
17: Yes.
2: Paano ba mapapakita rin dito kung gaano kaganda at kalawak ang OPM?
17: Actually, yun yung gusto ko sa Someone Someday. Yung paggamit ng kanta to tell the story. Through the lens of different characters, Jordan may I get to perform a lot of my own music so one day as Jordan, which is
2: comeback.
17: Yeah, super fun. So I'm just so excited for everyone to watch.
2: At kaya nga, super exciting din ang araw na to dahil makakasama rin natin ang isa sa mga singers na kasama sa playlist, si Maki. Hello, Maki. Grabe. Ayan oh, Maki, ano rin ang pakiramdam mo na kasama ang Abeliana sa storytelling ng Someone Someday?
22: Well, first of all, that's really an honor. Kasi ako, ever since I was a kid, I've been a primetime boy.
2: Uh-huh.
22: So parang putting a song that I wrote for James Reed, of course, and syempre Miss Kath, diba? Sobrang fulfilling, you know. It's a very good song na wala pa talagang platform na nagagamit. And I feel like this is the perfect show for it.
17: I'm so happy Abeliana ended up on the soundtrack.
22: Yeah. Okay.
2: And syempre, excited na nga kami. May tatanong din ako, excited din kami. Possible ba dahil dito na kayong dalawa ang collab, music collab naman sa inyong dalawa?
17: Collab?
2: Maki J.
17: Dream ko yun.
22: Yeah, ako, dream ko yun.
2: Dream namin.
22: Someday.
2: So, okay, meron tayong hangout ngayon. May special hangout tayo. Paano ba makakasali ang ating mga kapamilya sa ating hangout?
17: Yes, you can watch later at 6 p.m. We'll be live the Someone Someday press play live on Facebook, on YouTube, also on iWant. So abangan nyo.
22: Yes, I can't wait to watch the whole show.
17: Yes, are you ready?
22: Let's go.
17: Ready?
22: Yes,
17: ready.
22: Lover boy James, let's go.
2: Ayan muna ang latest mapapanood ang exclusive hangout dito sa Facebook page ng Dreamscape Entertainment, YouTube channel ng ABS-CBN Entertainment at sa iWatch. Balik sa inyo sa studio.
0: Maraming salamat, Ana Cerezo.
3: Bagong bukas na Seaside Arena sa Cebu, pinuno ng blooms para sa Signals World Tour ng Pini sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
5: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
23: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
24: Ring, ring, go away!
23: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
24: Cough, cough, wet away!
23: Yay! Pambatang Lagundi, Flemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Flemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
11: Ako to, si Chang Ami.
1: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Hello, attorney!
6: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
4: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protect sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sila Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
7: Hello, attorney!
4: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Matinding init, mas kaunti pero mas malalakas na bagyo. Tagtuyot, sama-sama nating pag-aralan at himayin ang mga dapat malaman tungkol sa Super El Nino. Pangungunahan ng balitaktakan nina Chang Ami Perez at ang ating meteorologist Tito Ariel Rojas. Alerto sa Super El Nino sa Kabayan. Simula July 10, Biyernes, alas 10 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: Tatamaan po tayo ng presyo.
1: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
8: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
1: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
8: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
1: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
4: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Naglilingkod sa Pilipino sa anuman sa mundo. DZMM Radio Patrol 630. TV Patrol sa DZMM.
21: Nakabalik na sa PBA ang kontrobersyal na basketbolistang si John Amores na sumalang sa laro ng kanyang kuponan na Titan Ultra Giant Risers kontra Terra Firma Jeep nitong Biyernes. Ayon kay Amores, nangapa muli siya sa paglalaro matapos ang dalawang taong pagkawala sa Professional League dahil sa kinasasangkutang kaso ng pamamaril sa Lumban, Laguna noong September 2024. Anya, hindi naging madali ang pagbalik niya sa liga. Tinatrabaho niya ang pagpapakonsulta sa mga psychiatrist at sports psychologist. Sumalang din siya sa iba-ibang seminar ng Games and Amusement Board. Para kay Amores, hindi niya sasayangin ang ibinigay na chance sa kanyang makabalik sa trabaho. Bigo namang manalo ang kuponan ni Amores sa laban nila kagabi.
25: Kailangan magtatrabaho lang ako kung ano yung pinagawa naman ng mga coaches. Katrabahoin ko lang. Siyempre, mas kailangan natin mabing at ganun kasi makatutok lahat sa akin.
21: Kapit na mga motorista, ito na ang busina sa petrolyo. Adios, dahil tataas na naman ang presyo ng mga produktong petrolyo sa Martes, July 14. Ang estimate na dagdag presyo sa diesel maglalaro sa 3 hanggang 5 piso kada litro. Ang gasolina maaring mabawasan ng 80 sentimos o kaya ay magtaas ang presyo ng hanggang 1.20 kada litro. Ang kerosene tataas presyo rin ng 2.20 hanggang 4.20 kada litro. Pangunahing dahilan ng oil price hike ang mataas na demand sa diesel at ang geopolitical tension pa rin sa Middle East.
0: Ngayong gabi na ang Beanie Signals World Tour Concert sa Cebu at puno ng blooms ang bagong bukas na Seaside Arena. Alamin natin ang latest doon. Live mula Cebu City, nagpapatrol MJ Felipe. Maayong gabi, MJ. Kamusta ang vibe dyan ng mga blooms?
9: Yes, and we are minutes away from the pre-show. Magsisimula na yan any moment now. At ramdam mo na ang excitement mga blooms na maagang pumunta dito sa Seaside Arena. Pero bago ang main show, nagkaroon muna ng soundcheck. At dito talaga ang mataas na ang energy ng fans, lalo na nung lumabas ang girls. Kumanta ang Beanie ng dalawang kanta at invite pa ng walong blooms on stage. Pero ang highlight ng soundcheck ay ang advanced celebration ng birthday ni Stacy. Bakas ang saya sa mukha ni Staku sa pagpati ng blooms. Of course, merong birthday cake at may surprise greeting ang fans para sa kanilang idol.
10: Thank you so much.

0: concert tonight dito sa Cebu kasi we love Cebu!
1: Then, alas 7 ng gabi magsisimula ang main show at yan ang latest mula dito sa Cebu. Balik sa inyo dyan sa studio.
2: Enjoy! Maraming salamat, MJ Felipe.
3: Bayan natin na uulanin pa rin.
2: Mm-hmm. Ingat po tayo mga kapamilya, mahirap talaga i-predict ngayon ang weather.
3: Kung hindi naman po importante yung lakad sa bahay na lang at matulog.
2: Okay.
3: Ayan, at yan po ang mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. Ako po si Adrian Ayali.
2: Sa ngalan ng ABS-CBN News and the Service of the Filipino, ako po si Zen Hernandez. Andito kami naglilingkod sa inyo saan man sa mundo.
4: This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music radio. Unsa man ang imuhang favorite radio station?
6: 93.1 FM Radio Cebu, kabait, mauna ni.
4: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
6: 93.1 FM Radio Cebu, kabait, mauna ni.
4: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna!

0: Kabibes!
1: Kabibes, nabasa ka sa ulan? Sino na? Mauna ni.
2: Kabibes, kabibes, kasama sa
3: Padayon ng Good Vibes this weekend. Sabado Pamukaw. Favorite music request. Favorite music rundown. Tambay ta vibes. Sabado sad-sad o bedtime stories. Good Vibes overload yun matag Sabado. Gikan sa 93.1. Favorite music Radio Cebu. Mauna ni! Mauna ni!
4: Ten, 9, 8, 7. Your favorite artist. It's
5: alright. You were dancing through the lightning strikes.
4: 6, 5, 4. Your favorite hit song. Three, 2, 1. FM Radio Cebu's weekly countdown. Favorite music rundown. Saturdays, 12 noon, dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1. Kabibes, mauna ni!
6: Kasinatian sa gugma, ngalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad. Matag Sabado sa gabi. Bedtime Stories. Alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi. Sa inyong favorite 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.

0: up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimiat.
1: Hello mga ka-vibes, kini niyong ubos nga alagad langga neta.
0: Hello mga ka-vibes, kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arang

Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Tiri lang sa inyong favorite music radio. 93.1

bugnaw kayo ang panahon. Sama sa kabugnaw sa imong love life. Kasi hindi lang makarelate nila. Si Ati Bay, hindi lang makarelate kayo. Lamay mayog love life. Musta na wala! Kamayon today, Saturday, July 11, 2026, no? Ikaduhang adlaw sa Sabado sa buwan sa Hulyo. Kumusta, kumusta, kumusta so far? Ang ato ang buwan sa Hulyo, mga kabay. For sure, dagagat ang mga kabay.

kay ngano buutan kay si Tiyo. Ngano man, gitadaan mi niyo og pa-clutch mga kubay. O sa ato ating mga mix DJs karon hana atay pa-clutch brought to you by the one and the only Tiyo Virgilio Villanueva. O dinot kayo mga kabayos. O diba? O, kita. Katawag mo kayo si Kyle. Katawag mo si Gabriel. Kay sila magduha. Ang hinungda ng lahat ng pagkaon karong adlaw. Laging salamat Tiyo at Ipiga. Diba? For sure, dahangitan mga kabayos karon nga to as SM Seaside Arena for the first time mga kabayos. Kabalo pa mga first time ni siya, no? Nga na ay gi-concert nga, gi-Helgary sa gi-open nga SM Seaside Arena. So, amazing kayo siya. Kay for the first time natin, dako kayo nga arena. And daghan kita mga kabayos nga nangad to karon. Taas kaya ang linya. Especially, uy, sa itong station manager, DJ Langga Neda. Kauman niyang Banab Dials, o giyang Junakis, si Blue, si Bini Nadia, no? Napilin tawon dito og tanaw. I hope you guys are enjoying. But sa ito ang mga kabayos ko roon niya na minaw. Ilabi na kung pareha mo ni Ati Bing. Basta bitog habit na swildo. Mogin na ang pinakating bitay yun in tawon. Di ba? Basta bitog tulog kaad na usang swildo. Mogin ni Murag. Wa na gintay na hot mga kabayos. Murag piso na lang ginabili sa itong kwarta yun in tawon. Kaluoy ba? Mana katungod adlaw Sabado manon mga ka-vibes. Instead of mo gastuta, nga wala man tayo pang ticket, wala man tayo pang pliti, wala man tayo pang job forms. Hindi na mo kinahalan mo forma din mga ka-vibes kay karong adlaw Sabado. Tungod kay ating Sabado, sad-sad na po mga ka-vibes. Iantam na yung kalawasan din kay manakit na ang inyong kalawasan ng sinayaw, inambak, ini IKI. Kay nga naman palinto, tag-zinumba karon mga ka-vibes. Of course, kauban niyo karong gabi una ang sabaan. Inyong paborito nga ate sa kahanginan. Of course, the one and the only ate Bae. O niya, mga kabayos, giubanan pag yun ko sa mga pinakabanggiitan. Ila, dili lang siya sa kuhan ha, sa mixing ha. Samot nagtagay, murag mahugin ang mag-unag yun. Now I know, Tiyo, Virgilio, karon pa ako ka-realize, Tiyo, kabaw na rin kung anong tikasan kaayo si Rico Mambo o Tagay. Mauni silang kaubana, di

ka-vibes nga nagaraan, i-greet only greetings ta diri, only shoutouts ta diri. Asa mo kita ana mga ka-vibes nga samtang nagsayaw mo, samtang nagpasingot mo, pwede mo maka-greet sa inyo ang mga hinigugma dira sana all. Pwede kayo mo text or mo tawag sa tuwang linya 0995-472-0802. Atong balikon, pwede kayo mo text or mo tawag sa tuwang sa inyong greetings sa tuwang linya 0995-472-0802. Pwede po pumatanaw sa ato ang live mga ka-vibes. Makita mo sa among kagwapo o kagwapa. I-search lang ako official Facebook page Juvie Balneg, J-U-V-Y space Balneg. Pwede po sa ato ang 93.1 FM Radio Cebu. O paano ba ni mga ka-vibes? Up until 9 p.m. Dari lang gihapon sa yung favorite music radio 93.1 FM.

ilang months, sorry, anniversaries. O sa man, week sorry lang, wama nagdugay. Pwede kayo mamo-comment sa ito ang live, mga ka-vibes. I-search lang, ha? Ako ang account, Juvy Balneg. J-U-V-Y space Balneg, B-A-L-N-E-G.

sa mga palangga niya nga sila si Laika Joy og Mark Jezebel og sa ako ang wife nga si April Joy. See you tomorrow. Eh, sana all. Hello, Draco Vibes. Salamat sa pagbasa, Ate Bay. More power sa 93.1 FM Radio Cebu. Watching from Pier Uno. O, shout out din sa itong suki ilong. Apriminti ka na mo malabiyan. Tagakao, pangita na mo kung kinupusan. Wala pa sa high blood gali kong tiyo. Berhilyo ginagapasangilan, Aniha. And hello po dahil sa ito ang akabayos sa text line.

nga si FM Radio. Oy, dili magawal mga ka-vibes, no? Amag ug ipinang kamutan nga mas madungog pa mi ug mas maklaro pa gyud ang mga singa sa mga lagyong dapit. Especially sa itong mga suking tigpaminaw dira sa Bohol. Daghang salamat sa Vibes Mega! And hello po dahin ni Ka-Vibes Elizabeth Ristani dira sa Sambog Tubod, Minglan, Ilias, Cebu. Mayong gabi. Shoutout po na ako mga kinugos. Hello ni Indaya Tali, nila ni Eljean. And ito na ang mga taga-Sambog Tubod nga namina o nagtala sa itong live. Mayong gabi. Shoutout po diyan ni Deborah Tunakaw. Nagigamit ang account na iyan mama para mag-comment diri. Pilo kay bahadok kisya masakpan siya off bombo. Nagtanaw og live. Ikaw dira Deborah ha, pagtarong dira. Shoutout po diyan sa akong inahan na nagtanaw sa tuwang live. Hello na Jocelyn Balnegma. Palihog ko sa sudaan ma kay mura gutom kay guman anig yun ma.

Shetty Bindi, Shetty na gyud sa kagabi on. Kumusta, kumusta ang ato ang mga hawak dira? Una nag-ingon din nga, Ate Bing, anong sakit pag kayang kanta? Sorry ka ayo, para ni sa mga nagmaoy, ganahan gabon mo ikid ba? Okay, ato mga kabayos na karoon, natanggong silang panimalay, kaya wala yung budget pareha ni Ate Bing. O, kanina at Bini,

ಹಬ್ಬದ ದರೆ ಹಲೋ ಡಿಜೆ ಆತಿ ಬೇ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಸಿ ಓಯ್ ಹಲೋ ರೇ ಸಾಕು.

6:29. We'll take a very short break lang sa mga ka-vibes, no? Sakto mga ka-vibes na grabe kayo paningot. Sige, rapuhi sa ang ilo kay Basig na ni Maho. Nandiyan mga ka-vibes. We'll take a very short break sa tuwang pagbalik. Only

0: punta sa Facebook, mga ka-vibes. I-search ako account, Juvy Balneg, J-U-V-Y space Balneg, B-A-L-N-E-G. Oy, shout out to Hailey ka-vibes at Jasa Estrera. Mayang-mayang gabi ni Madura ka-vibes, nagtanong ka roon sa May Mandawe. Okay, we'll take a very short break, mga ka-vibes. Stay tuned lang yung no? Your favorite music radio sa Cebu, ang 93.1 FMR. Ka-vibes, mauna ni.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
2: Kabay!
3: Dili siguro ta magdungan og pangayo og kwarta sa Ginoo. Kay matabunan ang ako, mauna ni.
4: Vibes, kabay, kasama sa
5: Padayon ng Good Vibes this weekend. Sabado Pamukaw. Favorite music request. Favorite music rundown. Tambay ta vibes. Sabado sad-sad o bedtime stories. Good Vibes overload yun matag Sabado. Gikan sa 93.1. Favorite music Radio Cebu. Mauna ni! Mauna ni!
6: Ten, nine, eight, seven. Your favorite artist.
7: It's all you were dancing through the lightning strikes.
6: Six, five, four. Your favorite hit song. Three, two, one. FM Radio Cebu's weekly countdown. Favorite music rundown. Saturdays, 12 noon, dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1. Kavayos, mauna ni!
8: Kasinatian sa gugma, ngalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad. Matag Sabado sa gabi'i. Bedtime Stories. Alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi'i. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.

Nargis yung maradyo, di kinalan mo bayad o entra. Ang programang Sabado, Sad-Sad. Kauban ka po niyo mga ka-vibes ha. Wanailain pa yung paborito nga ate sa kahanginan, ang sabaan. Pero sa itsuraan ba siya? Dito sure. Kini si Ate Bay mga ka-vibes. O kauban na ko karon gihapon ang pambansang gunner the Vibex DJ DJ Joshua. Nisi siya kaya nga no, bago pala siya nagtukar kayo na nag-mention na siya, alam ko nung kay Itagay na unsa namang ay shout out yes ito mga ka-vibes nag tanaw sa live. Hello niya Vibex DJ Ren slash wala ito welcome dira ay di ba ganaan ko na musulot sa trabaho and then mukaon. Tingnan lang yun ang mga ka-vibes. Pinalangga kayo, Midiri. Na again, naging salamat hati yung Virgilio. Sa iyong palipay karong gabi una. Pinaot-unta nga. Mas naghan pag dadon na pak-lunch sunod. Ay, shout out ka-vibes. No? Vibex DJ Renz sa Lasho. Palayog kong syagit ni Ate Bay. Maugyan ni Ala DJ Renz. Ato ang alinon nga Vibex DJ. Shout out po di ay ni ka-vibes Vince Sting. Amigo ni nilove yung ni DJ Wang Jr. Tautoon mga ka-vibes. Lang makita ato ang nagbabalik no nga guest DJ. Shout out ko no asa may sudtunggan. Lapu-lapu City nga naminaw ko ron sa ato ang Sabado Sad-Sad mayong-mayong gabi. O i-shout out po dito itong mga ka-vibes dira karon nga gihimong background ang 93.1 FMR samtang nagkaon silang panihapon parihan ni DJ Kimiat. Uy, mayong-mayong gabi niyo dira mga ka-vibes ha. Ang yan tao-tao dili pwede nga iguman yung kanta iguman yung kaon manayaw mo nagbati na siya mga ka-vibes. Ayaw lang mo pag-ingon ana ha kay maluoy tanin niyo ha. Mahal kayo mas mahal pa sa ticket sa Bini ang ato ang si Bakong Hospital ta mga ka-vibes. Oy, pa-shout out DJ Ate Bay, Kimba Kansuhong Talisay. Hello ni ka-vibes sa Jerel Torimoca or Torimocha. Mayong-mayong gabi. And sa ato mga ka-vibes nga naminaw ka ron, pwede kayo momotext sa inyo ang greetings mga ka-vibes. I-search lang, i-search lang Juvi Balneg, no? J-U-V-A space Balneg, B-A-L-N-E-G. Pwede po sa ato ang linya 0995-472-0802.

sa Consolacion. O mag-greet ng happy, happy birthday sa iyang gwapang anak na si Althea Joy Magali. O sa iyang cousin na si Richard Magali. O advance man. Happy, happy birthday mga kabay! Pag-ingon lang mo, ganaan mo. Mukanta ko happy birthday kay pwede kayo with kulot-kulot pa. Walay bayad, walay bayad. Libre rin pagkating. Happy birthday to you. Mas kulot pa to sa buhok ni Kinsaman, ni DJ Kim yat. Matay buks DJ Kim yat? Wala. Oo, ay mo pagbuot. Hello DJ, good evening. Shout out from Negros. Shout out po

want you to honor. Shout out to IM. Request ko na siya ba? Hawak mo ang beat. O kung wala ka na, o touch by touch. O gikanday ni Ashley sa May Bukidnon. Mayong, mayong, mayong gabi. And hello po sa tanang mga kabasa dadara sa May Davao del Norte. Nagtanong ko ron, mayong gabi po nila ni Alas, nila ni Boss JM, nila ni

0: sa mga kabaytan kay nag-comment rin no nga Ati B, grabe kayo yung mga tukar Ati B, makasayaw yud ka ayok ka. Vibes. Dili ako alag bititiw, bititiw, ana, halit ako wala mga mix-mixing dira. Alag mix na to karon. Dili na, yung mix, dili na gin, yung gimix karon ha? Tukar, yung gimix karon. Yung salamat DJ Joshua, and of course, shout out yay sa ato mga ka-vibes. Nagtanong karon sa live, hello ni Jeffrel Tori. Kasi Tori mo, ka Tori mo, chao. Please correct me if I'm wrong ha? Hello ni Darwin Locayo, ni Dayjam Remix, ni Aserith Northmec, mayong-mayong gabi, shout out po ni Jennifer Blasi, and nagtanong sa ato online. And of course, mga kabayos, yung totoo na ay mupuling niya no, nga mix DJ. Nga nibalik yun yung taon, sabihin yung nakauyon niya siya, mga kabayos, nakauyon. Dapat lang. Dapat lang makauyon. But before anything else, before time, we'll say goodbye ni DJ Joshua. DJ Joshua, ako yung animong microphone, kasi na ay maganda ni pang greet, tira. Imong mga cheeks, imong mga fan. Nagkatawa siya! Basta magkatawa ba yung meaning guilty o lo dagar mo di ganahan ni Shag ko wala di ay wala sorry na wala di ay sige malawagan ta sa ato mga kabayos kaganahan dira makauya bug na ay mix ay charot lang kasi na lang niya sa makasabaan di ay to oy. Sige DJ Joshua mga pang-greeting mo go ahead
1: wala pa
0: kayo pang-greet ayan na ka magduha na mga OMG sige oh, shout out po na sa ito mga ka-vibes. Hello po, shout out from Guam. Uy, hello ni ka-vibes John. Shout out DJ Negros Occidental, Carol Ann Cabangcalan City. Hello ni Pablo Arcas. Hello po ni Alas. Ni Post Poliato na po niya.

0: sa ato ang mga kabayos, ganahan-ganahan, i-greet. Pwede kayo mamotek sa ato ang linya 0995-472-0802. Naka-live po ta mga kabayos sa Facebook. I-search lang Juvie Balneg, J-U-V-Y space Balneg, B-A-L-N-E-G. Tune in lang mga kabayos sa inyo ang 93.1 FMR, favorite music radio Cebu Kabayos.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Unsa man ang imuhang favorite radio station?
2: 93.1 FM Radio Cebu Kabayos, mauna ni.
1: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
2: 93.1 FM Radio Cebu Kabayos, mauna ni.
1: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna.

0: Kabay!
1: Maunang wala pa tayo uyab, kay nahutdan na ta. Ang uban, gaduha-duha man. Maoy na ni!
2: Kabays, kabays, kasama sa
3: Padayon ng good vibes this weekend. Sabado Pamukaw. Favorite music request. Favorite music rundown. Tambay the vibes. Sabado sad-sad o bedtime stories. Good vibes overload yun matag Sabado. Gikan sa 93.1. Favorite music radio Cebu. Mauna ni! Mauna ni!
4: Ten, nine, eight, seven. Your favorite artist.
5: It's all you were dancing through the lightning strikes.
4: Six, five, four. Your favorite hit song. Three, two, one. FM Radio Cebu's weekly countdown. Favorite music rundown. Saturdays, 12 noon, dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1. Kavibes, mauna ni!
6: Kasinatian sa gugma, ngalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad. Matag Sabado sa gabi'i. Bedtime Stories. Alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi'i. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.

0: favorito na ate sa kaminan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkat.

Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Tiri lang sa inyong favorite music radio.

Radio Sabuka Vibes. Morning here. Alas 8, G's na yun. Kumusta ito ang mga kabayos na karon? Nga bago pala na humas silang panihapon. Sana all on! Ngayon mga panihapon na ito dira mga kabayos. Lami ba sa bugnaw, bitaw ka ayo? Ang lami ka ni panihapon kay kananay kagakos. Onya, kung wala tayo kagakos, ato alang gakson kay Tagay, kauban sa DJ Joshua. Oye, gana siya mga kabayos. Uy, shoutout di Aino sa ato mga kabayos. Nga lami kay sudaan karon. Wala ako na, nabungol ko! Okay na lang, nindot na ba yung ingon anak? Itambal mo ko na, dala mo ko na tambal ang ingon anak. O, basta ayaw lang mo atong kuan, katong mapadakog tiyan. Ayaw itong mapadakog tiyan. Sana sa itong mga kabayos na alamig ang sudan, basta bitaw ting uwan, no, bugno ang panahon, lami kaayo mo, higop og sabaw, no? So, katong mga lami og sudan, dira, basta din lami plalong mahatag, Vekanaman! And of course, mga kabayos, kamuna minaw lang gihapon, kauban, ang inyong paborito nga ate sa kahanginan. Wa na ilain ba, kini si Ate Bay on the microphone. And as promised, mga kabayos, na ako ilain kauban karon nga mix DJ, nagbabalik itong guest DJ, DJ Wenji!

fiesta, birthday, anniversary, monthsaries, weekseries, hoursaries, dayseries, no? Bisa kung sa pa ng klase sa relasyon, drama, ka-vibes, pwede kay Momo text yung mga greetings sa ato ang linya, 0995-472-0802. Pwede po pumatanaw sa ato ang Facebook Live, nag-live tayo mga ka-vibes. Search lang Juvy Balneg, J-U-V-Y space Balneg, B-A-L-N.

ko lang ito kayo sayo sayaw. Una kay nanakit ba ko yung kasukasuhan mo na nangapira po sala sa mutig dela. Shout out niya dela Romel, Mary Vince Galiado ni Cuevas. Hello ni Dan Samson. Shout out sa mga taga Barangay San Vicente Katipunan. Especially sa ako yung baby Shasha. Isa na all night baby. Oh, hello po ni Ay. Nika Vibes, Leslie May Garcia ni Crazy Kawaya.

0: og gwapo nga mga viewers sa tong Facebook Live. Shout out ni Marcy Magale. Good evening, DJ. Always jud kong nag-watch from Ahugan, Lawis, Consolacion. And napunod din shout out ay Nika Vibes, Kimberly, May, Shosh, Elaping. Pa-shout out, Aliwas. May jud kayo mo jogging imong ba-ba-hoy. Hoy, asa it sa jogging kay daghan kay paring mabuhat ning ba-ba-a ka vibe. Ayaw mo pag ayaw mo pag-kumpiyans. Daan salamat ha, ka-vibes. Kimberly, Shosh, eh ako ang classmate pag-college. No, kabagi ni sila, basta bitag mas kom ka. Imong ba-ba, ginag-buwa-buwa, gina siya mga ka-vibes. And of course, shout out po di ay sa tanang mga kabasa to dira nga namino karon dira sa may Pardo, Cebu City. Hello po di ay sa ato ang mga banggitan kayo ang mga trabahante nga naka-rest day karon. Shout out nila ni Henny, nila ni Deborah, nila ni Angie, nila ni Christian, ni Vince, ni Rodphil, and of course ni Dana. Shout out po ni Ka Vibes Charms Villariza kuno. Shout out ni DJ 1J. Dawang kick fan si DJ 1J in fairness. Ayan, tawad-tawad mga kabayas. Ito na i-on ang microphone ni DJ 1G para maka-shoutout yun siya, no? Sa tanan niya mga ating paminaog sa iyang mga amigo o amiga. Alas mga kabayas, alas 8:29 na. We will take a very short break mga kabayas. Ayan, tawad-tawad sa ito ang pagbalik. More greetings, more pa-shoutouts, more pasayaw, more pasingot. Dari lang gihapon sa 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Vibes, Monani.
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite music radio.
3: Kabay! Kabay!
4: Dili siguro ta magdungan og pangayo og kwarta sa Ginoo. Kay matabunan ang ako, Monani.
5: Vibes, kabay! Kasama sa
6: Padayon ng good vibes this weekend. Sabado Pamukaw. Favorite music request. Favorite music rundown. Tambay ta vibes. Sabado sad-sad o bedtime stories. Good vibes overload yun matag Sabado. Gikan sa 93.1. Favorite music radio Cebu. Mauna ni! Mauna ni!
7: Ten, nine, eight, seven. Your favorite artist.
8: It's all you were dancing through the lightning strikes.
7: Six, five, four. Your favorite hit song.
9: You mean a kind of liar.
7: Three, two, one. FM Radio Cebu's weekly countdown. Favorite music rundown. Saturdays, 12 noon, dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1. Kavibes, mauna ni!
10: Kasinatian sa gugma, ngalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad. Matag Sabado sa gabi'i. Bedtime Stories. Alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi'i. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.

93.1 FMR, your favorite musical radio, Cebu. Kavimes, Monin here. Hangi to ati bay mogi na siya basa pado na gali ba humay meron ba mad siya moraga mag magluya na kay padug naman na matog mga kabayos anya no o nagari kay salamat ha sa ato mga kabayos na naminaw karon mayong mayong gabi ni kabayos inting ni Carlisle ni Jessa kari si Jessa kahinom daw ko paganyaging Sabado si DJ DJ Julian ato ang guest ang utan na siya pila ko ng edad ni DJ Julian o naapo kay lain din nga DJ niya Jay po nang nag-una kani siya kay pwede rin po diba? Utan na kalik kong play na rin DJ Joshua kay muhatag rin po kung wala problema gyo. Shout out po di Aya, ni Kabayan Ernesto Abala, ni John TJ. Nagkaling salamat sa itong mga kabayan sa pero sa itong live, ni Geraldine Martinez, ni Kabasi Chimi, ni John Norma, ni Geraldine Martinez. Oh, muna na siya. Na ni June Abuela from Masbate. Uy! Daging salamat din sa ato ang mga kabayos na nagtanong karon sa ato ang Facebook Live. Mayong, mayong, mayong gabi. And of course, mga kabayos, no, before we say goodbye,

0: Yes, Ate Beno, nagbahagi na tayo. Ito to na ako kabalik. Yes, Sarsat Ate Charms, Bilya Risa, ano sa G Bakalso, from Loon Bohol, kusog na kita dito Ate Be. Ano sa ni John, Kevin Rina, Jarvis, Biluria, Marlon Ngo, Estrella, Sarsat Ate Diha, ano? Ano sa ni Sarsat Ate Beno, happy birthday ni Gina Lynn.
1: Oy, happy birthday.
0: Oh, guys, celebrate ron sa mga Team Bigas, no? Ano sa nasa taot ni Christian Nabli? Ano sa ni Aaron Dave Minyosa? Walay guwapo sa trabuhan. Ang TV continue sila man duty.
1: Ala, uwi, so kung ikaw mo duty, wala ka pa guwapo. Dahil magsugot, ana, oy!
0: Ano

0: Dala namin no. Salamat, salamat.
1: Alright, DJ Josh, may oh, asa sila, asa mo sila mag-message ni mo sa Facebook? Yata lang mo Facebook. God, ano pag hinawa lang mo Facebook? Oy! Oh. Wala na, hanlog! Huwag ka hulong! Ano, ano man?
0: Ay...
1: Mga nagduda ko, ano daw? Anong hanlog man, gid ni nga? Dapat din na makuhaan. O, sa man? O, sa may Facebook, kung kailangan sila nga kuhaan.
0: Ay, search niyo sa Facebook, Josue Labitad Caballero. Ayaw lang sa number, eh. Kaya mo text to, maningil to tango.
1: Mawala na ako ang cellphone. Ito, nakamute na. Pero may kailangan nila matumag sa tawag. Again, ha, sa ato mga gwapo-gwapo masuking tigpaminaw sa mga tanong sa ato ang live. Thank you, thank you, thank you so much. Ati Overhelia Villanueva, of course. Daging salamat. Always ginano. Again, mga kabayas mo, ngayon Joko Perminti Ani. Nga ato ang Sabado, sad-sad, di na siya mahimong malampuson. Di na siya mahimong lingaw matag Sabado. Kung dili tungod sa ato ang banggiitan nga teknisyan, Tio Overhelia Villanueva, daging salamat. And of course, sa ato ang mga mix DJs. Thank you so much. Vibe Mix DJ Joshua and our Mix DJ Wenji. Sunod Sabado na po ta mga kabayas. Daging salamat. Hinawat ang tangan na lingaw mo sa ato mga programa. Diri sa 93.1. Of course, musunod na ang programang Bedtime Stories. Kauban ninyo mga kabayas. Wanailain pa ang ato ang pinakagwapo nga DJ. Diri sa 93.1 FMR DJ Kimia.

0: favorito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangka.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni?

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni?

mga istorya sa kinabuhi. Gugma, kalipay, kasakit o paglaong. Inyong mapaminawan, diri lang sa FMR Bedtime Stories. FMR Bedtime Stories.

It is now exactly 9:34, and you are listening to your favorite music radio station, Diri sa Cebu, 93.1 FMR, your favorite music radio. Ka-vibes, mauna ni! Mayong may gabi, istanan, mapipagsugod sa'yo, dahil nun, inipag-hot ka doon katayo. Wala na kung na-load ako sa sound effects, diba yan? May gabi, istanan, mga ka-vibes, 9:34 na, alas 7:34 na, itong oras ng Manidod ka adlaw Sabado. Today is July 11, 2026, mga ka-vibes. And welcome, mga ka-vibes, sa itong programa, atong Bisyo Matag Sabado. Ang atong hilig, ang atong ginaatangan, ang atong gikahinaman, ang tanan gaatang ani, mura ni siya guan, si Ruanke. Pirming giatangan, dias dan kulon. Ang programang Bedtime Stories. Good evening, mga ka-vibes. Kini yung boss ng alagad. My name is DJ Kimiat. D to the J to the K to the I to the M to the Y to the A to the T. Ano na siya ang kapitan sa programa, ang tigtimon, mga ka-vibes, sa atong baroto sa programang Bedtime Story. Your resident letter reader, mga ka-vibes, para sa atong programa. Sa di pa tayo magsugod, mga musisa po ninyong tanan, kamusta ang traffic da sa SRP? O, namagod niya akong amiga o mga friends, bang Bini, Nadia. Nag-concert sila karon, mga ka-vibes. I think wapa na human, no? I think tunga-tunga pa siguro, or maybe padun ang human nilang concert, no? Daghang kikalihukan karon. Aside sa concert sa Bini, I think ang happening also right now is the alumni homecoming of the University of San Jose Recoletos. No? Ipahigayin po karon diha sa my USJ Arbasa campus. I was supposed to host the event together with my good friend, no, si Lucille, but moragwa madayon ambot nga, no, silang, no. So at least, di ba, wa ko nakahost sa mong event, pero ang importante na ako dire kauban ko ninyo, di ba? Hi ni Sir Clyde A. Flores. Oi, Sir Clyde. Ayan, sir, kauban ako sa DCLL Grand Alumni Homecoming. Nakadaya sa Basak ron, sir. Nagang tao, sir, no? Ako ba yan tayo mo-host, ana, sir? Oo, kaso moraga, adunay, kuan, hindi tayo ang pinili. At hindi tayo ang mapalad, sir. Hi, Kimiat. Shout out ni Christian J. Cogoliodo from Tayod Consolacion, Cebu. Sa mga mani, shout out sa Bantayan Islandes, Strong Motor Santa Fe. Yan, may gabi. Shout out ni Chris Roque Pogi. O mangkaha, sige. Shout out ni Lynn ng Magallanes, Cavite. And request kong song, Walang Iba by Ezra Medway. I miss that song, no? Oo, matagal ko na hindi na-play yan. And hi ko ni Alexandra Paca, nga murag malipayo na kaisiyang kinabuhi. Charing. Hi Alex, how are you? And shout out sa akong mga kauban nga pharmacy students mag second year na karong Monday. Oy, congratulations. Yeah, no. Mga taga Kalagasan, Argao, Cebu. Galing kay Jaisel Pantuhan. Ayan, maayong gabi. Yeah, pa music bay libre sampak, ikaw lang. Yag isampak te karon sa Imbornal ka, no? Ganahan ka. Ay nako. Anyway, it is now exactly 9:37 atong oras, alas 9:37. Shout out sa atong mga ka-vibes nga naaron sa kadalanan, sa mga nagbiyahirong mga orasa, sa mga naminaw diha sa mga kanang modern jeepneys. Ayan, hello. Ni kuyang nakalingkod o palingkura sad ng chicks diha. Oy, naunsa. Oh, naay usa ka dalaga diha nga nagbarog-barog, mga ka-vibes. Padulong sa iyong trabaho, school center, wa yun, palingkura ni kuya. Pwede ra ka mo ingon, no, ga, day ali diri sabak daddy pi. Ay, naku, shoutout po, no, sa mga naroon sa kuan, mga taxi, hello. Sa itong mga taxi drivers, ayan, in-out nga, kuan na ta, no, naka-boundary na ta. Naanay pang tubil, o naanay madala nga, income papauli. Yan, sige, amping sa biyahe. Always ka mag-live, every Saturday lang ta mag-live. Yan, request ko Midnight Blue sa umani. Shout out sa lugaw ni Bossing. Asa man nga lugaw ni Bossing, Darski? Shout out ni Mama Lizelle Padayaw, nga naghikay kay Bunyag siyang apog mapuhon. Yan, no? Asa man nga lugaw ni Bossing nga naminaw nato karon. Karun? Lagan na ako, anak. Katong ilang lugaw nga na yung mga kuan, no? Katong sagul-sagulan o katong mga crispy pata. Awa lugaw with crispy pata, no, with bagnet, with sa pamaisagol, no, with liempo, charing.
Lugaw ni Bossing Colonnade. Uy, grabe naman. Maraming maraming salamat sa pakikinig. Ha? Salamat sa pagpaminaw diha. Lugaw ni Bossing Colonnade. Hibaw ko, ana. Mm. Oh, salamat ha. Oh, sa mga taga shoutout ni Abigail Rondina ng Danao, Lizel, hello. Shout out sa pamani. Pareko sa kong ihatod tika by Jerica Teodorico. Ay, isa ko ihatod. Mabagani pag-abot na ako. Hi ni Onin in Europe. Good evening. Watching from Europe. Hello ko sa Dilima family. Colon, City of Naga watching. Colony, dog SM City, Cebu Day, Maminaw. Og bedtime stories. Makamingaw ang Maskam Day sa USJR. Glad to have shared the years ni Muya. Kung kinsa naman sad ni. Higa ni Fretzy. Hi, Fretzy. O ba, napailan na po, sakit na po na itong tuhod. Ani, musool na sa itong gout ni Muday. Mga taga-Bohol, maing gabi eh. Alright, sige. Anyway, mga ka-vibes, I don't want to, to waste time, no? Taas-taas ang itong bedtime story karong gabi una. And our story for tonight, I chose this story specifically, mga ka-vibes. Because, diba, last month, we all know, diba, Father's Day. So, medyo ang mga stories about Papa ang atong giuna dito, mga ka-vibes. So, karoon naman, mga ka-vibes, our story is a story about a single mom. No, single mom ang bida sa atong storya karong gabi una. So, it's quite long, no? Oo. And I hope nga mahuman na itong basa ang story. Okay, so di pa tayo magpadayon. Ang naman iputi, isang kilid, may mong sama ni siya, eh. Okay. Hala, oy, many years sa radio lang na ako siya banong garon. Makita na jud na ako, gors na jud. Atos ang klaruhon, kinsa may gore, ikaw o ako. Kung gores na ka, ah, okay na. Kung gores na ko, aw, watay mahimo na, tinuod man sa na. Ay, nako. Okay. Atos ang ipang shoutout sa mga nasa Facebook na to. Hello. Guys, we are live in different social media platforms. No? So, syempre, live ta mga ka-vibes sa Facebook. No? You can search 93.1 FM Radio Cebu on Facebook. Live tali, hello sa atong mga viewers, no? And then syempre naka-live sad ta karon sa akong face, sa akong TikTok, no? Oo. Ginagmay lang, no? Oo, nga TikTok na to, mga ka-vibes, na dali sa akong TikTok. Mura kong nahuot sa inyong mga screens. Okay, shout out to our Facebook viewers. Hi ni Evyang Kimiat, shout out to Olivia and Aviona. Hi ni Nel Bascones, ginatangan pod na ko pirmi dili sa may San Pedro Laguna ang bedtime story. Hi ni Lorna Margarita, hi Kimet Guapo, stay safe. Mga ka-vibes, mauna ni watching from Sambagdos, Cebu City. Hi Ma'am Lorna, and ni Pars Soha. Shoutout sa mga taga Kalubihan, Marigondon, Lapu-Lapu City, Igot Family, Amodia Family, and to all of the members of ito mga mga pamilya. Guapo Vlog, hello. Any Jez Escalona Box, gikan sa MV Angelica Mersk. Ayan, aminaw karon. Mga taga Sikihor, mga taga Kawayan, Impasugong. Di sa Mindanao, Impasugong. Di ba ka ng padulong sa Dahilaya, no? Sa Bukid Non. Yan, amping mo diha. Mga taga Cagdianaw, Dinagat Island, sa Marajaw nga gabi. DJ Kimet, amiss na mo imong voice. Pag high school pa ko, last nakadungog. Unya, public school teacher. Ayan, oh. Na nasad taning, gimingaw mi sa inyong tingog. Bata pa kumaminaw na ko ninyo. Lagi, tigulang na lagi ko. Ay nako. Anyway, mga ka-vibe, sama sa ong gingon, I don't wanna waste time, no? Di nga ta maglangay-langay pa. To everyone watching tonight, no? This story that I'm about to read is a long story. And it's a story about a single mom. Para sa mga single mothers ng atong storya. A story about a single mom, mga ka-vibes. Ang atong pagabasahon karong gabi una. So if you're watching right now, maybe on Facebook, on TikTok, if you're listening via the radio, please share our program, no? Oh, kung sa TikTok, dapat naka-repost na mo, ha? Ang dili mo repost, dili mo paldo. Ang mo repost sa makadagang higayon, Max Win. Oh, pati sa atong Facebook, ha? Dapat naka-share mo sa atong live, ha? Oh, pala decision yan. Oh, pala decision ko. At least naman, no, na mag-boot-boot sa imong live. No? And syempre, if you're listening right now, mga ka-vibes, sa radyo, inaipanabig lang sa inyo mga silingan. Na, kung taxi ka, inaimong taxi nga matapad. Nga, stuy, paminaw, 93.1. Okay, sige.
para maksintang tanan. Di natin maglangay-langay pa, mga ka-vibes. I hope you like this story because I, for one, ako ni siyang gi-pre-read. One, ako gibasa tanan, no? Murag, ni-go through lang ko, ni-scan lang ko, mga ka-vibes. And I feel like it's an amazing story. So if you're ready, I am ready. Dunga na tong siren, mga ka-vibes. Ang storya sa atong magtatampo karong gabi una alang sa atong FMR Bedtime Stories.

May gabi, DJ Kim Yat. Tago lang ko sa pangalan niya, Liza DJ Kim Yat. Please hide my identity, DJ Kim Yat. Oga, DJ, ganaan lang kong i-share sa imuha akong kasinatian sa kinabuhi. DJ Kim Yat, I want my story to be an inspiration para sa tanan. Tanang mga naminaw ni mo karon sa imong programa. DJ Kim Yat, kini akong kaagi. Kaagi na ako sa akong kinabuhi, kasakit o kalipay. Akong isa-isay sa imuhang programa. 20 years ago, DJ Kim Yat, nahitabo ning maong sitwasyon sa akong kinabuhi. Dili man ko dato, DJ Kim Yat. Dili pod ko guwapa sama sa uban. I might say, DJ Kim Yat, nga ordinaryo ra ko nga babae. Unya ako, during that time, DJ, na narbaho ko isip po sa ka-cashier sa usa ka gamay nga grocery sa among lungsod. O dito na ako nakaila, si Mark. Si Mark, tahimik lang. Joke na to guys, eto na, padayon na ta. Ato nang butang mga punchline ginagmay, no? Kay Basigma, kuhan mo diha, seryoso na kayo mo. Dito na ako nakaila si Mark, DJ Kim Yat. Si Mark, helper ni siya sa usa ka delivery truck sa usa ka soft drinks company. Kada buntag, moabot siya sa among sa grocery nga akong gitrabahoan. Moingon din siya, good morning. Mura na among conversation ni DJ Kim Yat hangtod sa ang good morning na himong kamusta ug sa ulahi na himo nang taon na ka. Okay ra ka diha? Labi ani mog smile oy. Ana na DJ. Sa ginagmayng pagpangamusta, dito na DJ Kim Yat nagsugod nga na develop ming duha sa usag-usa. Hangtod sa eventually, nagkauyab ming duha ni Mark. Simple rang among relasyon. Siyempre, parehas man ming trabahante, walay mga social nga date, walay mga mahalon nga regalo. Una ami kwarta DJ Kim Yat, aw, igon agod ng usahay. Mwad tumig fuente, mga ugpungko-pungko, o dili mang gani, mga tumidiha sa may plaza o mga namidiha sa may plaza, manginom og butong, mga og ice cream, samtang natanaw sa mga bata nga nagdula. Ngayon dahin siya nako, love, pohon love, makatigumta, magpatukod tagbalay, di na kinahang lang dako, good, basta ang importante, atua. Siyempre nito usad ko, kay love, sad good nako siya. Kaya every time mutanaw siya na ako, DJ Kim Yat, aw, murag tinood man sad. Siyempre, after 2 years nga nagkauyab, nagminyo dayon me. Diling grande ang among kasal, DJ, civil wedding lang. Ang akong puti nga sanina, ako pang gihulman sa akong igaagaw. Ang sing-sing, DJ Kim Yat, kanaarang wakabot isa kalibo sa Unisilver lang, God. Pero para nako, DJ Kim Yat, mura na kong prinsesa. Kaya ang importante para nako, maminyo ko sa lalaking akong gigugma. And after how many years, syempre, nabuntis ko. Huwag yun nako makalimti, DJ Kim Yat, ang adlaw nga gisultihan nako siya. Ingon ko. Ingon siya nako. Love, murag seryoso li kay ka. Gidugo ba ka? Ningisi ko niya samtang gigupta nako ang iyang mga kamot. Then akong gibutang ang iyang kamot sa akong tiyan. Dili uy, dili ko suko. Seryoso ko, pero apod ko gidugo. Tungod kay naay nagpuyo diri. Kalit siyang nihilom, DJ Kim Yat. Itutukan ra ko niya. Abi na ako, nahadlok siya, DJ. Pero kalit siyang nihilak, iyon siya. Tinuod ni ugmiyango ko. Gigakos ko niya pag-ayo, DJ Kim Yat. Ingon siya, salamat Lord, mapapanadi ay ko. That night, DJ Kim Yat, wami tulog tungod kayo na excited me para sa among anak. Nagstoryaan na me kung unsay pangalan sa bata. Naglalis pa kunuhay me unsay pangalan, unsay kolor sa kwarto, asa siya mo iskwela. Ugon saw na mo pagpaningkamot para di niya ma-experience ang kalisod nga among na-experience. Sa dihang napanganak na ang among anak nga lalaki,
gingan lang namo ni Joshua. Ug tuod man, it felt like si Joshua ang missing piece sa among kinabuhi, DJ Kimiat. Kumpleto na mi. Bisan og lisod ang pangwarta, bisag usahay sardinas ug utan rang sudan, bisag usahay malipay na mi kung naibam-e, malipay na mi kung naimiswa. Malipay yun gihapon mi. Si Mark mao'y pinakaunang mumata sa buntag aron manerbaho. Ako, magatiman ko sa among anak. Matagabi, DJ Kimiat, magtapok mi sa gamayng lamisa. Muna dayon ko nga, love, mura biya na itong sudan karon kay mura dyan nag-igo sa budget. Para dayon siya nga, okay ra na, ang importante, kompleto ta. Every time makarungog ko na DJ Kimiat, makaingon dyan ko nga, Lord, salamat kayo, Lord, salamat kayo. Because, bisan pa man o pobre mi, mauni ang kinabuhi nga akong gidamgo. Ang makauban ng akong minahal sa kinabuhi ug ang akong anak. Apan DJ Kimiat, kinsagoy magdahom nga usahay kalit lang mo abot ang unos sa inyong kinabuhi. Usahay sobra kalit DJ Kimiat, wakakabantay, nagibagyo na di ay ug naguba na ang tanan. Nilabay ang pipila ka mga bulan, DJ Kimiat. Nabantayan ako nga tigdugay na muli si Mark. Muingon dayon siya og na-traffic ra ko. Sunod niya nga late na uli. Ano na pod siya nga, na-overtime. Halos every night na, DJ Kimiat. Muna dayon ko niya nga, ganong alas 12 naman ka na uli. Ingon dayon siya nga, naamang good migiapas nga delivery. Anak ko niya nga, oh ba? Dili man yung naan na sa una. Siya kung sabay pasabot ni mo. Yung ko, wala eh. Tapos balihon ko niya DJ Kimiat. Okay, salig na ako, no? Yung undayon ko, di ko gustog away. Siyempre, di ko gustog away DJ Kimiat kay naami bata. Busa, bisan pa magnagduda ko, magpakahilom na lang ko. Pero, ang usa ka asawa DJ Kimiat, usahay, bisag wala pa ebidensya, makabantay gyud. Kanabit ang gitawag nila nga girl's instinct. One time, samtang naligo siya, kalit nga nitingog iyang cellphone. At first, wala ko tagda, pero nitingog na sad. Pagtanaw nako, na-message DJ Kimiat. Akong giabrihan iyang phone. Kaibaw ko sa password ni ini. Pag-abri na ako sa iyang phone, ang message kay, "Miss na tika, ing na lang ko kung natulog na imong asawa." Apatay! Aray ko. DJ Kimiat, nang limbaw't akong balahibo, nangurog ang akong mga kamot. Kung huna-huna DJ Kimiat, di na ako masabtan. And I told myself, imposible ni. Di ni mahimo. Basin og nasayop lang kong sabot. Pero akong giablihan ang conversation DJ Kimiat. Akong giablihan ang ilang chat. DJ, this is the first time nga akong gihilabtan ang phone sa akong asawa. Sakita DJ Kimiat oy. Na yung mga litrato, mga I love you, mga pictures nga nangaon silag barbecuehan, mga salamat for last night, biha. Ug usa ka mensahe DJ Kimiat, nga wa jud nako malimtan hangtod karon. Message sa akohang bana ngadto sa laing babaye. Matod pa niya, kung mahimo pa lang, ikaw unta akong gipangasawa. DJ Kimiat, nakapamalikas ko sa kasakit. Naglisod ko ginhawa DJ Kimiat. Murag gikumot akong dughan DJ Kimiat. Ang lalaki nga nisaad na ko nga dili ko biyaan. Hagbay radeng ni biya na ko. Dugay na di ay. DJ,
Believe it or not, halos usa ka tuig na di ay nga naa siya ilain. Kalit nga may agas ang akong luha, DJ Kimiat nga way tingog. Kaysa pikas kwarto na tulog ang among lima katuig nga anak. O di ko gusto nga makamata siya o makadungog nga naghilak ang iyang inahan. Sa dihang migawa si Mark gikan sa banyo, nakita niya ang cellphone sa akong mga kamot. Nang luspad siya, DJ Kimiat. Tingon siya, Lisa. Ngano nang hilibot man ka sa akong cellphone? Tubag na ako. Kinsa siya? Kinsa siya? So guys, mga pisa ko guys, kalma lang mo diha. Wait lang. Commercial break lang sa ito mga ka-vibes ha. Kaya seryoso na kayo mo diha. Kalma. Okay, we continue. Ingon siya. Ingon ko. Kinsa siya? Wa siya nitingog, DJ Kimiat. Kinsa siya, Mark? Halom lang yung kaisya, DJ. Ingon tugi pangutan na, tika. Kinsa siya? Kalit siyang milingko, DJ Kimiat, sa sofa. Ug iyang giyoko ang iyang ulo. Ingon dayon siya. Wala na ako tuyo ah. Wala na ako tuyo ah. Yan lang paruhom tika. Wala tuyo ah sa imong mata. Ay nako, padayon ta. Ingon siya. Lisa, wala na ako tuyo ah. Ingon ko sa katuig, Mark. Ingon siya, oo na sa iyop ko. Usa ka tuig kang namakak na ako, Mark. Ingon siya nga, pasailo ako. Ako siyang ipangutan na DJ Kimiat. Unsa may kulang na ako, Mark? Nihila ko, DJ. Di ba ko maayo nga asawa? Di ba ko paigo? Di ba ko gwapa? Di ba ko worth it igugmaon, Mark? Nidoko lang siya. Wa siya may tubag. DJ Kimiat, sakto ra pud nga wa siya gitubag, DJ Kimiat. Okay, walay tubag nga makapaayo sa samad nga iyang gihimo. After I found out everything, DJ Kimiat, murakog nawa sa akong kagulingong panimuot. Nagbarog ra ko sa among sala, nagkupot gihapon sa cellphone ni Mark ang akong mga luha. Sus, murajog way katapusan, DJ Kimiat. Samtang siya naglingkod sa sofa, dili halos mutanaw sa akong mga mata. Ako siyang giingnan, Mark. Dugay na mo. Hilom ra siya, DJ. Ayun ko, Mark, tubag ako. Dugay na ba mo? Ingon siya, mag-usa na katuig. Usa katuig, DJ Kimiat. Usa katuig siyang muli sa balay. Mukatawa ka uba na mo. Mukatawa ka uba na mong mga anak. Mukisa akong agtang. Maginaksanay sa di pa mga tulog. Pero sa usa katuig, DJ Kimiat, lahi na di ayang iyang giuna-una. Lahi na di ayang iyang gihigugma. And I asked him, nganong gibuhat mani mo ni? Ingon dayon siya, ambot. Wow, kahit baon sa ano ko pagsulti sa imua. Ingon, kung dili ka na akong pangutana, nganong nabuhat ni mo ni namo? Nihilom ra siya, DJ Kimiat. Hangtod sa iyang pagtingog, dito na natapos ang among gugma sa usag-usa. Kay ingon niya, Lisa na higugma ko niya. DJ Kimiat, murag nihunong ang oras, DJ Kimiat. Huwag daw hinay-hinay nga natumpag ang kaugmaon, ang balay, ang gugma nga among napundar. Nahigugma? Tutukan ako siya, DJ. Unya kami, ako, imong anak. Niyoko ra siya, DJ Kimiat. Ana dayon siya nga. Liz,
Ayaw na ko lisod-lisura pa. DJ Kimiat, nagkatawa ko sa kalagot. Iyong ko, ako pa'y naglisod-lisod ni mo. Yung chalis, di na ko malipa yun. Iko, di na ka malipa yun. Akong gitudlo ang kwarto ni DJ Kimiat kundi inatulog ang among anak. Iyong ko, si Joshua, kada gabi siya magpaabot ni mo. Kada buntag, ipanghambog ka niya sa iyang teacher. Ang iyang drawing sa eskwelahan, ikaw ug ako. Ang atong pamilya pirmi ang iyang i-drawing. Kay happy siya nga na iyang mama ug iyang papa. Unya, karon di na kamalipayon? Wala siya gisulti, DJ. Mas gipili niyang magpakahilom kaysa mo angkon sa tinuod. Samtang gaba ko ginilak, nisulod ko sa kwarto. Kundi inatulog si Joshua. 5 years old pa ang akong anak, DJ Kimiat. Nagako sa iyang tidiber. Naapay, hagok nga ni peace kaayo. Milingkod ko sa kilid sa iyang higdaanan. Og akong gihapyo di ang ulo. Og didto na ko mitiyaba og hilak, DJ Kimiat. Hinay lang atingog ingon ko dong. Unsaon man nina ko ron? Unsaon man nina ko ron? Nga wala na si Papa nimo. Sunod adlaw, DJ Kimiat, muraragway na hitabo. Nagandam kog pamahaw. Nagluto ko itlog, rice. Happy kay si Joshua. Ingon din siya, Mama. Ingon ko, oh, unsa man dong? Si Papa ba ang muhatod nako sa school? Nitanaw ko ni Mark. Wala siya mitingog. Ingon din ko nga, ako lang dong kay busy si Papa karon. Nidagan si Joshua paingon siyang amahan. Gigakos ni niya. Ingon siya, Papa, I love you. Sa una, ang pirming tubag ni Mark sa iyang anak kay, I love you to anak. Apan karong adlawa, murag bugat kaayo na para niya nga isulti. Igo rin niyang gigakos ang bata. Pagkahuman, migawas siya sa balay o wala na siya nilingi. Milabay ang pipila kasimana na usab na iyang batasan, usahay di na muuli. Usahay mo text ra, maingon ra siya nga, adro ko sa trabaho matulog. Pero kahibaw na ko asa siya. Usa kahapon nakadawat ko og tawag gikan sa akong amiga. Ingon siya, Lisa, ingon ko, oh, unsa man? Ingon siya, nakita na ko si Mark. Ingon ko, oh, nag-deliver? Ingon siya, nadili. Ko, asa man? Ingon siya, sa mall. Ingon ko, ah, okay. Nag-unsa man? Nasa'y kuyog. Nahilom ko, DJ Kimiat. Naigikugos ang babae. Ha? DJ Kimiat, murag ni balik ang kasakit. Apan mas grabe. Sakit kaayo, DJ Kimiat, sa dihang nahibaw anak ko. That night, wan ako siya giatubang. Pero nagpaabot ra ko nga siya'y muunag storya. Alas 11, alas 12 na hangtod sa alauna na sa kadlawon. Nagpaabot ko niya. Pag-abot niya, namatikdan niya nga naglingkod ko sa sala. Wa pa ko natulog, DJ. Paabot ka na ko? Ingon ko, oh. Ingondayan ko niya. Giyon sa ninyo paglakaw? Bungdayan siya, pasumangil. Unsang lakawa? Ingon ko, diba, dito man ka sa mall? Nagpanglingo siya, DJ Kimiat. Ingon din siya, kinsa may nagsulti ni mo? Ingon ko, di na importante. Ingon siya, Liza, ingon ko, nalipay ba ka? Nga siya ang kauban ni mo? Ingon siya, Liza, kapuya ni mo, ay kapoy. Ako pa'y kapoy? Ingon siya, oh. Kapoy sa unsa? Ingon siya, kapoy na ko aning kinabuhi, ah. Tuto ko niya, DJ Kimiat. O galit lang siyang nisulti. Mubiya na ko. DJ Kimiat, murag na ibumba nga nibuto sulod sa akong dughan.
Ingon ko, unsay pasabot nimo? Ingon siya, mabalhin ako. Ingon ko, nganong mabalhin man ka? Asa man ka padulong? Ingon ko, didto na ko. Ingon ko, didto? Ingon siya, oh. Sa iyahang balay? Ingon siya, oh. Didto na ko sa iyaha. Di na ko gustong mupuyo dire. DJ, naglisod ko ginhawa. Nag-hyperventilate ko ni DJ Kimiat. Ingon ko, Mark. Ayaw, Mark, di? Dili lang para nako, Mark. Para sa atong anak. Balihog. Sa tanang tuig na mong kaminyo on DJ Kimiat, mura yun na higayon na nangayok kong looy o nagpakilooy ko ni Mark. Niluhod ko sa akong kaugalingong bana. Mark, ingon ko, gawas nga ikaw akong bana, Mark. Ikaw ang amahan sa akong anak. Ayaw siya biyae, Mark. Ayaw mi biyae. DJ, naglumba sa pagpatak ang akong mga luha. Pero ang lalaking akong gihangyo, murag bato. Walay emosyon. Walay pagduha-duha ni J.K. Miat. Niyanto siya sa kwarto. Gibutang sa malita ang iyang mga sanina. Bahalag pipila lang. Gitang-tang niya ang litrato na mo ibabaw sa kabinet. Igibutang siya ang bag. Ug sa dihang padulong na siya sa pultahan. DJ, kalit nga nakamata ang among anak ay saba kayumi. Papa! Nagkuskus pa siyang matang gimuta. Ningon din siya, pa, asa ka padulong, anong naakay bag? Nihunong si Mark. Papa, asa ka? Wa siya nitingog. Papa! Kuyog ko pa. Dada ko pa. Kuyog ko. DJ Kimiat, daw gikumot akong kasing-kasing. Sa diyang ganahan mo kuyog iyang papa. Sa diyang ganahan siya mo kuyog sa iyang papa. Unsa pa, kuyog ko pa. Behave lagi ko pa. Dili ko magsigig duwa. Aminaw man kong mama, basta ayaw lang lakaw pa. Nagpaabot ko ni DJ Kimet nga muga ko si Mark sa among anak kunya di na siya mulakaw. Naglaom ko nga basig mausab ang iyang huna-huna sa dihang gihangyo siya sa iyang anak at dili siya mubiya na mo. Apan hinahinay niyang gitang-tang ang kamot ni Joshua. Ayong iog ni Ingon dayon siya nga. Pabili lang sa kanihan ni mama. Ug migawa siya ni DJ Kimet. Yang gisanado ang portahan. Wa na siya nilingi, wa na namilit, wa man lang digakos. DJ Kimiat, ang lamba sa portahan murag tingog sa usa ka pamilyang naguba. Usa ka relasyong nabuak. Nidagan si Joshua paingon sa gawas, ingon siya pa. Papa. Pero wala na mibalik ang iyang amahan. Gikugos na lang nako si Joshua samtang naghilak siya. Ingon din siya, ma, nganong nilakaw man papa, ma? Suko siya na ko, ma? Bad boy ko, ma? Nahilom na ko di J.K. Miat. Naglibo ko, unsan ako pagsulti sa usa ka inosinteng bata nga dili siya ang problema. Ang problema, mao ang iyang amahan. O dito na nagsugod ang pinakalisod nga parte sa among kinabuhi. Ang kinabuhi di J.K. Miat nga ako na lang kung akong anak nga si Joshua ang mag-atubang. Human nga milakaw si Mark, murag ni hunong ang oras sa among balay. Usahay DJ Kimet, murag kog buang. Magtan ako sa iyang plato nga ginagamit pirmi, iyang kutsara, iyang tasa, iyang chinilas nga napa sa pultahan. DJ Kimet, sakita DJ Kimet, oy. After how many days? DJ Kimet, gihapon ko magtunga na hitabo to namo. Murakog mabuang DJ Kimet every night nga doon ako'y manuog ang motorsiklo nga muhunong sa mong iskina. Mudagan ko paingon sa bintana kay abinakog siya. Pandili di ay.
Matagbuntag magandam gihapon kog ekstra nga plato. Hangtod sa usa ka adlaw DJ Kimiat, nangutan si Joshua. Nun siya, ma, ganun naman gihapon ang plato ni Papa, ma. Nitanaw ko sa lingkuranan ni Jay Kimiat kung diin muling kudunta si Mark ani adto. Hinahinay na hunggi ko ang plato. Ingon ko, wala pa man muli si Papa ni Modong. Ingon din siya, nganong wala pa man ma. Ingon ko, nagtrabaho pa siya. Ako nang gikusang akong anak ni Jay Kimiat. Ang among gamay nga tinigom, dali ra kaing nahurot DJ. Bayranan sa balay, kuryente, tubig, pagkaon. Ang pliti na mo ni Joshua paingon sa daycare. Ang sweldo na ko isip sa ka-cashier, dili na paigo bisan pa mag-overtime ko DJ Kimiat. Kulang ragi hapon. One night DJ Kimiat, naghihap ko sa among kwarta. 130 akong ihap tanan, 137.50 muna na naibilin DJ Kimiat. Akong itanaw ang amuang kaban na usa ka pakiti nga noodles, tunga sa kilo nga bugas, usa ka lata nga sardinas. Naglingkod ko sa saog DJ Kimiat samtang nagkupot ko sa akong 137. Naghuot akong dugan. Naghila ko nga way tingog. Kaya kung makadungog si Joshua, sus, mangutana na po. Kinirap akong anak, pero tingdaghanag pangutana. Pagkabuntag DJ Kimiat, sa dihang nagluto na kong pamahaw, ingon din siya, ma, walay ka ni kaon. Ako raman nga food lagi, ma. Ingon din ko niya, ni kaon, kung ni kaon ako dong, masayo man ko ni matani mo. Ingon siya, oh, tinuod? Ingon ko, oo. Ikaw na lang na dong, hot na dong. Ang tinuod DJ Kimiat, wagyod ko ni kaon. Ang sudan nga nabilin, siya rin akong ipakaon. Kaya ganahan ko nga, busog siyang muantog skwilahan. Ako nag-inom ra kong tubig aron mapuno gamay akong tiyan. Humaniag kaon, iyang gihatag sa ako ang katunga sa iyang itlog. Ingon din siya, ma, para ninimo, ma. Yung kung okay na anak, di na anak, kao-kao na lang na anak. Ingon din siya, dili, ma, kay ana teacher, ma, sharing is caring. Midagayday pagbalik akong luha, DJ Kimiat. Ako rang gitago pinaagi sa paglingi. Imagine, 5 years old ang akong anak. Muna na isulod siyang una-una. Moto DJ Kimiat, akong gikaon. Moto yung kaon ako sulod sa duha kaadlaw. Moto nangita kong lain pamaagi para makakwarta ko DJ. Niguman sa grocery at akong merkado. Palikog saging dito DJ Kimiat, kaya mas barato. Unya, pag-abot sa balay, maghimo kong banana queue. Alas 5 sa buntag, tindog ko sa karsada DJ Kimiat. Banana queue, init pa. Usahay, mahurot. Usahay, dili. Kung dili mahurot, aw, namo na lang timoon. Na yung mga panahon, gadi pa yun paigo DJ Kimiat. Matag Sunday, manuktok ko sa mga silingan. Basig makinahanglan sila og labada. O sige, manglaba ko. O, diba, habol, maong, nangasama na akong kamot DJ Kimiat. Pero okay ra. Para sa akong anak. O sa kaadlaw, pag uli na ako, nakabante si Joshua. Ingon siya, ma, naunsa man ang imong kamot. Ako rang gitago sa likod, yung ko, wala ra ni, okay ra ko dong. Yayay na, ma, ouch na. Igon ko, dili. Gikupta niya akong kamot. Gihuyo pa niya ang samad, DJ Kimiat. Pareha sa akong ginabuhat sa iyang kamot kung masamad siya. Ingon siya, oh, maayo na na, ma. Binigod na ako mapugnan, DJ Kimiat. Ako siyang gigakusog, hugot kaayo. Dong, ingon siya nga naman, mama. Ingon ko, wala lang. I love you, dong.

Jesus, kung dili makahatag, atani kung dili lang yud kaya ni mama, okay ra nga dili bago akong bag, hatagi lang siya og kusog og og kung naa pay extra. Ayaw permi pahilaka si mama, Lord. Amen. DJ Kimiat, samtang naminaw ko sa akong anak, naghila ko sa kusina. Kaya ang pag-ampo sa akong anak, dili para sa dulaan, kundi para sa iyang inahan. One afternoon, DJ Kimiat, gipatawag ko sa principal's office. Ingon niyang principal, ikaw ang mama ni Joshua? Ingon ko, oh mama, si Lisa ma'am. Ingon din siya, Liz, kanang 3 months na wala mabayari ang kanang school ni Joshua. Ingon ko, pasensya gyud kaayo ma'am ha. Ingon din siya, Liz, nakasabot man mi sa inyong sitwasyon, pero siyempre kinahanglan man sa gyud ning bayran. Niyangor ako, ingon ko, ma'am, mangitar ako pamaagi ma'am. Pagpaulin ako DJ Kimiat, giablihan ako among aparador. Usa-usa na akong gihikap ang pipila ka butang nga or usa-usa na akong giihap ang pipila ka mga butang nga doon na pa'y bili. Akong wedding ring, ang aryos nga hinatag sa akong inahan pag 18 years old na ako, nipis ug ang nipis nga kwintas nga akong gisulob sa among kasal. Muna ni nabilin or muna lang ang nabilin na akong handumanan. Pagkabuntag DJ Kimiat, gidala na ako ning tulo sa pawn shop. Ingon ang nasa pawn shop, unsa man prenda ni mam mobaligya. Gitanaw na ako ang wedding ring. DJ Kimiat, pagtanaw na ako sa wedding ring, nakahinumdum ko sa tingog ni Mark sa among kasal nga hangtod sa kahangturan. Nipiyong ko DJ Kimiat o giniingon ko, baligya lang na, kaya mas importante ang kaugmaon sa akong anak kaysa naman kupta na panako ng usa kasingsing nga wa na ibili. Paguli na ako sa balay, nagdagan si Joshua paingon ako. Ingon siya, mama, bayad na akong school. Yung kuudong, siya salamat ma. Yakos ko niya DJ Kimiat ug sa iyang pagtalikod, gitanaw na ko ang akong left hand nga wala na isingsing. Og dito ko nakasabot nga usahay ang usa ka inahan, dili lang mobaligya og alahas, iyang ibaligya ang iyang katapusang handumanan aron lang sa kaugmaon sa iyang anak. DJ Kimiat, abinamog or abinakog moroto ang mga pagsuway. Pero naadyo'y pangutana DJ Kimiat nga lisod kayong tubagon. Samaan ang maingon jud si Joshua. Siyempre na naman ni buot DJ. Mana siya og, mama, wala na jud si papa. Almost every year ko anang makadungog ni Joshua and I cannot blame Joshua kay ako ba na siyang anak. Sa una, dali ra kay nako matubag DJ Kimiat ug mangita siya sa iyang papa. Moingon ra ko nga busy ra si papa nak. Apan samtang nagkadako na siya, nagkadaghan na sa iyang mga pangutana ug naglisod na ko sa pagtago sa kamatuoran. Hangtod sa naabot siya grade 4. Usa ka adlaw pag-uli niya gikan sa school, dili na susama sa kanunay. Wala na siya ni dagan para mugakos na ako. Wala siya na ngayog snacks. Nidiretso na siya sa kwarto ni Jake Miat. Dong, tuktok na ako siya. Panwa ko niya tubaga. Pag-abli na ako sa pultahan, nakita na ako siyang naglingkod sa saog. Gigakos niya ang iyahang bag. Nagpula ang iyang mga mata kay naghilak. Nungutan ako niya, Dong, unsay nahitabo, naunsa ka? Tanaw siya na ako, DJ. Ana siya nga, ma, gibiyaan na bagyutan ni Papa? DJ Kimiat daw gidos

potluck sa makadagang higayon akong dughan, DJ. Ingon ko, huwikin sa may gasulti ni mo, ana. Ingon siya, akong classmates ma. Giingnan ko nila nga, wala daw ko'y amahan. Kay kung naapa daw, ganong ikaw raman daw ang pirming mo ato sa PTA. Ikaw ra pirmi ang muhatod sundo nako. Ikaw ra pirmi ang naa sa family day. Nagkurog iyang ba-ba sa pag-ingon ni DJ Kimyat. Mama, tinuod ba ma? DJ, di na na ako kayang mamakak sa kong anak. Nilingkod ko siyang atubangan. Dikupta na akong iyang duha kamot. Ingon ko niya, Dong na akay papa. Pero imong papa, ni desisyon nga adto siya mupuyo sa laing lugar. Nganong dili man kita ang iyang gipili, ma? DJ, ni sura to bagon, oy. Hangtod karon, mao kahibaw, unsay to bag-ana. Ako rang gihapyod iyang naong. Ingundayin ko ni anak, ayaw huna-huna anak ha, nga naatay sayop, dili kay dilita ang higugmaon, wala na to ang problema, anak. Sabot ka, watay sayop. Okay? Miyangok na siya. Apa nakita na ako sa iyang mga mata ni J.K. Miat, nga bisag bata pa siya, nasakitan siya. And starting that day ni J.K. Miat, kalit nga nang usab si Joshua. Nahilom na siya. Mas nahimo na siyang seryoso. Mura siyag dali nga ni mature ni J.K. Miat. Usahay, makamata ko kada kaadlawon. Makita na ko siya ni J.K. Miat nga nagtuon bisag alas dos na sa buntag. Yung kudong, wapa ka natog. Tingon din siya, ma. Wala pa ma, nagtuon ko ma. Kaya ganahan ko mahimong engineer. Nganong engineer man? Pungtanan ako. Ingon dayon siya, kay dako magsweldo ma. Ngano nangutan naman ka? Naamo ko'y plano ma. Ingon ko, oh, nakay plano, unsa man. Anang, basta. Ganahan ko ma, magmalampuson ma, para di na ka magtrabaho. Unya, palitan ti kag balay. Kanang, dili na magtulo. Unya, di na ka manglabas sa laing balay. Palitan ti kag washing machine, para di na ka magkusukuso. DJ Kimet, wako nakatubag. Nakakurang gihagkan niyang agtang. Kigrabi yung DJ Kimet, ang damgo sa kong anak, dili para sa iyang kaugalingon, kundi para sa iyang ginikanan nga iyang gihigugma. DJ Kimet, nangtod sa eventually one day nakadawat kong balita gikan ni Mark. Nabalitaan ako nga si Mark na minyo na di ay pag-usab sa babae nga iyang gipili. Kahibaw ko nga di naman yun siya pwedeng maminyog balik, ambot yun sa nila pagpakasal ni J.K. Miat. Pero nakadungog ko nga nag-ipo na sila o naanapod sila'y anak. Nadunggan na ako gikan sa among silingan. Matod pa sa among silingan, wati kasulti isa una, kaya ba sinyag masakitan ka? Di pa hiyumra ko ni J.K. Miat. Pag-abot na ako sa balay, dito ko nibutog hilak. Dili tungod kay love pa na ako siya, kundi dili tungod kay ang lalaking wala, ang lalaking wala makakita og panahon para sa ang kaugalingong anak, nakitag panahon para muhimog laing pamilya. Og si Joshua, sukad-sukad nga nibiya siya ni J.K. Miat, wala man lang nakadawat og birthday card si Joshua. Bisag usa ka tawag, bisag usa ka pangamusta man lang, hangtod sa nagdusi anyos na si Joshua. Ni J.K. Miat, 3 months kong nagtigom, kay ganahan nata kong mapalipay siya. Naghimo kong special nga handa, gamay lang good, spaghetti, fried chicken, gamay nga chocolate cake. Pag-abot sa gabi, dagot kong kandila. Happy birthday, Dong. Dong, unsay wish ni mo? Nipiyong siya. After how many seconds, iyang giblaw ang candle. Ingon ko, oh, wala gini mo gimension, wala gini mo gisulti imong wish. Nismile na siya ni J.K. Miat, ingon dayon siya nga, ang angma, ingon biya sila nga, secret daw ang wish. Paguman sa panihapon, nakita na ako ang papel nga iyang giswatan ni J.K. Miat. Dili di ay niya, or wa di ay niya matago ni J.K. Miat. In that letter ni J.K. Miat, iyang giswat ang iyang wish.
Ang iyang wish is, "Dear Lord, kung dili na gyud pwede mo balik si Papa, okay ra. Ayaw lang kuhaa si Mama. Siya na lang ang ako ang tanan." DJ Kimet, ambot kung saan ako pagpugong akong luha. Ako siyang gisulod sa kwarto. Nakatulog na siya. Awang gitanaw iyang naong, "Sus Ginoo, DJ Kimet, 12 anyos na pero murag bata gihapon." "Bata DJ Kimet, pero iyang mga pangandoy, grabe murag yun, naghamtong na siya ba?" Misunod ng mga tuig, nagkadaghan na akong trabaho DJ Kimet. Sa buntag, cashier, sa gabi, magluto kog puto kutsinta aron ibaligya sa merkado pagkabuntag. Kada Sabado or Domingo, mangita kog balay sa kasilinganan nga pwedeng malimpyuhan. Usahay ko DJ Kimet, makatulog na lang ko nga maglingkod, kiwan ako'y kusog. Apan kadamata na ako DJ Kimet, usara d'yo'y naasang huna-huna. "Padayon Lisa, padayon kay naay anak nga nagsalig nimo, mo-graduate imong anak, nag-eskwela imong anak." Pero siyempre DJ Kimet, ang panglawas, doon naman d'yo'y limitasyon. O sa kabuntag, samtang nang labak ko sa balay sa akong suki, kalit nga, nangitom ang akong panglantaw. Nangurog ang akong mga tiil. O galit kong nahagba DJ Kimet. Pagmata na ko, naanak ko sa health center. Naasa kong kilid si Joshua. Nagkupot sa kong kamot. Nagpiyong siya samtang nag-ampo. Pagmata na ko, nakaruhog ko siyang tingog. "Salamat Lord. Salamat kay nabalik na si Mama." Gitanaw na ko siya. Pula ka isyag mata DJ. Ingon siya, "Maay na pagtrabaho daghan mabi. Mahadlok ko mga mawala ka. Kinsa na lang may tawagon akong Mama." Gigakos na ko siya DJ Kimet. Bisag luya pa kayo ko. Ingon ko, "Dong, dili ko mubiya nimo. Sa tanan akong gisaad, di gyud na ko na buhaton. Di gyud na ko buhaton ang mubiya nimo." Motong padayon gihapon ko DJ Kimet. Pagkahuman sa nahitabo sa health center, gisaad na ako kang Joshua nga maminaw na ko sa akong lawas. Pero saon man ako, kung muhunong kong trabaho, kinsa may mubayad sa iyang tuition, kinsa may mupalit sa iyang libro, kinsa may mulabas sa iyang uniform, kami man kita mga pobre DJ Kimet, lisod kayo. Ikinahal lang tang maning kamot para mabuhi. Sa dihang nitungtong na si Joshua og Senior High School, mas nakita na nako ang iyang pagka-mature. Di na siya mangayog bagong sapatos. Kung magisi iyang sapatos, siya mismo ang mutahi. Kung magisi iyang bag, iyara pong ayuhon. O sa kagabi, DJ Kimet, nakita na ko siya nga nagbutang og karton sulod sa iyang sapatos. Ingon ko, "Dong, naun sa mana?" Ingon siya, "Ningisi lang good gamay ma. Nipis na kayong swelas pod. Mahadlok mong kuma nga mabasa akong medyas nigmuuwan." Gikuha na ako ang sapatos DJ Kimet. Sus, pagkadako aday sa buslot ni ini DJ Kimet sa lapalapa, halos makita na ang iyang kumagko DJ Kimet. Niyong ko, "Dong, wama ka nagswelti, palitan ti kagbagong sapatos be." Ingon din siya, "Ay lang sa ma, okay na ni ma. Okay pa man eh. Mas kinahanglan na to ang kwarta para sa akong enrollment." DJ Kimet, nidagan ko sulod sa CR ug nihilak. Kay ang anak nga mauntay mangayo, mupanoy nagpanukog pangayo DJ Kimet. Munang bisag lisod, naningkamot yun ko DJ Kimet. Naningkamot po siya nga makahuman og Senior High nga dunay honors. Sa awarding ceremony, gitawag iyang ni pangalan with high honors, Joshua. Misaka siya sa stage DJ Kimet, pakpak ang tanan. Napan ang wala nila makita ang luha nako DJ Kimet nga why hunong sa pagtubod. Kay nakahinumdum ko sa mga gabi nga tubig ra akong gipanihapon. Sa mga adlaw nga maglakaw ko padulong sa trabahoan aron makatipid ko sa plite. Sa singsing akong ibaligya, sa mga samad na ko sa akong kamot tungod kay sige na akong panglaba, tanang sakripisyo nako DJ Kimet unya karon akong anak. Nanay medal nga nagbitay sa iyang dughan. Pero siyempre DJ Kimet, padulong pa lang ang pinakalisod nga gubat.
mao ang pag-college ni Jake Miat. One night, nagdala si Joshua og brochure gikan sa Osaka State University. Ihon siya, "Mama, nadawat ko. Nakapasar ko sa entrance exam." Ako siyang gigakos, "Nakaya ni mo dong?" Apa nagtanaw ko sa requirements ni Jake Miat, nahilom ko pagkanaghana. Libro, project, boarding house allowance, bisan paglibre ang tuition, daghang gihapon kaayo gastuanan. Nabantayan ni Joshua nga nahilom ko. Ingon dayon siya nga, "Oh, ma, kung dili makaya ma, pwede man nga muhunong na lang sa ako, mutrabaho lang sa ako. Naraman ang skwilahan ma, di man na mulakaw." Yung ko, "Dili, dili, dili kay kung nakatubag ni Jake Miat, dili yun." Yung siya, "Pero ma, ako dili." Buhaton ako ang tanan, "Bisag unsa pa na, baka eskwila lang ka." Wala siya kahibaw ni Jake Miat, nga naapa ko'y usa ka sikreto, usa ka kahon nga among nga akong gitaguan sa mong aparador. Sulod ni ini ni Jake Miat sa maong kahon ang relo sa iyang ang relo sa akong amahan. Mao na lang ang katapusang butang nga nabilin nako gikan sa akong mga ginikanan. Sa dihang namatay akong papa, gihatag to ni mama nako. Ingon din siya, "Lisa, kung lisod na jud kayo ang kinabuhi." Ingon din siya, "Lisa, bisag lisod na jud kaayo ang kinabuhi, ayaw jud ni ibaligya, Lisa ha. Kay handumana ni nimo sa imong papa." "Okay?" Ingon ko, "Oo, ma." Sulod sa daghang tuig, gitago jud nako ang relo sa akong papa. Apan atong adlawa ni Jake Miat, gikuha nako ang relo sa kwarto. Akong gi paduol sa akong dughan. Ingon ko, "Pa, pasaylo ako pa. Kinahanglan ni sa imong apo." Nisulod ko sa pawn shop ni Jake Miat. "Unsa ni prenda? O baligya?" Akong gitutukan ang relo. Kaibaw ko akong iprinda na ako, di gihapon ako malukat. Ug nipiyong ko ni Jake Miat, ingon ko nga, "Baligya lang na nako." Pagdawat nako sa kwarta, ang murag adunay kabahin sa akong kinabuhi nga akong gibiyaan dito sa counter. Pag-uli na ako, nag-andam kong panihapon, murag way na hitabo. Inayin siya, "Mama, nakapalit na ka sa requirements?" Ingon ko, "Oo, lipay kayo siya." Ingon din siya, "Susma, God is good, yud ma. God is good, yud kaayo ma. Salamat kaayo ma ha." Gigakos ko niya. Apanwa siya kahibaw nga ang handumanan o nga ang katapusang handumanan sa iyang lolo mo'y gibayad nako sa mga bayranan para sa iyang enrollment o sa iyang mga requirements sa school. Nagsugod na siya college, engineering. Adlaw-adlaw, alas 4 pa lang sa buntag, mumata na siya. Mularga pa ingon sa lungsod. Kadal, usahay, alas 9 na sa gabi imakauli. Bisag kapoy. Usahay mo, part-time pagyud siya sa usa ka kompyuteran. Ingon siya, "Dong, anong, ingon ko, dong, anong manarbaho man ka?" Ingon siya, "Ma, gusto lang ko makatabang ma. Bantay rabi tawag internetan ma. Para lang po maka-research ko ma, samtang nagbantay ko." Ingon ko, "Di naman kinahanglan." Ingon din siya, "Kinahanglan ma. Nakita na ako ang imong kamot. Nakita na ako nga sige na kang gihutoy. Nakita na ako nga usahay di na kamukaon. Maunang kinahanglan." Abi nakuha niya mabantay DJ Kimiat. Apan ang tinuod na bantayan, jud ay niya ang tanan. One night, samtang natulog ko sa sofa na paabot ko niya, pagmata na ako, nakafeel ko nga na dunay nitabo na ako og habol. Nipiyong rako. Abi niyag, natulog pa ko. Nakadungog ko sa iyang pag-ampo ni Jake Miat. Ingon din siyang, "Lord, hatagi lang kong kusog. Lord, ay kuha si mama na ako. Lord ha, please. Kung mahimo, ako nalay ka po yun kay batanoon pa man ko. Lord, agaay kusog si mama. Ayaw na siya patrabaho ah, Lord." Ni Jake Miat, na-amaze ko sa akong anak. Sukat sa gamay pa siya, murag gihapon niya pag-ampo. "It's not about the money, sakyanan, dakong balay, pangandoy, guban pa." Ang iyang gihangyo, DJ Kimet, pirmi sa iyang pag-ampo.
Kay ang kapiskay kabaskog sa kalawasan si ang inahan. Ugwa siya kahibaw nga ang pinakadakong kamatuoran mong akong mga sakripisyo. Ang madiskubrihan niya sa dili madugay, sa dihang 3 years na siya sa college, bisag lisod among kinabuhi, wala gyud siya napakya sa iyang grado DJ Kimmy at biliban na kubito ni Joshua, Dean's Lister, na 100% scholar pagyud siya, unya, mo part-time pagyud siya dito sa internetan. Kung grabe yun akong anak, wag yun kuniya gipalisod. Wag yun siya nagpabadlong nako bisag kaisa. Sa matag swildo nga madawat niya sa internetan, usahay hatagan ko niya para sa pagkaon namo. Di man gani siya mupalit og bagong sanina, kanang mga uso-uso karon di yun siya musabay sa mga batanon. Di siya mukaon sa mga mahalon nga restaurant kauban niya mga higala. Ang una niyang buhaton, palitan ko niyang prutas. Mayroon din siya, ma, kao na anima ha. Yung kudong, kamahal man na dong. Gasto man ni uy. Ingon siya din na gasto ma, investment na ma. Kay gusto ko mga mutaas pa yung kinabuhi. Ugma ma, palitan di kag pansit ma ha, kay long life man daw ma. Nagkatawa na lang ko DJ Kimyat, but deep inside me, murag ikumot akong dughan DJ Kimyat. O sa kahapon, nidiretso ko sa merkado aron mukuha sa akong labada. Pagbalik na ko sa balay, abli ang pultahan, natingala ko. Yung kudong, walang nitubag. Misulod ko. O dito na ko nakita si Joshua nga naglingkod sa saog. Gipalibutan sa mga kahon. Ang kahon nga akong gitaguan sa mga handumanan. Dito na ko gitaguan ang resibo sa pawn shop, ang resibo sa ospital, ang resibo sa tuition, ang mga karaan nga diary, kupaktay nasakpan yung sa mong anak. Yung kudong anong giablihan man ni muna, itanaw siya nako. Nagluha ang iyang mga mata. Ug ang iyang kamot, gikuptan ang mga resibo sa pawn shop. Yung ko, yung siya ma, tinuod ni? Iyon ko. Oo, dong. Ano nga magkuni mo gusultian? Gidala pa niya ang laing papel, ang resibo atong gipamaligya sad nako, ang wedding ring, katong arayos, ang katong notice health center nga kinahalan unta ko magpa-check up ug balik pero wa ko ni balik kay wa ko ikabayad. Ingon siya, man, anong ikaw raman pirmi, ma? Iyon ko niya, dong, pasaylo ako rin. Iyon siya, dili, ma. Muto ang pinakaunang higayon DJ Kimyat. Nga nakadungog ko niya nga nisaka iyang tingog. Ingon siya, dili ikaw ang mga yugpasay luma. Anong nga magkunin mo sulti, ima? Yung okay, gusto ko nga magtuon ka. Di ko gusto mabalaka ka. Yung hindi, siya, kung saan man ako pagtuon, mga ani naman di mong giantos, ma. Hindukor ako DJ Kimyat. Ingon ko, di naman kinahanglang mahibawaan pa man ni Mudong. Okay ramang kudong. Ang siya, unsa di kinahanglan. Nagkurog iyang tingog. Ingon dayon siya. Naglakaro day ka pa daw ang trabahoan, aron lang makatipid og pliti. Gibaligyan ni mo inyong singsing ni Papa, ang relo ni Lolo. Wala day kay kaon-kaon usahay. Unya ako, nagtuo ko nga okay lang tanan. Pasailo ako, ma. Siya kimiat siya pa'y nangayog, sorry na ako. Ingon siya, mapasaylo ako kay wako kabamtay mga naglisod na day ka. Duol ko niya. Gigakos ko niya. Yung kudong, di ka ngay mangayog, sorry. Dong maunay trabaho sa usa ka inahan. Yung siya, dili pud maoy. Dili trabaho ang magsakripisyo nga hangtod sa wanay mabili nimo. Di man na trabaho ng imong gutomo ni imong kaugalingon, ma. Di man na trabaho nga imong itago imong kasakit, ma. Sulti igod ko, ma. Gakos ra nako si Joshua. Sa unang higayon sukad sa pagkabata pa siya DJ Kimyat. Mura siya gamayng bata nga nanginahanglan sa iyang mama. The next morning wala siya nisulod sa iyang klase. Yung ko, di ba klase ka karon? Yung siya, ma, ato tama. Yung ko, asa man? Sa ospital. Yung ko, di naman kinahanglan dong. Okay lagi ko. Yung siya, kinahanglan. Yung ko, okay lagi ko dong. Yung siya nga, di na ikaw ang magbuot. Tara. Sa tanang tuig, ikaw ang nag-atiman ako, ma. Karon, ma, ako sa. Ako'y atiman ni mo.
Gitabangan ko niya pagsulob sa akong tsinilas, gigunita niya akong kamot. Usama sa akong ginabuhat niya sa unang adlaw sa iyang pag-skwela, karon siya na ang nagunit sa akong kamot. Paghuman sa check-up, nagpaabot mi sa gawas. Ingon siya man, ako'y pangutana. Ingon siya man? Ingon siya ma. Hypothetical question lang ma ha. Ma, kung mabalik si Papa ma, pasayloon pa ni mo siya? Kung katubag ni Jake Miat. And I just said, ipasaylo naman ako siya dong, dugay na. Pero ang pagpasaylo, dili pasabot nga ibalik pa nako siya sa akong kinabuhi. Ingon siya nga nung dili man, ingon ko nga, siyempre, wala ko isalig niya, di ba? Muragog ka ng baso ug mabuak, di ba? Bisan pang unsaon mo nagpapilit, di na yun ang pareha sa una, di ba? Niyango siya. Ingon din siya, ma. Actually, ako, hindi ko mo surrender. Not for myself. Hindi ko mo surrender para lang sa akong ugalingon, kundi para sa ato ama. Laban tama. Fight lang ng fight. Akong gihapyo di ang aping. Ayun ko nga dong, pasig nasuko ko sa imong papa ha. Ngun siya nga, ambot. Nasuko ba ko? Pero nasuko ko si ang gibuhat sa imuha noon. Ingon ko, ay nakasuko. Ay pagpadala sa kasuko. Ang importante, dita parehas niya. Okay? Paguli na mo ni Hunong Misa o sa katindahan. Ingon siya, mama. Ingon ko, unsa man. Naasya'y dala nga gamay nga kahon. Pag-abli na ko, usa ka simple nga relo. Ingon ko dong, unsa man eh. Ingon siya, ma, kay wala naman ang relo ni Lolo. Siyempre, baratuhon, mahalon man to, kini, baratuhon naman eh. Ako nang ihatag ni mo, ma, para kadamutan ako sa oras, mahinumduman ni mo mga hapit na. Hapit na ni mahumantan ng kalisod na to, ma. Giyakos na ko siya, DJ Kimiat. Ug nakaingon ko sa akong kagalingon nga daw gitubag yun sa Ginoo akong pag-ampo nga ang akong anak mahimong maayong nga tawo. DJ Kimiat, pila na may dagan sa panahon, padulong nang mag-graduate akong anak. Adlaw na siyang graduation, DJ Kimiat. Sus, Ginoo ko, ambot og makaya ba nako? Bisag lisod among kinabuhi. DJ Kimiat, again, wala na pakyas siya sa iyang grado. DJ Kimiat, makaingon jud ko nga grabe jud kabuutan ang Ginoo. Tungod kay ang akong anak nagrasyahan jud pag-ayo. DJ Kimiat, sa among gamayng balay, sa dihang paghapit na iyang graduation, doon ay gamay ang kalipay. Samtang magtanaw ko sa iyang toga nga gihayahay dapit sa kabinet, akong gitutukan kini matagabi, DJ Kimiat. Usahay, DJ Kimiat, maghila ko nga ako rausa, di ko magdahom nga maabot mi aning apunto. Samtang nagkaduol ang graduation ni Joshua, one night iduol siya na ako. Ingon siya, ma, manabi ako'y nadawat nga kanang sweldo ma sa mong internship, ma, kay paghuman sa mong internship gitagaan mi og murag honorarium. Yung ko aunin maayo noon. Yung din siya nga, ma, atong pangandaman, ma, kung unsa isulob nimo sa akong graduation. Yung katawa ko, yung ko ayaw na, oy sus, napaman ko'y karaan nga bestida diha. Yung siyang dili pwede. Yung kung anong dili man, yung nga kada graduation nga akong agian, nga akong naagian, ikaw pirmi ang sani, ikaw pirmi ang nagsulob og pariparehas nga bestida. Pag grade 6 na ko, mupay gisulob nimo. Pag senior, pag junior high na ko, moving up, mupay gisulob nimo. Pag senior high, murag gihapon. Dapat lahi na pod. Kining adlaw mga graduation na ko. Graduation na ko ni, pero adlaw pod ni nimo. Okay? Pagkasunod adlaw, gidala ko niya sa ukay-ukay. Naglibog ko yung kudong. Daghan kay nindot diri. Apan usara gyud ang akong gitan-aw. Usa ka simple nga bestida. Nangutan ako. Nagpila ni,
850 ma'am. Ko mahala sa ding ukay-ukaya 850 man. Di ukahibaw nga nung napahilom ko. Nakarealize ko ni J. Kim yat 850 ang sanina. Mumani ang presyo sa bag. Mura manig deja vu ni J. Kim yat. Katubit ang bag nga wala ko napalit para ni Joshua pag grade 1. Nakahinumdum ko siyang giingon ako. Kinaadtong grade 1 pa siya. Itong ningon siya, okay ra ma, susunod lang. Karon miingon siya nga, ma, ayaw na una ang presyo ma. Ako'y palitan na para ni mo. DJ, wadyo na ako napugan akong mga luha. Hangtod sa naabot ng adlaw sa graduation. Sa'yo pa lang sa buntag, nagluto dahil ko siyang paboritong pamahaw. Hotdog, itlog o fried rice. Yung din siya, ma, nganong nagluto pa man ka? Yung ko, ang graduation, good ni mo. Nganong, ana dahil siya nga, oh, nganong ikaw mag-excited na mura mag-ikaw ang mag-graduate? Nangatawa ming duha. Apan kahibaw ko nga sa among pagkatawa na ay gitago nga luha. Pag-abot na mo sa eskwelahan, daghan kayong mga ginikanan na yung mga amahan nga nagkuhag pictures, mga pamilya nga happy kaayo na ilulo og lulang nga nagpaabot. Ako nitanaw ko sa akong kilid. Ako ra isa. Ako ra kauban ng akong anak. Sa makadyot ni J. Kimiat, in all honesty, galit biyang nisulod po sa kong huna-huna si Mark. Like, nagkahibaw ba kaha siya nga nag-graduate na ang iyang anak? Nagkahinumdum kaha siya sa mga kaniadto? Siya biyay ni saad nga siya mismo ang mupasulob ug tugak ang Joshua. Pero siyempre, ako na nang gi-delete sa kong huna-huna ni J. Kimiat. Kaya di ko gustong madaot ang pinaka-importante nga adlaw sa akong anak. Nagsugod na ang program, usa-usa nang gitawag ang mga estudyante og pagdungog nako Bachelor of Science in Civil Engineering. Misugod nagpaspas ang bitik sa akong kasing-kasing. Sa dihang gitawag na akong anak, Joshua Reyes. Sulop siya sa iyang toga, naglakaw pa doon sa stage. Sa matag tikang niya DJ Kimiat, murag nibalik sa akong huna-huna ang tanang tuig nga among naagian. Sa kada tikang niya DJ Kimiat, makahinumdum ko sa mga gabi nga wala misudaan. Sa matag gabi nga bananakyura among timo. Sa matag maong akong gilabhan kaniadto. Sa akong singsing nga gibaligya, uy ang relo pag yun ni papa. Sa mga luha nga akong gitaguan. Mga pag-ampo DJ Kimiat nga ako radyo yung nakadungog o akong pagbakog hinilak. Sulod sa CR, sulod sa kwarto. Pagdawat niya sa iyang diploma ni J. Kimiat, wa ko nakadungog sa mga pakpak sa palibot. Ang ako radyong nadunggan ni J. Kimiat is myself telling me, Lisa, nakaya ni mo. Pagkuman sa program, nangatawa ang mga estudyante, siyempre, picture-picture, gako sa ilang mga ginikanan. Kalit lang nga, niadto si Joshua. Anay? Kalit lang nga, gitunol sa MC ang microphone kang Joshua. Kesya de ang napiling student representative nga muhatag og message sa mga parents. Natingala ko, wako nakahibaw. Kalit siyang tindog sa atubangan. Gitanaw niya ang tanan. O niya, gipangita niya ko sa iyang mga mata. O sa dihang nag-abot ang among pananaw. Hanadayon siya. Dagang salamat sa tanang mga teachers na mo, friends, sa among university. Most importantly, to one person. Kung wala siya, dili ko makatindog diri karon. Itutukan ko niya. Yun siya, mama. Tanan niya akong nakabot, dili ni ako ama, imuhan eh. Ikaw nga wa natulog, wa ni kaon, ikaw nga nang laba, na maligya sa isa kadlawon, na makak nga busog pa ka, bisog pa kay panihapon. Para ni mo ma, para ni nato ma. Nahilom ang tibok, gymnasium DJ Kimiat. Ingon ko, o ingon siya, nakita na ko ang resibo ma, nabasa na ako imong diary. O dito nasabtan ang tanan.
nganong kadagabi eh, magpasalamat ko sa Ginoo nga ikaw ang ako ang mama. Dito na nagsugod og hilak ang tanang tao ni J.K. Miat ug ako. Sus, Ginoo ko murug kuyapon, murakog na ulaw nga kahilakon, no ako sabot sa akong gibati. Yun siya, even now, kining diploma na ako ma, dili na ang pinakadakong garbo. Tungod kaya akong pinakadakong garbo, ikaw. Tuod man ako'y amahan by blood, apan ikaw ang nahimo na akong amahan og inahan. Mom, you are my hero. Ug sa tibuok, kusog sa iyang tingog. Misulti siya og pulong ni J.K. Miat nga. Akong gidala-dala ug dala-dalaon hangtod sa kamatayon. Ingon dayon siya. Someone asked me what is love and how love looks like. And love looks like my mom. I love you, ma. Standing ovation ni J.K. Miat. Pakpak silang tanan. Ano ba ng hilak? Ug sa unang higayon ni J.K. Miat, in how many years nakahilak ko, dili tungod sa kasakit, kundi dili tungod sa kalipay. Kaya ang tanang sakripisyo, maayod mausik. Human sa graduation ni J.K. Miat, murag mas gaan na akong paginhawa. Sa unang higayon, sulod sa daghang tuig, nakatulog ko nga, walay kahadlok nga basin ugma, wala na mi mapalit nga, wala na mi ikapalit og bugas. Kaya kung anak, kung managed college, pilakabuan ang nilabay, nadawa, sini? Nakadawat og nakadawat si Joshua og tawag gikan sa usa ka dakong construction company sa Cebu. Ingon siya man, nadawat ko man na ako'y trabaho. Gakos na ko siya. Naglibo kong si isulti na ko. Ingon siya, salamat ma. Ingon ko, dong, ayaw ko pasalamati. Pasalamati ang Ginoo. Deep inside my heart. Ingon ko, Lord, salamat Lord. Kay wa, jud minimum pasagdi. Ang unang sweldo ni Joshua, abin ako mo palit siyang cellphone, motor baron, laptop, kanagong mga hilig sa mga batanon. Apan one Saturday morning, ingon siya ma, laag tama na. Ingon ko, asa man ta? Siya sakay, ingon siya, secret, sakay mig jeep, munya tricycle. Hangtod sa mihunong miso sa kagamay nga subdivision. Natingala ko, dong, ganun naman ta diri. Igunita niya akong kamot. Ingon siya, alip ma. Nihunong mi atubangan sa usa ka gamay nga balay. Simple ra, puti nga pintura, naay gamay nga hardin or naay gamay nga garden sa atubangan. Unya, naay mga kanang mga kahoy nga bag-o pang gitanom. Gihatag niya nako ni J.K. Miat ang usa ka yawi. Ingon din siya ma. Ablihi ma. Naglibo ko yung kudong. Unsay yung ablihi lagi ng portahan. Sus, pag-abli na ako sa pultahan ni J.K. Miat, wa ko makatingog. Gamay nga balay, limpyo, na gamay nga sala, kusina, kwarto. Ni J.K. Miat, perting baha sa akong mga luha ni J.K. Miat. Tungod kay, imbis ipalit niya sa mga butang para siyang kaugalingon, ang unang tinigom nga swildo sa akong anak, iya dayong gidown og balay DJ Kimyat para matulog mi nga dili na magtulo inig mo ulan, wala na ibaldi DJ Kimyat, wala na ibungbong nga gisi, wala na bugnaw nga saog. Ingon din siya, di ba mama kay inumdum ka, gingnan ti ka sa una nga one day palitan ti kag balay karong adlaw, ibuhat na nako do utang man ni ma, pero para ni sa ato ah. Dili dako, dili sosyal, pero ato anagit ni, di na tamangabang. Nagkurug akong tuho ni J.K. Miat. Yung kudong, ano man eh. Gamay raman na imong swildo. Ingon din siya, aw, niloon ko ma, niya, akong gidown daan-an eh. Ay, kabala ka ma. Kung anong imo man ang gihimo, ingon siya nga, kay, maumani akong damgo. Mauni ato ang damgo. Ang imong damgo. Kaya ang imong damgo ma, mas mag-una pa na sa akong damgo. Ikaw ang angay ma, kamo pahuway na. Di na ko ganahang ma-stress ka ma. Di na ko ganahang manarbaho ka. Iakos na ko siya ni J.K. Miat. Sama sa pag-akos na ko niya kani atong bata pa siya.
apan karon siya na'y mas kusgan. After a year, nakadawat ko og tawag gikan sa Osaka, wala mailhing numero, DJ Kimyat. Hello? Liza? Nahunong ko. Ikaila ko sa tingog. Ay, pastilan si Mark na nawag. Okay ha, sige. Nanawag si Mark. Wait lang. Kalma lang. Nahunong ko, DJ Kimyat, ikaila ko sa tingog. Si Mark nanawag. After 20 years, karon ra siya nanawag. Kamusta? Pangutana niya na ako. Kung okay ra, pwede ta magkita? Bagag face lagi niya siya, dahil makikita lang niya. Wala akong itubag na yun. Apan sa katapusan, misugot ko, DJ Kimyat. Nagkita mi sa usa ka fast food chain. Pagkita na ko niya, di na siya pareha sa una, puti na iyang buhok, niniwang na siya, moragi kapoy na siya sa iyang life. O dito siya nilingkod sa akong atubangan. Ang siya, Lisa, pasailo ako. Sayop gyud ko, nasayop ko sa pagpili. Pagkahuman sa pipila katuig, gibiyaan pod ko. Wala ko'y kauban, Lisa. Wala ko'y pamilya. Nakadungog ko nga, engineer na dali itong anak si Joshua. Lisa, pwede ba nga makita nako akong anak? Nitanaw ko niya, DJ Kimyat. Sa daghang tuig, naghandom ko, DJ Kimyat, nga madungog nako ang iyang pagbasol. Pero karon nga nadungog na nako. Wala ko'y na-feel para niya, DJ Kimyat. Because the pain became a lesson, DJ Kimyat. Ingon ko niya, Mark, gipasaylo na tikadugay na. Nalipay ko nga nangayok agpasaylo. Apan, kung doon na kay tao nga mas angay ni mong hangyoon, dili ako. Imong anak. Ganan ka magkikita ni Joshua, hangyo a si Joshua. Human sa pipila kaadlaw, gitugutan ni Joshua nga magkita sila. Nagpaabot ako gawa sa coffee shop, DJ Kimyat. Wala ko naminaw sa ilang istorya. E siyempre, amahan og anak to, dapat sila ra. After 1 hour, migaw si Joshua. Klaro kayong naghilak, pula iyang mata. Yung kudong, okay ra ka? Ngayon siya, Ingon din siya, naghilak siya ma. Yung kuumong, naghilak siya. Unya, unsa magisulti niya? Or unsa magisulti ni mo? Ingon din siya nga, oh, gipasaylo naman ako siya ma. Pero, di na niya mabawi ang tuig nga wa siya. Di na niya mabawi ang mga birthday, ang graduation, tanang mga PTA meeting o family day nga wa siya. Pero di ko gusto nga magdumot. Eh siyempre, wa ko ni mutudlo iyan ang mga magdumot, di ba? Giyakos na po na ako siya. Dito na ako nasabtan. Nga ang pinakadakong kadaugan is dili ang pagpanimaos, kundili ang pagpasaylo. Moto nga, nagpuyong malinawon among kinabuhi. Kaming duha ni Joshua. Taliwa sa iyang kabisi, DJ Kimyat, sa trabaho, labi na nga sa syudad siya manarabaho. Unya, kining iyang gikuha nga balay, medyo layo-layo man sa syudad. Pero okay ra, good. At least amuan na wanay rent. Every Sunday, muadto niyo si Joshua sa balay. Magdala o grocery. Mukulit lang ingunog, ma, unsay sudan? Murag bata gihapon. Usahay, maglingkod siya dito sa may garden, mangape, magtanaw sa mga bata nga magduwa. Ug sa mata gigayon nga mutanaw ko sa kong anak, makahinumdom ko sa gabi nga maginom na lang kong tubig aron lang naa siya'y makaon pagpanihapon. Sa adlaw o sa matag adlaw nga mamuligya kong bananakyo sa isang kabuntagon nga kong isuroy para lang naa siya'y mabahon sa school. Tanan akong luha, tanan akong pagampo. Ug nakasabot ko, DJ Kimyat, nga walay sakripisyo sa usa ka inahan nga mausi ko ang iyang anak, magdako nga usa ka maayong tawo. DJ Kimyat, salamat sa pagbasa sa kong storya ug palihog ipahinumdom sa tanang mga anak nga naminaw karong gabi. Ayaw papaabutan nga mawala inyong mama or inyong papa sa di pa ninyo sila maingnan ug salamat. Kay dili sa tanang higayon,
ang ginikanan, mapakita sa ilang kalisod o kasakit, na iuban. Musmay lang, bisag gutom na, bisag na pasmo na. Bisag na ko kayag problema, muingon nga okay ra. Na iuban nga muingon og busog ko, bisag duha ka adlaw ng way tarong nga kaon. Na iuban nga muingon og okay ra ko, bisan pag naglain na ang lawas. Og sa tanang inahan nga sama na ko, padayon lang. Dili karon, dili man gani ugma, apan maabot na jud ang adlaw nga makita ninyo ang tanang bunga sa inyong sakripisyo. Ang tinuod nga gugma, dili masukod sa kwarta, nga regalo ug taas nga panahon. Ang tinuod nga gugma is ang pagpili nga mupadayon. Ang pagpili nga magpabilin bisan na og gibiyaan na ka sa tanan. DJ Kimiat, salamat sa pagbasa sa akong storya. Musukin tigpaminaw, Lisa.

0: paborito na ate sa kaminan, Ate Bae!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arang

time. Good evening. And sa itong mga ka-vibes nga na on Facebook, atong pambasahon, no? Hi, ni Sir Gail. Matod pa ni Ma'am Lorna Margarita. So touching story. Sana all inahan na ning kamot para sa ugmaon silang anak. Og nagmalampuson. Ayan. Thank God for everything. Lesson learned. Sa lalaki nga maayo lang sinugdanan aron makuha ang gusto sa babae. At the end of the day, binuangan na riay. Hi, ni Sir Gail. Hi, ni Maring Mabilisa ni Claro. Nga nakahilak og lansang tungod sa itong storya. Unsa may numero sa lansang? 5? Hi ni Daddy Ronald. Ayan, may gabi ipod, no? Ni Evyang. O tumo Shello. Hi Shello Grace. Dia sa Consolacion. May gabi i. Mila Indri, ha? O, nasyado tayo. Nasyado na ako tayo. Nga nasa Facebook. Hi ni Intensity ng Danao City. Shout out po sa taga Cebu. Pero nako sa Buanga City. Gika ni Juvelin Muanya. Taga Sambuanga to. Onde to takeda na Sambuanga? Onde to takeda na Sambuanga? Hermosa, preciosa, perlita. 11:12 itong oras. Good evening. May gabi. Salamat DJ. Shoutout ni Fernando Dumasapal. Ayan, matod pa niya. Good evening DJ Kimiat. Kasakit biya sa storya DJ Kimiat. Uy, lagi no. Yayay match. Shoutout ni Bambam Kuya, mayong gabi i. O, mayong gabi isa ni Lourdes and ni Roel Panyares and to everyone na lang na naapod sa tong TikTok. Ayan. Anyway, ang masulti yun na ako sa story, no, is that wala gina. Tanang paningkamot na to, no, for as long as we are well motivated. Magmalampuson man dyan, you know? And para sa ako, ano, dako na kayo nga blessing. Sometimes unya kinipod no sa high, we fail to appreciate this kind of blessing, no. Labi na sa mga nay mga anak diha, no. Dako kayo nga blessing to all parents out there. Ha? If ang inyohang anak magdako nga nay kahadlok sa Ginoo, ang inyong anak magdako nga dili hilig og tantrums, ang inyong anak magdako nga maayong tawo, very thoughtful, very God-fearing, and very sweet and loving. That is such a big blessing gikan sa Ginoo. With everything that's happening right now with sa mga batan-on, no, sa mga kids, huwag inyong anak, grabe ka matinahoron, grabe ka buutan, grabe ka lambing, loving, thoughtful, o God-fearing, blessing kayo na. And it's a blessing that we need to appreciate. No? And sa mga anak po, huwag naamoy mga parents, nga dili man galit nila mahatag sa inyuha ang tanan pero maningkamot sila nga makaprovide para sa inyuha, blessing na sad na siya. Okay, shout out sa Alvarado family sa Aluginsan. Shout out sa akong asawa nga si Bebe Tisoy ug sa akong anak nga si Yasmin nga masinabdanon. Yan, gika ni Bambam. Galing naman magsawakano po. Ako nga matagal na akong dito, hindi pa ako marunong. Gika ni Jovelin Muanya. Ay, no, sabi to convert sa Chabacano. Iyo sabi yun, takili yun na sa Buanga, bien tarde kayo. Actually, I stayed in Sambuanga. Sa Sambuanga City ko nag-elementary. From from kinder 2 up until grade 6. Diha ko nagpuyo sa Sambuanga City. I spent a lot of years sa Upper Kalarian, Sambuanga City. And then, I also spent some years sa Tumaga, Sambuanga City. So, mga taga Sambuanga City, buenas noches. Mi amigos, mi amigas, con todos. Con todos, urimos, ginamos. Down niya. Good evening. Alright, so again, no, sometimes these, you know, again, mga ka-vibes, damang good connotation that when you say that it's a blessing, you know. When you say blessing, financial yun dayon, no? Diba? When you say blessing, dapat kwarta yun dayon, no? But there are a lot of things in life that are considered blessing, no? Number one, intact inyong pamilya.

Ngayo, and we fail to be thankful for the simple things that we're enjoying in life. The mere fact that another day was added into your life, that's something that you should be thankful for. Imo mga ginikanan, mapasalamaton dapat ana. Sama sa nahitabo ni Ma'am ni Lisa no og sa iyang anak, no? Mapasalamaton sila sa matag adlaw nga naabot silang kinabuhi ug naning kamot sila inubanan sa pag-ampo nga magiyahan sila nga tanang sakripisyo nila mo resulta. Ikani atong kahago nga magsige tag trabaho, nga way pa huway pa huway, mo resulta naman jud na siya, no? Ang resulta gihilantan. Joke lang. Ang resulta, no, is that kining tanang kahago na to paingon jud na sa kalampusan, no? Okay? Kaya pala malapit lang yan dito, gikan ni Jubilin Muanya. San ka ba sa ano, Zamboanga? Hi Nita Barno, real Chen, nice jud kayo ang story karon yan. To all our single mothers out there, that story is for you. Bedtime stories na pod ni huma namang ganita, dugayan ni mo. Nagtrabaho para na ikapalit og tambal. O, di ba? At least nakapalit og tambal. And that's another thing to be thankful for. E, watay trabaho, no? No, sa hira ba? Kuan kayo ta? No? Muriklamo ta permis atong trabaho. Yung trabaho, kapoy kayo. Pero di ba, we should be thankful because if watay trabaho, asa man itag income. Di ba? Buenas noches, DJ. Shoutout sa tanang guwapa sa Urban Poor Dino family o Nova family. Shoutout to Banana. Sige, Hulgan City Negros Oriental. Ah, Mercedes. Ah, okay, medyo malayo yan. Okay. Ah, Mercedes, malayo sa malapit sa Tumaga, I believe, no? Survival stage period ang work karon. Di ka ni Ronald Keith. Ayan. Hi, Karay 35. Good evening. Yeah, but at least you're surviving, di ba? Ano siya nga, oh DJ, akong trabaho kay living from paycheck to paycheck, at least you have a paycheck. Diba? That's why we need to be thankful for every opportunity. And then, when we're thankful for every opportunity, we need to also pray for a better opportunity. Ana, rayud na ang kinabuhi. No? Mapasalamaton ta sa blessings, but we pray for more blessings. But we should never forget to be thankful for what we have right now. Ana, yun na, no? Hi McAfee ng Danao City, Ancur sa Ludaga ng Manila, good evening. Sorry na good timing, 3 days ko straight 16 hours duty pero thankful gihapon. O, diba? Overtime, ulan. Shoutout sa mga taga Mitsumi Danao, hello, good evening. DJ, nakahilak kong popcorn sa story ba? Ganong mo, popcorn naman dyan gihilak, no? Ganong dili pwedeng lahi ang hilak? Ganong popcorn mo hilak? Di ba pwede ang ihilak ninyo kay Kwan, Boy Bawang, Corn Beats? Di ba pwedeng sweet corn na pod? Ganong popcorn man dyan pirmi? Mata mo, DJ Kim Yat, nakahilak kong sisig. Ano ito, maparayami. Ayan. Shoutout sa mga taga Bohol. Ayan, may gabi eh. Ay, nako. Anyway, it's now exactly 11:19, no? Sa itong oras, mga ka-vibes. Dempaso family, mayong gabi eh. Alright, I'm down to the final stretch of our show. Salamat. Happy Peanut. Anong Happy Peanut? Ah, okay. Na-miss ko ang Mitsumi. Yan ang first job ko. Ayan. Mga taga-late si Ronald Kenneth. Ayan. Salamat for tuning in. Magsigay family. Yan, maayong gabi. And to everyone na nasa atong Facebook, nasa TikTok, salamat, no? Thank you so much for joining me sa akong programa karong gabi una. Alright? Hello, DJ Kimia from Cagayan de Oro, currently enjoy enrolled sa USJR. Ah, okay. You're a Hosenian. Undergrad? Makamausig ma-under ka na ako. DJ, ba't ang pogi ko? Ha? Natug ka? Hi ko sa Gimang family. Jarks, natug ka, Jarks? Ganakang pukawon, tika? Sure, di ako. Ay, nako. Bitaway, mga ka-vibes, 11:20 na. Waling oras para sa itong programa. Salamat sa pag-uban ako. Preparing my playlist, mga ka-vibes, for the end of our show. Adelante evening, sir. Baby. Yan, patay. Basta, mo kong adelante evening, sir. Estudyante yun din ako. O, di ba? Di yun ang mga babadlong mga ka-vibes. Kaya na yung mga estudyante na itong anaminaw. No? Bawal na tayo magpasaway. From high school, mag-graduate na ko. The best yung hapon ng bedtime story si DJ Kimia. Thank you very much. Happy Fiesta of Our Lady of Mount. Mount Pinatubo. Kumpletuhin mo. Ayan, Miss Jade, hello, good evening.
Shout out to Happy Birthday ni DJ Mon

0: Alito, Duyanon, Seria Charles Denny, Mount Carmel, DIA yan. Fans, it's MOR Day. Salamat kayo. Shop with Rosie. Miss Jade, hello, good evening. And shout out from Paho, Murakabantay ko ni mo sa Salog, sa Bunga del Norte, DJ. Grabe ka layo, asa ni Murakabantay na ako. Ay, sa... Grabe sa Salog, sa Bunga del Norte. Nagunsa mo ko sa Salog. Wait, sa let me recall. And the last time I remember ni ulit kong Liloy, oh, minilaog sa Salog. Oh, mahadlog mi Salog kay kribildihan man na diyan. Joke. I'm not sure kung nakita mo na ako sa Salog. Basig sa kwandra to. Sa Liloy, ayan. Hi ni DJ Maria Amega. Listening on air. Salamat DJ Maria Amega. Napabakas akoan. Si Yes Friend. Shout out kay Princess Amber. Happy 7th birthday. Thank you so much for tuning in. Ayan. Shout out sa friends and family and also to Gracias DJ Kimiat. Sa una pa yung tigpaminawan ni mo DJ Kimiat sa MOR paka ana no. Gi ka ni Miss Jade. Pakapinin ninyo DJ Kimiat. Sa una pa ko tigpaminawan ni mo. Guwapo kay ka sa una DJ hatod karon wag yapon ka na usab. Charing. Self-serving no. Ay nako. Anyway, taga Liloy di ay ka DJ. Yes, my father's side is from Liloy, Zamboanga del Norte. O, tama na. Ano na, interview na ni? Handa mo na nato ni mga ka-vibes kay alas 11 na. Alas 11 midya na, ha? And once again, thank you, no, sa tanang mga naminaw, to those who were with me sa sugod sa itong programa from 9 p.m. up until right now. Salamat, salamat kayo, no? And once again, I want to apologize for my voice. Medyo bedroom na medyo may pagka-reporter. Ano yan itong mga nagunang balita? Aro mga takna, ha? Ano ba ito? Uy, gising! Oha, balita. No? But again, I'm not feeling well. Little bit, no? Pero eto, trying to recover na akong tingog. And thank you so much sa inyong pagiguban ako. Again, bedtime stories nila si Pangutan na DJ Kimiat. Every night ba ni? Oh, daily ni siya every night, mga ka-vibes. For the reason that I'm a busy person. Ang atong bedtime stories, every Sunday rin ni siya, mga ka-vibes, para inyong atangan. Para naamoy atangan kada Saturday, sorry, Sunday tuloy, kada Saturday night. Kanabi tong feeling ah, hala, Monday na, hala, kanabi tong sweldo ba? Diba na, hala, 5 days pa man before mag bedtime stories. Yeah. Tuesday na, hala, Wednesday na, hala, oh my God, Friday na, bedtime stories na, ugma. Dapat tingon ana, inyong feeling, no? Tapos, ala, magsugod na yun na nila. Ay, bedtime stories na, yeah, si, Patuloy yung feeling, no? Mauna siyang, ang bedtime stories na to, ato na na siyang ginabuhat once a week, no? Pero ang live sa TikTok ni mo, DJ, yes, every Saturday na po ko tig-live, pero na yung mga times nga mag-live ko usahay, pero di siya bedtime stories, no? Sunday, wala yung bedtime stories, Saturday lang. Saturday, 9 p.m, mag-start na, no? 9 p.m, atong programa, bedtime stories. So, 93.1 FMR, meaning sa FMR Favorite Music Radio. No, 93.1 FMR sa dials niyo mga radyo. And then sa Facebook, 93.1 FMR Cebu. And syempre, mga ka-vibes, sa akong TikTok, FMR Kimiat. No, i-search lang ninyo, bisag asa. Every Saturday, alas 9 sa gabi, hangtod sa alas 12, ang programang Bedtime Stories. Okay? And syempre, ayaw po ninyo si Piata, ang tanang programa sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu, FMR Cebu. So, ayaw niyo si Piata, mga ka-vibes, no? Lunes hangtod Biyernes. Every day, Monday to Friday, akong programa kada buntag, no? Kauban ako si Ate Bay, ang programang Kalandrakas, ang programang Walay Klaro. Programang bisag unsaray topic, no? Wara flip top ba? No, analogyan natong programa, mga ka-vibes. Kauban si Ate Bay, Monday to Friday, alas 9 na siya sa buntag. Ya, syempre, every Saturday, ang atong bedtime stories, alas 9 hangtod alas 12. Okay? Oh, sige na, manirado na ta. Manirado na ta, mga ka-vibes. Kaya mag-spray pa may kuan, pampatay sa ok-ok. Ganun sila naman, Jipay Kuban, mga ka-vibes. And I'm leaving you with a song from Jim Photoglow. This is one of my favorite songs. It talks about the uncertainty of life and you know, praying that despite everything na inyong nasinati sa inyong kinabuhi, let the will of God take place. Yadigan kita mga pangandoy sa itong kinabuhi, mga ka-vibes. You have a lot of dreams, you have a lot of ambitions, but our ambitions are futile. Ano siya po pronounce na futile?
1: Diba? Walay padulong na itong mga ambisyon o pangandoy sa kinabuhi kung dili ka na ang pagbuot sa Ginoo. No? So, that is why I love this song entitled The Will of the Wind. Dengan salamat sa iyong pag-uban, mga ka-vibes. Till next Saturday, dire lang gihapon sa programang Bedtime Stories on your favorite music radio, FMR 93.1. FMR Cebu. Ka-vibes! Mauna ni. Good night, tanan. Sa tanang mga naikatanday diha. Good night. Bye-bye.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni

0: paborito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangka

0: paborito ng ate sa kahanginan, Ate Bae!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangka.

0: Gabay!
1: Gabay!
2: Kung vendor ka, ka-vibes ka!
3: Vibes, ka-vibes, kasama sa
4: Dayon ang good vibes this weekend. This weekend, favorite music rewind. Rewind. Sunday rock ballads.
5: Rock ballads.
4: Domingo disco rally.
5: Disco rally.
4: Remember when?
5: Remember when?
4: Good vibes overload yun. Matag Domingo. Gikan sa 93.1. Favorite music radio Cebu. Mauna ni.
5: Mauna ni.
4: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes.
5: Ka vibes.
4: Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni. Good vibes overload matag hapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, favorite music radio Cebu. Mauna ni!
6: Kiay Juday! Sad-sad sa Domingo!
7: Domingo Disco Rally!
8: Hold on tight, you know she's a little bit dangerous.
6: Kauban ang Vibe Mix DJs! Dinhi sa inyong favorite music radio! 93.1 Ka-Vibes!
5: Mauna ni!
4: This is the newest,
9: the hottest
4: radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day.
9: Night and day.
4: 93.1
9: FM
4: Radio Cebu.

0: paborito na ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
0: Hello mga ka-vibes! Kini niyong ubus nga alagad, langga neta.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes, Tonton Alcusantugo.
3: Hey!

0: paborito na ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, langga neta.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangka.

0: Gabay!
1: Gabay!
2: Maunang wala pa tayo uyab, kay nahutdan na ta. Ang uban, gaduha-duha man. Mauwi na ni!

0: up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimiat.
1: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad, Langga Neda.
0: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arang

sa inyong favorite music radio. 93.1

1, 2, 3, 4.